kona hayi ngingagijima noma ngisakwazi ukudlala baye babone ngathi nje hey hey maybe ngelingila ngifanele just organize igame nabalaleli bezilomzansi sike organize igame badlale nabasakazi. Ayi kodwa ayi uma ukuthi usadlala uma ukuthi kade wagcina ukudlala asimfuna umuntu osasuka la aphuma emsebenzini ayo gym ayo dlala ne team cha sifuna lo ongasadlali ngoba lo osadlala uzofuna ukubukanisa ngathi la asibukanisa sifuna ukubukisa la ukuthi umuntu abukise ngathi sifuna ukuthi si enjoy singabe ukuthi wena udlalela ufuna ukubukisa ngabasakazi cha lutho sizokucheka nje ukuthi usadlala yini sozama nje ukwenza iresearch yethu sibone ukuthi usadlala yini kona nje usushilo nje ukuthi umqo usadlala umqo uyadlala nje naye nje akadlali full time nami angidlali full time I think ukudlala ngigcine Wednesday ngigcine yeah Wednesday yes kora ade bengibhikile somewhere. So khona abalalele sengike ngadlala nabo inkinga basuke bangibamba ukuthi oh nangu siyabonga mjwaha la sasiyodlala khona thing besiyodlala sasiyodlala ngasesibhedlele kuthiwa ise Kingdom izulu yes sasiyodlala somewhere lapho ukuthi ngiyayikhohlwa indawo and then kwakhona umlaleli obona ukuthi hawu le team namhlanje khona usiyabonga mjwaha and uyangazi ngeshwa nangebhathi ngizomaka uyena so selokhu ngaqala ukudlala ibhola ngikaze ngithola umuntu owefuna ukungimaka oweserious ngalelo hlobo so ngabona lapho kuyingozi mangabe that's why ngithi mangabe kuthiwa sodlala nabalaleli fanele siqale sicheck ukuthi wagcina nini ukudlala ngoba naloya ngabona ukuthi usengimakela ukuthi nje uyangazi hayi ukuthi mhlambe sekhonte serious ke manje kufanele cha ngoba nje ufuna ukuthi nje yena athi nje lo ngamenza ngamkhipha kuthiwa nthiwa ngamkhipha ubebele kuthiwa ngamdelisa inkani loya nje uyazi kumina kuyimanje angimkhohlwa angi-enjoyanga nje igame lalithi lifika kumina nangu ngale ndlela ukuthi ngize ngacabanga ukuthi kwi-career yami yokudlala ibhola okay ipola ngidlalile I think mo abantu abasemlazi abanye bayazi sidlale kakhulu emlazi nabantu abafana nabo Brilliant Khuzwa besidlala ethimini eyodwa mazikugolo kuke wa goalkeeper we Chiefs so besidlala ethimini eyodwa esikoleni sadlala ethimini eyodwa but isikhathi esincane and then ngamuva mina nga kwenye team naye wa move I think yena wa ku Roy Thunder Royals and then bekusa imvela yes ngadlala kwamanye ama team akhona kuma development then ama injuries angibeke eceleni fine kayiya ke indaba yebhola that's it ngakhohlwa iyona ngaqala i-red right then manje into eyenzakalayo ukuthi sengiya ngibizwe nje ngaleso sikhathi makhona ngoba baningi abantu abaziyo ukuthi awusadlali so ngingacabanga kwi-career manje ubani umuntu owakwangimaka ngaze ngacasuka kuvele nje umlalelo wezilomzansi ngiyalikhohla igama lakhe ngizolikhumbula kodwa kuvele umlalelo wezilomzansi FM owane mbawabona nje ukuthi yimi but into ya recently because I think into ya mhlambe a year ago or 2 years back and then bese kuba khona umfana owangimaka nje ngisadlala ibhola serious owangimaka owangidina ngalendlela ukuthi ngaze ngakhishwa wangimaka nje ngale ndlela ukuthi wangithatha wangifaka ephaketheni because bengidlala as a striker so wangithatha nje wangifaka ephaketheni lakhe ngangenza next kwaze kwaphela umdlalo first half second half ngaze ngakhishwa ngoba ikhinto engangiyenza so into eyingicasula ngayo ukuthi wayemkhulu ngomzimba and that guy ngamgcina ngaleyo date sidlala leya tournament kwakuyikhona ema tournament akade bakhona emlazi amakhulu ngamgcina ngaleya date angiphindanga ngambona because ne team yakhe
Eh

kodwa ke ngeke ngathi ke isteshi si steshi esinabafundisi angikholwa ukuthi singashawa I'll tell you why nginomfundisi Pastor Cwezu mhlawumbe ngabe sepalini ngibe ne defender uMajola angadlala ezumbekezeli mbokazi akhukhule kwani abi TLB ngibe noMageba angadlala ezu ime okon vele umzimba wakho yamvumela ebese ngiba noSithombe engine show ukuthi lapha kwesomnxele angenza izinto zenzeke ebese ngiphinde futhi ngizovala ngumfundisi ngizovala ngumfundisi lapha kwesokudla ubabushandu lapha oyangena Sunday nomculo wamazayona ibackline yami right lapha ngabe sengiyright nginayo uDlame lapha esiswini nginayo umxo esiswini nginaye uDlame ngiyamaza ngadlala as a defensive midfielder abu umkwena wethu ebese ngiba nomxo ngeke umxoxishe ngathi usithole umxo angadlala angadlala as uAdams Jaden Adams ebese ngithi lapha uLobilobi ngicela ukuthi uLobilobi lapha angidlalela u10 uLobilobi uyena ozoba defensive umxo bese edlala u10 bese kuma winga lapha ngiphathe kwa production ngalanda ngitshontshe lapha kwa production ngitshontshe uLindo lapha bese ngibuye ngiphinde ngitshontshe uSanele ngala and then emvoka lokho hayi ke mina ke nje sengiyobatshela nje ukuthi ke velani ke nilishaye ukuthi ke ngimakwa abantu abawu4 noma abawu5 kuyobonakala phambili langene ke iskim lapho ngizothi ngiwashaya ngale abafundisi ngale bhekele.

0: Umlalele Media.
1: Pheke umhlaba wonke. Nohlale building uhluphekini. Ngiyaphila maNazareth noNyazi liyaphila amen. UNyazi ke manje luselinda ntonga. Akabonga uNkulunkulu. Okukhulu kunakho konke okokuthi khona la silangazelele ukuya khona. Akekho umuntu la endlini ongalangazelele ukuya kuJulayi. KuJulayi ke ayingeni yonke imithwalo. Lelo nje kuphela bese ngihlala phansi. KuJulayi ayingeni yonke imithwalo. Khona imithwalo ehlungwayo. Ungabuqaleleli kwehlunga nawe. Khona imithwalo elungiswayo. Ungabuqaleleli kweyilungisa nawe. KuJulayi akangeni umuntu ongazange abonane nomkhokheli wakhe mhla ka 13 no 14 alungisa indaba yakhe noNyazi eyilungiselelwa umkhokheli. KuJulayi akangeni umuntu ongazange abonane nomshumayeli wakhe belungisa indaba yakhe noNyazi. KuJulayi kulukhona ukungena khona uma kuthi inkosazane ayizange ibonane nomphathi ilungisa indaba yayo. Mawuhluleka ukungena sekhona insuku ezimbili ezintathu ukusuka manje komama. Thina ke sekhona nhlasuthi. Namakhosazana sekhona kodwa abantu abasengcupheni manje omama. Ngoba umkhokheli mekwavala ibhuku kuphelile. Umnikelo

ngilungise manje. Makhona insizwa la ethempeleni oyibuka ungayithanda ungayizwile sondela kuyo uqentethelelo sekhona insumo. Amen. Bakukhona umuntu oza ukuthi lo angimpiwe sondela kuye uthi mtaka uNkulunkulu ngicela ukuya kuJulayi ngicela ukwengena kuJulayi. Kusasa umcimbi linda ngizwile. Kuto umcimbi ocela ukhiye uNkulunkulu. Hey kukhona sebe uphethe bengakafiki elinda bengakafiki kuJulayi kodwa umuntu uzonenda atilungu esangweni atikhiwa mubula kukhona okuronga sekwenzeni inkinga enkulu lokhiya awunamatheli kumuntu onegqubu lokhiya awunamatheli kumuntu onenzondo lokhiya udinga umuntu lokuthiwa ingathi ingqondo yakhe kayisebenzi wesithingithingana. Lo vuma nje yonke into noma mhlawumbe ngempama athi haleluya. Umncisha ukudla athi uyingcwele. Umthuke athi uyesabeka. Umhlebe athi kwazi kwakuhle ukukholwa. Lokhiye kunamathela kumuntu onjalo. Uyabona lo phethe amafoni amabili efonelayo uyasinda kunamathela yena lokhiye. Khona umuntu ozoqatha kukhiye uqathaza ukuthi uhleze bopha amafindo. Ebophela abanye abantu akhohle nje ebophe isinto nje khona izulu besithi lokho okwenza komunye nakwena bayakwenza ngesikhathi uthanda lo muntu nabantu bayakuthanda ngesikhathi uzonda lo muntu nabantu bayakuzonda ngesikhathi uzonda ukhona umuntu oyizonde yena azonde ngokuthi udaleke kabi akafuni ukulalela omunye azonde yena ngokuthi udaleke kabi akazwani amandla akakwazi ukugeza. Omunye azondena ngokuthi maybe kumuntu oseceleni wakhe uzwe inhliziyo yakhe ikayibuzi kodwa afuna ukuthola ukhiye uyahlala ukhiye kumuntu onjalo ukhiye ungena ezulwini awubekwa kulomuntu omthandayo ukhiye ungena ezulwini awubekwa kulomuntu omaziyo ukhiye ungena ezulwini ubekwa kulomuntu omazi kahle noma ulele noma uwedwa noma usemnyameni awumfuni ukhe ungena ezulwini ubeka kulowo muntu uthi afika ngale kwelizayo afike abangale kwelizayo bathi sufikile siba sufike shows yebo ukhe wakho nanku yakumbhele indlu ozongena kuyona nansi ya ngiphenduka ngoba inhloso yami ngifuna ukungena ngiphenduka ngithi ngibuka ubaba umvakela umbhele ithi inhliziyo hehe. Siyamthanda nganti umbhele. Kushoni inhliziyo. Usiyamthanda nombhele. Ngithi ngiyathela kabili ithi inhliziyo impela impela usuyaya. Sho uthanda ukhiye. Ayike into eyingozi engenhliziyo.

ikini male kolweni kungene nje osofa abasha kamakhelwane linyukuba likholwa beyinkinga engabe lihala selimakhelwane linyukuba likholwa nje ubonde yeyeye kodwa lo muntu uyaya la siyakhona unyukuba liswa yini ubone osofa nje bengena kamakhelwane abasha ngabe kufika indoda esithuthuthu izobahlela aqala ukubuka ngamntwana kufika iveni izolayisha labo sofa yasefurniture shop aphume akodwa makhelwane wehlelwa yini yini edala lokho inhliziyo uzombhuqa akezile ngeqiniso akuve kokuhle noma ngihamba ngeziveveve lapha phezulu uma uzazi ukuthi uyingane umazi umuntu omdala ugcotshiwe akagcotshiwe uma emdala nomngandiza lapha phezulu mazi ukuthi mdala lo muntu ayikwazi ngani ukukhuluma ngomuntu omdala noma kanjani ngoba ngalesi khathi le ngani ikhuluma kabi ngomuntu omdala ayiboni ukuthi inqindele insuku zayo kwingozi ukusatshwa umuntu omdala uyingane ufuna umuntu omdala akuthande akuthembe uma uqhamuka uyaqhamuka le ngane woza lapha mntanami khona iy'ngane ezohamba ziye kujulayo zizeyibuye zingakaze zithole ikhehla noma umuntu omdala ozothi kuyena ngiyabonga mntanami eyithwalele isikhwama ziphelele phi iy'ngane beyithwalele abantu iy'khwama esontweni thina besiphatha ama-apotment obaba ukusuka emaseleni esitolo siwathutha ephezulu lithi ngiyikhehle ngiyabonga mntanami inkosi busi kube kwenele namhlanje ingane umake iyakuphathela iy'cathulo ifuna something imali ayikusiza ethuneni ngikhona amakholo imali ayikusiza ethuneni uma kukuthi phela imali iyakusiza ethuneni abantu abangene bonke ezulwini angabikho umuntu ozoba nenkinga abuye azofuna unyazi ngoba inkinga ekhona abafuthi emhlabeni kukhona unyazi noma ungakhali inyembezi lukhona akabo unkulunkulu uyabona nje kuhlezi nenkinga nje ingoba inhliziyo yakho akakavumi ukubukana nonyazi ngosuku oliyovuma inhliziyo yakho ukubheka unyazi uthi nyazi lwezulu ngiyakubonga uyozwa delika umthwalo kuwena komuntu ohlezi naye la ojahe ekujulayo kodwa inkinga kangikhulumisi komuntu ohlezi naye la ojahe ekujulayo kodwa uyazazi ukuthi ubhizi nabafazi babantu akanaye umfazi yena khona umuntu onomfazi kodwa umkhongo wakhe kasimazi ukuthi ubani uba kanjani nomfazi umkhongo wakho singamazi konto nomfazi kodwa ibhokisi kalikho endlini yabo labelala khona owakhe noma wabantu kwenze njani makhola isono sadliwa nge-fork and knife wasidla isono umuntu ozwa excela khona iy'ngane ezijulayo ziyolanda iy'qalekiso ziyobhubhisa imizoyise uyizingane ithi hhayi ngiwatholile ama-phone numbers ama-WhatsApp numbers nama-phone numbers ayi-6 omakoti babantu hhayi nayo owayo uyabona umuntu othanda ukwenza loo nto omlindela ganwe abe nomakoti bese umbingelela nje umkakhe sabona masibanibani uyombona ukuthi uyojuluka kanjani uyazi ukuthi ujulukiswa yini ujulukiswa ukuthi lokho akwenza kwabanye ubona ukuthi nawe usuyakwenza kuyena kanti awenza ngalokuthi umbingelele nje yena wazimebingelela umuntu kukhona something akazenzi uqhutshwa yisono uqhutshwa yinhliziyo ubani obukhali ozongifundela ibhayibheli afunde 17:9 bese ngihlala phansi wena uyathanda thanda ukusilandela

0: 10. Mina Jehova.
1: Mina ngiyazilezulu.
0: Ngihlola inhliziyo. Ngilinge
1: izibilini.
0: Ukuba.
1: Ukuba njengoba ungikupha ngami ngiyungithanda ngempela. Khona kuyaguga phambi kwakho kanti akakuthandi. Libikholwa elinothando kwa F love.
0: Ukuba ngiphelowo.
1: Kuba yini iphelowo?
0: Njengokuhamba kwakhe.
1: Ah, ngiyabonga baba, hlala phansi. Ubanana kavelo dlulwe ithengele lapha bengizokuthengele. Uzodlula ithengele emfuthu udle. Laze le wazwa inkingi umuntu okholwa ngothando lokwa P love. Lokukhohlisa i pretending love. Uthando olulungile u fair love. Mawubona inazela kuthi uMoyizele ngempela kuMoyizele imkantsha yakho ngoMoyizele igazi lakho uyayithanda ke leli kholo uyabona waqhamuka ikholwa sawubona yebo sizwe ezulu uyaphila hayi ngiyaphila uvela uphoreke alibawa ngonyazi uvela wenzenjani koreke ikholo lihle lithumaliza lapha lihleke uqhakaza amazinyo kwaba namazinyo mina ngisenako amazinyo sengaba nesini sekuyiphumela nje nokuyihlazo nengolo into eyiphumela nje uyabona ikholo engena ikholo gethi nenkinga ngoba kukhomba ukuthi alihleke amazinyo la kangcoli lihlala li right all the time lihle ikholwa ehlekayo Hey wazwa umuntu umuntu ehleka madoda. Wazwa umuntu enenkinga edla ushingami nje ungawazi ukuthi uthenge lobani. Kosi yethu. Kona uzozabuye nje uyilayisha imvunulo aye ebuhleni uzozabuye kodwa engayanga emgidini. Kona uzohamba nebhesi lakhe uzozabuye engakaze athintithe nje imambana. Hey bafana ningaganga evangeli. Alungile insizwe kange abona lehle ivangeli maliphethe umuntu oyinono Amen Libhlungu ivangeli maliphethe umuntu oyinuku ongazithandi yena uyabona ngimangiphethe ivangeli ngiyinsizwa ngigana nomakoti wami Hey yabona stenda nginomkami siyesontweni Wonderful day Masaba nginomkami siyenkonzweni samba sobabili asikhohlisani Umgama California

yakhe ngiyithatha ngimnike noma ngiyiphendule uma nginesikhathi akukho kuyimfihlo. Ngiyabona la emakethe angikhombe eduze baba ubuthelisi. Niyabona la emakethe la abantu abamazi uzwidi wasemlazi ogcine semvangeli wayodispatch ekhipha amabhasi kakopo legend la kuyena ekhipha ngo 5 minutes 10 minutes whatever ebheke emlazi. Kwakunomama oyidayisa inyama ngaphakathi la. Lo mama kanti udayisa nje ukopo letsheni akamnikile incwadi yokudayisa. Wakhamuka ama-black jack kwakusenama-black jack la eThekwini. Ubeke inyama ngaphakathi udayisela abantu abagibela emabhasini kakopo letsheni. Akhamuka ama-black jack kwakude ukuyithukusa le nyama. Kanti iyabila le nyama emgqonyeni hayi ebhakedeni kwakusenemgqomo. Lo mgqomo uyashisa lo mama uvula ahlala phezu kwayinyama. Hlala phezu komgqomo. Wafika ama-black jack ambingelela edlula. Abuyela ama-black jack, mama uright? Wathi lo mama hang right. Waqala lo mama wamfoma. Abuya ama-black jack, mama uyaphi? Hey, kade kukhona ama-black jack laba bafana bakithi. Hey, anilazi iThekwini, nibona iThekwini sekwaba nje. We uhambe la la umuntu oqala wabhincibhe kwaba uShabane Shabane Hlabangu lweshala amabhasi kakobi legend wayefaka impapha ayithithi abelungu babayegelwa amabhasi ayebheleya bake bafike banqaba ukugibela bebukushabane efaka isitobo eyikazele yogibela ebhasini ekulufa ibhasi liyebheleya athi sis ahamba ama-black jack ayale abuya eza kumama waqala umama wathatha ithawula wayisula ebusweni bathi mama uyaphila wathi umama ngiphilile wey'ngane zami akaphilile uhlezi phezu komgqomo umgqomo uyashisa inyama iyabila phakathi ugqoke isishweshwe abuya ama-black jack afika kulo mama mama ulungu wathi umama ngiyini edala ninginake kangaka umuntu uma edliwa yisono uba nolaka. Umuntu wenemfihlo umbona ngolaka. Kulo muntu unemfihlo lo muntu. Mama xa bese ubuza nje. Wathi ninginake nani? Kofuthi inyama iyakhuluma la. Umgqomo uyakhuluma la. Abuya ama-black jack umama uyaconza manje. Mama, hayi khona. Awusukume ke sikhise e-clinic. I-BP yakhe iphezulu kakhulu. Akufanele ujuluke kanje kuseni kanje. Wathi mama nize ninginake nani. Ambamba amaphoyisa amsukumisa. Sephelile. Sebhucukile. Nesono. Leso sidla ngenkani lapha emzini kaNkulunkulu. Nalo butshwaleni iphuza ngenkani lapha emzini kaNkulunkulu. Bugcina bukhipha la mathambo. Uyabona uma usuphume la mathambo lawa. Khona amathambo lawa aba yiqhubu lesifubeni. Yini? Ingqwabaza? Ingqwababa. Uyabona uma usuphume la mathambo, kusuka ngasekuke emumva, sose kufanele ubheke phambili kuphela. Nesono kasijalo kumuntu. Uyasidla umuntu isono. Ajabulela inamba eyiphakathi kuso la ifonini yakhe. Kodwa ekupheleni kosuku lezi inamba uzoyanika iy'ngane, athiwe iy'ngane engidilijelene nomhlolo. Uyena wathatha umhlolo ofaka ephaketheni. Le mama wathi esukuma wayesephelile. Ukuba watshela amaphosta abantu nami ngiyazama, ngizamela iy'ngane zami ukuthi ziye esikoleni, wayezophila. Kodwa wehluleka ukuvuma ukuthi abantu nami ngiyaphanda nami la. Wathi akanalutho, kanti usho unenkinga uhlezi phezu komgqomo obilayo. Nawe mntakwethu nambi, kuze isikhathi la uzonqamukelana khona umoya. Uze, uyaphila mfundisi ngiyaphila mfundisi kulungile hayi kukhona kodwa kukhona mfundisi hayi kuze isikhathi ongikhuluma kanjalo nje la uzonqamukelana kabili umoya ubuqili namanga kuphela buqedwa umlilo kashembe engakafiki kuye uyabonja buyinkinga nje esontweni uphathe ivolavola kuze isikhathi lasothi masingena sizokuthandazela siyinsizwa futhi bangikothandaza umuntu engakaze ngimbone ku-23 angilokothi ngengakaze siphushane.

angidini sinokuselane ngamakhwa apostolukile sizinsizwa bese uzothamba bese ulindele ukuthi uzongibona mina ngizongcwaba hayi kabi ngashayisa umnenke ngophela ubungiphusha ngamadolo nawe uyabakuphusheka abanye ngamadolo okade uphila nabo bakuyisa ekhaya bakuphelezele nesono mtakothi sinjalo kwantwana inkinga yokuthi uhlushwa ukuthi nje uthanda amashidi amhlophe emajalidini usezwa amlahle umfazi wakhe engabe uthenga amashidi amhlophe omunye uthole ukuthi umlahlile umfazi wenhloko amkhehla amlobola wamkhiphela ishumi lenkomo nenkomo blood yenkomo yokukhehla ngaphezulu umlahlile lo mfazi uhamba ney'ngane lezi egqoka lamaphepha lamabhuloko okuthiwa opephe le umuntu onganomuntu uma phezulu adishwe njengesigqulo alimuthi ne okhombisa elikhumula uba sengxakini funa lugrisi funa livaselina funa la yonke into yokuthi alungiswe ulahle umuzi kayihle wawubulala wawubulala umuzi kayihle khona ingoma ethi noma ngafica izindlu zodaka kodwa kusekhaya khona umntu wathi mambuze ukuphi ekhaya bashumayeli kuphi ekhaya athi umuntu kula akakwazi ukukhomba kubo ngoba uhlezi ethekwini uhlezi efletini ngaphandle kwesizathu uhlenge efletini ushitsha labaya nje kungena labaya ushitsha labaya uyitshetha usile kodwa ekuphele ngosuku isilimbo esikhulu uye umuzi kayise awukho afica ukufa ayongcwatshwa emathuneni la othi uma usungcwatshiwe kwaphela 10 years kuphinde ngcwatshwe omunye phezu kwakho ngoba awunalo ikhali kukuphi ekhaya ma ngisuka la ngiyaphi ngizophelela khona ngihlale efletini ngatshela umfoka baba mhlawumbe simkhona la endlini ngobusonto la ekhaya ngamtshela la ethekwini ngathi wemfowethu uhlale efletini wathi he wangibiza ngazodla inyama ngayidla ngabuye kwesibili ngayidla kuthoko kwesithathu ngathi wemfowethu wathi futhi nayinyama ntambahamba ngesabathi ngathi mina ngidla inyama wathi he ngathi mina wathi ngathi ngizalo makhoto zayiyeke njengoba ngizalo sikebhe nje sinawe sobabili ngizodla inyama kuwe ngikuyeke ufe ngiqedele otho kanjani futhi ngathi angidli inyama yakho namhlanje uma angikhombisa indawo yobuhleli la efletini okothi ngamzwani siwufile sikhuphwe ngamastebhisi isidumbu sakho siyila endlini sofuke silibeke phi ikhandlela khona inkonzo yekhandlela ikhandlela lakho solilight up la endlini wathi ngqi ngathi ma ucanga isidumbu sakho sokwazi ukwehla la yobuhlala 11 floor nje siyaphansi sofuka sinjani phani isidumbu sakho wathi ngatisala nayo inyama yakho ngoba awukhombisa uzalo ubaba wabethe ngasala nayo ngaphuma ngahamba ngamshiya wasanembeza wamudla kwaze kwasa wavuka ekuseni wayibona ebheke ekhaya wafuka wakhe umuzi unomuzi nhle la uhlezi khona wona uphephile la uhlezi khona uhlezi kahle uhlamba umehlabe lethu uyoyisola wodwa wehlobo sethu awuthinte ndawo lezi ngane nje ozofika uyicekele phansi ebuhleni awuthinte ngindawo awunanembeza kulezi ngane labantu eyicekayo uyaceka nje awuloboli uyaceka nje awushadi uyaceka nje asikaze siligibele ibhasi eliyekhweni lakho kodwa ayikho indaba ongayazi esontweni abekho abantu abangcolile ongabazi kodwa wena akekho okuphenyayo abantu bahlonipha ushembe ngoba uthi ushembe hayi nkosi ngiyakubona Jehova kodwa ungayiphenya mncwadi abantu wena uyabaphenya abanye kodwa ushembe hayi nkosi manazareth olise ngokufika late ngibe late bengisawulungisa kwenye indawo nakhona-ke ngihambe bekhala inyembiso ngathi hayi ngedaltoni manje eyibungu la kwakusonta khona indoda engizalayo iyayiphuma la e-Standard Bank ABC ingene la ifike isonte iphume la bese ihamba nonxa isuka wayo iye ekhaya wena uphuma emsebenzini ubhekephi abantu ma bephethe onxa isuka begeorgia usukusebenza i-overtime imali ye-overtime uyayibona umkakho akazogcinani umkakho ekulandela awusafiki phela ekhaya uyakudinga ekhaya uhlezi la ayikho inkinga bangcwele akekho umuntu ongenaso isitha ongenaso isitha akangiphakamisela isandla kuthi ungibone nje mina.

Ngiyambingelela abantwana benkosi enhle sizizwe. Ushembe uNkulunkulu bakithi. Ngingabala obuningi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Unyazi luNkulunkulu. Ngisho ubaba mkhulu akadushumela ngithini ngoba lokhu kwangiphinda okwangiphinda nangelila ngathi ngisegibhisela ubaba uThingo wabalisa ubaba ngezwa ukuthi awabalisa umuntu wasesizwe ngacabanga ukuthi akho umuntu ozophinda sukuma akhulume ngemva kusekhulumile ubaba kwasukuma ubaba omfundisi uKhumalo wase Newcastle ngathi ish bengacabanga ukuthi khona uzokwazi ukusuma bengengikwazi ukusukuma wasukuma ubaba omfundisi uKhumalo wakhuluma indlela wakhuluma ngayo ngathi mangisukuma ngihluleka ukukhuluma ngithi kwabe kwangiphinda ke futhi namhlanje ukuzwa izwi elinjengaleli lokuthi kukhona abantu ngaphakathi esontweni abangamthandi uNkulunkulu wathi mayehlala phansi uKhumalo ngasukuma ngathi angazi ngizokhuluma ngithini ngoba ngisuke eGoli ngiza kubaba ngiza kuNkulunkulu futhi mina ngitsheliwe ngabafundisi nabavangeli kuleli bantu ukuthi ushembe uNkulunkulu ngaphinde ngazibonela mina ukuthi ushembe uNkulunkulu ngathi kodwa manje angazi ngizokhuluma ngithini ngizoqala kuphi uma umuntu engimaziyo ukuthi uyaphilisa uyasindisa kodwa kukhona abantu abamkhokhobelakho ngathi angazi ukuthi ngizothini phambi kwakho baba ngathi kungamahloni ukukhuluma into engafanele phambi kobuso bakho baba ngithi yena namhlanje na-ke ubaba umvangeli uLuka ayibonkosi ngiyamazi kakhulu nami ngikhula ngibhungwana la esontweni ngiyamazi nje ngiyakhumbula ngelila ngahlangana naye ngihamba ngemoto wangibona ukuthi nawe umfundisi ngama wama waya evenini yakho wafika wavula ngembo eveni wakhipha itiye ungqwabe engakitiye

0: l'opposité.
1: Pourtant, quand on a un peu de mal, on a dit, ma eti aiko enye into ayazo kensi. Ubaba umpundisi, ubaba umshumayeli, ubaba umpangeli. Ibona abantu abangamasondo aleli bandla. Beuthi manga bezokuxakekile, sokulukhuni. Ushembe bese khumbula ukuthi ukhona umshumayeli umfana sayibona Nkosi. Bangabantwana baleli sondo. Akukho okunye abakwaziko ngaphandle kwaleli sondo. Akukho okunye akwaziko ngaphandle kwashembe. Uma udelela ushembe phambi kwakhe, kusho ukuthi umncisha inkolo, ngoba inkolo yakhe iphelele kushembe emngcwele. Kodwa ngisho ukuthi lena iyangiphinda futhi lena. Iyangiphinda ukuthi ngiphatheke kabi ngenkosi yamaNazarethe. Hawu madoda, kodwa umuntu ongazonda into efana naleyo umuntu njani? Into enganababa, enganamama Nkosi yami. Abantu abaziinkulungwane ezinganakubala ethi ade zifike lapha zilalele izwi lakhe. Uma esukuma ema ngenyawo kuthula wonke umuntu ukuthi yenyaswe. Bese kuba khona umuntu ongafaka into esikhwameni athi ngifakele ushembe. Awu, laba bantu labo ngathi ngaba abazalwanga. Ngaphatheka njenganamhlanje na. Ngiphatheka kabi, ngeke ngakhuluma ngingedwa izolo ngithi uyazi khona abantu abangeke ukubone izulu ngelinye ilanga. Uma kukhona izulu, labantu ngeke balibone izulu. Abantu ababhala nje bangesaba umuntu abhale nje lapha emaphonini abhale nje ngonyazi abhale yonke into ethandako ngonye abhale ngathi ubhala ngento engekho emhlabeni abhale adweba uthi uma uzolalela ukudweba kwakhe uthi uma uphuma uye enkonzweni yesabatha iphume le ngxenye yasezulwini kusho wonke umuntu athi uyingcwele uzwe kuwe ngaphakathi uguquka uphenduke uzibuze ukuthi Nkosi ngabe lobu bungcwele ngiyobona ningale kumhlaba kule ndlela emhlabeni. Ngoba lobu bushade bulapha abantwana benkosi. Kuhle ukuthi sizinike ithuba njengoba kusho umvangeli. Sikhole omunye nomunye abe nenkolo yakhe nje mina. Nomunye abe nayakhe inkolo. Athi le nkolo yakhe ayinayo ayithathe le nkolo ayidlulisele komunye. Nomunye ayithathe le nkolo leyo ayidlulisele komunye. Njengensizwa mayisho eyisina. Uma ungakwazi ukusina ubuka lo oseduze kwakho ulingise yena naye ugcise lingisa wena bese nisina into enhle. Kodwa ngiqonda ukuthi ngithi yaze yangiphinda le nto lena. Engathi mangisukuma ngihluleka ukukhuluma ngathi ngidalela inkinga enkulu engingaze ngize ngiyibone. Ukuze kube namhlanje ngisesaba ukuthi hey Nkosi uzongisiza uNkulunkulu. Ngathi mangiqeda ukuhluleka ukukhuluma ngaphaphalaza ngawuthinta izinto ezingafanele ngizithinte. Ngoba mina ngikholwa empilweni yami ngigugile namhlanje angiselutho emhlabeni. Noma ngihamba ngazi ukuthi ngizokufa noma yinini ngoba uNkulunkulu ngiphile izinsuku ngiphezona. Ngiyazibonga ngisho ukuthi uNkulunkulu kodwa ngiyabonga ukumdumisa uNkulunkulu ukuthi wangithanda Nkosi. Wangithanda uNkulunkulu ngasathanda wamuntu kodwa wangithanda wena Nkosi. Wangithanda baba ngasekhona omunye into ongithandakho. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngimi lapha edolobheni ngiphambi kwa-Checkers ngipake iveni khona ngihlele evenini yasiphuma le nsizwa lapha ekhaya umfundisi yaphuma eqedena yathi uma ithi evenini yangibona yaphenduka yeza kimi yafike yathi mahambe yasabona umfundisi ngaphuma yafike senze isikhombe nganinga u-100 rand kwathi uma yisuka ngakhala ngathi kodwa ngicela ukuthi ngingahlanganisi izinto ngikhuluma ngento eyodwa kuzokuzwakale yona. Kodwa ngikhumbula uma ethi ubaba umvangeli ubaba umfundisi wala ekhaya angakwazi ukukhuluma. Uyabona umuntu-ke uma ufuna ukuhlupha lona umfundisi wala ekhaya mkhulumise ngoba akakwazi ukukhuluma nje. Akusho ukuthi ngimazi namhlanje ngimazi ekusukeni kwakhe ekhula nje ukuthi lo muntu.

Yabuyela insizweni nawahlabisa iseyindoda endala egugileko yafika laphana kwathanda inkosi. Kanti uyigcinele ukuthi kukhule intombazana yakwaSpiye yayincane ukuthi ikhule isibe intombi ukuthi mayifika ikwazi ukuganwa yile nsizwe le. Kodwa lezi zinto lezi zizobaniswa ushebe ukuthi yonke lento ifuna ukuyibhidlizela ngosuku olodwa. Nangempela wathi uma ebuya esefikile waye umkhokheli uMadlomo eya kuShembe eyocela ukuthi indodana yami ngicela ukuthi ithole intombi igama ukuthi lalelela linda ikhona intombi engiyibonayo. Umkhokheli lo yena uMasipiya laphana ethethelela waye ingane nje engacabanga ukho umuntu ecabanga ukuthi angahla gani. Kodwa uShembe yena wakhuluma nale ntombazana wathi ngifuna ukugane umntwana womnumzane owathanda inkosi. Ngoba lo mntwana lona ongifuna ukuthi umgane ungowami. Ayibonga inkosi. Nangempela wathi mase le ntombazana seyiceliwe, angizumlandi iyathini yanathini, kodwa yathi mase icelile uMadlomo isilotsholwa kwenziwa zonke izinto. Wathi uma efika phambi kwaShembe wayesethi lalela lapha mgugeli. Uyabona lo makoti lona uMasibiya uyozala umntwana oyobusa izwe lonke igama lakhe ovele enkosini. Wathi uyozala umntwana oyobusa izwe lonke igama lakhe uvele enkosini. Igama uyinyayila ngela likhuluma ngaleyo mnyaka leyo konke umuntu owaziyo nangempela wabazala abantwana wamzala uvele enkosini. Uvele enkosini uphethe izwe njengoba ehle ememeza la uphethe izwi likaShembe likhe linye izwi lazekho ngaphandle kwezwi likaShembe. Kodwa usucabanga ukuthi yena ungabulala lowo muntu lowo owenza into ezinjalo ukuthi ufanele ukumphathela umuthi owazi umuntu engakahlali esiwini ukuthi uzohlala umuntu esiwini salo muntu bomuntu onjani nangempela kuhlala umuntu onjengalo ebemsho yena. Ngekhumbule.

Wezu ngubane, wezu ngubane, wafo wachala nesi chala nesi, kandu ngubane le mpwabo, wazi zono za le mpati. Utu ngubane nga suma, nga kuma nga ya prezi, wati, hau nao ya ngele zuri ni katina. Uti nati kene kala, uti ase memezi njojo, msa tu ya bonage, aso yungu pita mesi chala nesi. Nomu ya tanda na utanda za chala, utu wa salu ngubane, utu wa tuwele stelu mpati, usitalo safuta malanga abukhombi ukuhlela into yindwele kodwa uthi mina uthi ngizibonile kuphuma ngesa ngijabule musubana mehla lukhali uthi mawubona ngila idropheni kukho into engihamba ngilinganisene nayo uzongibheka uthi ngabe lo muntu engahamba lo ahamba nomfundisi ngaba kusiyo umba ayibo nkosi uzongilandela umbheke ungilandela uthi mangiphila mbheke mfo usithe phezu kwamana ubuye umlunguze uthi uyombona ukuthi lezi soni ngizibatheko ngiyasidla na awusemngene ezulwini wena ngoba tothi nama ngingene ezulwini uthi hawu nangukhanya uyangena ezulwini bese uthi wona sangeni wena ukhanya usengenile lapha msane uba benamehla lukhali uma uyinsizwa ka-23 ungabi nayo amehla lukhali amehla kangabi likhali kodwa yizwa endlebeni ubuke ngamehlo uzubhala lapha. Amen, Mesa. Ebusuku nemini.

nane inkulumo zakho. Mangikubuka ukuba usumdala bengizothi unenhlanhla. Ukuba usumdala bengizothi mhlawumbe uzongena ezulwini. Manje inkinga yami usemncane. Manje ke umuntu omncane uma enalenhlanhla ngiyake ngidabuke mina. Ngoba njengoba unalenhlanhla nomubi uyakubuka nje, uyakubona nje, uyabuka nje. Lokho nikini ikhanda awubheke lokho. Isikhathi esiningi umuntu ongangawe noma engahamba kahle noma engenza kahle kuze kube inhlanhla umesheshe washona esemncane esenza kahle. Ngoba isikhathi esiningi ungenza kahle manje kodwa kuliqamba kuhamba iminyaka hlanganisa amashumi ayisikhombisa usushintshile unyawo lakhe aliselona lolu obukade uhamba ngalo. Manje ingakho ke ngikhathazeka ngithi izinto ozenzayo zinhle, izinto ozikhulumayo ngoshembe zinhle, zimnandi, ziyathandeka, zilungile. Kepha ke bese ngikhathazwa ukuthi mangibuka wena iminyaka yakho bese ngikhathazeka ukuthi awu kodwa shembe lo mfana ngingamfihlaphi. Yangihlupha lento emoyeni wami ngoba nami ngayibona lento ayishona ukuthi uqinisile. Ngicabange ngelinye ilanga mangingathatha noma intambo ngisheshe ngihambe ngisenjeni bese awu kodwa ngeke phela ngisangena ngoba akangeni umuntu oyikhungile laphana. Umuntu oyithathela isinqumo sokukhipha umoya wakhe akangeni. Ngicabanga ukuthi manje inkinga engishayayo ngiyathanda ukuhamba ngisenjena. Nize kahle le nkulumo engiyishona ukuze nanoma ngingasakwazi ukuyiphawulela ngelinye ilanga nisho nithi kodwa washo. Nala emsakazweni ngingisabe ngithi mina iwu sengiyathanda ukuyeka. Ngithi ngifisa ukucela enkosini baba sengicela ukuyeka. Ngicela ukuyeka manje baba kusemnandi. Ngisathi mangingena abantwana bakho bajabule. Ngisathi mangikhuluma emsakazweni abantwana bakho bathakase. Ngiyangicaba ngelokho bese ngiba novalo lokuthi ngizosuka bese ngishawa induku eyashaya umfundisi uNtombela umethu usefisa ukuyeka umsebenzi awunikiwe ezulwini ukuthi ithi inkosi ma usufuna ukuyeka ngizobuyisela le yanto eyayikhluphile. Uyakhumbula ukuthi wena wafika la uhlushwa yini ngase ngithenza lo msebenzi ngizobuyisela wona le yanto eyayikuphethe. Bese ngiba nalolo valo ukuthi awu bese ngiqinisela ngibekezele. Kodwa njalo mangivuka ngiza lapha emsakazweni ngiyake ngiphatheke kabi, ngiyake ngibe buhlungu emoyeni njalo alikho lamahhala. Ngiyake ngibe enhlaka esibaya uma ngiphuma endlini engiphuma kuyo ngalolo suku. Ngime enhlaka esibaya bese ngibiza obaba mkhulu ngibonge ngibonge ngibonge bese ngithi ngiyacela nanamuhla ningibheke nakaloku ningibheke endleleni yami nalapho ngiyakhona ngingaphoxi ngingaliwa ngingaphuma endleleni kaShembe ngingaphuma ezulwini mangabe ngikhona. Bese ngithi mangingena emotweni hayi ngeke ngibatshele nanamhlanje ngiyahamba njengokuthunywa uShembe njengokuthunywa inkosi yamaNazaretha. Nanamhlanje ngiyahamba ngiyacela ukuthi indlela yami nilungise nina. Ebese ngibonga ngibabonga bese ngingena emotweni njalo ngeSabatha bese ngifika ngithi inkosi sengihamba baba ngicela ukungaliwa ngicela ukungaphoxi ngicela ukungadumazi. Ngiyake ngibongeke ngiphumile ma ngiphuma nakhona noma ngiphuma bese ngikhathazeka ukuthi engabe angiphoxanga yini. Bese ngihlala ngime ngodonga ngilinda ukuthi ngizothola mhlawumbe incingo zithi hayi yini manje lento kade usuyisho. Hayi ngibona ingaqhamuki ma kwenzeka ke mhlawumbe ngihlangana nabantu bese ngizwa amaNazaretha encoma eyi aluvela umnandi kodwa uhlelo umshumayele ekuseni. Awu bese ngibonga sakungabongi ngijabule sakungajabuli. Nayizolo nje njengoba kulesihlalo lukamhlaka 12 ukhona omunye oshile isikhathi sakho 6 o'clock ekuseni njengoba kuwumhlaka 13 kuJuni 2026 uthi kimi ayi lumnandi uhlelo mshumayeli. Ngiye ngibone ke kodwa ukuthi akubona abathi lumnandi uhlelo

ayi shintshi ingane. Angikuveze akuzona zonke zisekhona nyana ezinakho ukwethuka. Asingasalise sifaka konke. Kodwa isekhonyana ke. Mina nje egibisila ngo 2024 mangi ngaphosisa. Sapakile nje ekseni kwawesikhumbuzo sababa mkhulu. Eh akusona lesika 2023 yeah somewhere there. Oh isikhumbuzo kuhle zixoxele izinsizwa zikhuluma nje ulimo olu indlakadla nje olungalunganga ziphambanise iphambanise ngithulele nje thema sekugqokwa sekuyiwe enkonzweni khona engamuzwa ethi hawu bafethu ish kanti umshumayeli bafethu lona sesikhulume kabi kanje kanti sikhuluma phambi kamshumayeli ngavele ngahleka kancane ngathi mina inkosi nibusise ngoba nisakwazi kwayikhona lokho bathi baba umshumayeli siyaxolisa baba ngathi mina hhayi akunankingi inkosi nibusise ngoba nisakwazi kwayikhona lokho ukuthi benitshe ethi niyixoxela nizinsizwa ningontanga nihleli nodwa ngiyazi ukuthi balilalela uhlelo ngoba omunye washo wathi hayi hawu tshu yazi ukuthi ngiyamazi khona omunye washo umshumayeli majola lo oh okay unkulunkulu akabe ngakithi bangcwele ushembe akasikhumbule kulo msebenzi wakhe olukhuni kangaka asishiye nawo awubeke phakathi kwethu asithume wona ngoba ulukhuni bulukhuni kukholwa bulukhuni ubuNazareth ngaye nganixoxela ngolunye usuku ukuthi ngayakhuze ezinye iy'ngane amakhosazana ake ngithi amantombazana amabili ngikusho ngabomi lokho ukuthi amantombazana amabili ngiyawakhuza-ke kulokhu ayekwenza ngalesi sikhathi ayakwenza azodlula eduzane kwami ngase ngiwatshela cha wey'ngane zakwethu inkosazana phakathi kwalo muzi ayikwenzi lokhu ningakwenzi babukana base beqhubeka nje nendlela yabo futhi ma beqhubeka nendlela yabo kanti ngisale ngabalandela usethi lo omunye ubengeke nje athule ufuna kuthiwa naye namhlanje khona nje into enhle ayenzile osukwini ufuna ukubhala usuku ngathi nje yazi angase ngithi mina kanti hayi wey'ngane zakwethu ukuba benishile ukuthi anithandi hayi le nto enisho amangethuka nje futhi bayiqhubekela bayihambela ngathi mina ngiyabadabukela abafana bazoganwa yile iziyayingane imizi yoyise isifile bengakashadelwa nje isifile imizi yoyise baleze iy'nsizo izoganwa ilawo amantombazana ngoba wena uzobona kuyingane enhle ephilayo uzokubona kuwukuhlana ebese wena uyathatha kanti akuzona iy'nyosi zimivi ngoba phela kucishe kufana kodwa kakufana uyothi wena utapha iy'nyosi kanti cha ziqandi uthi wakho umuzi kayihlo omkhulu kanti uyawubulala ngoba ingane yentombazana enomlomo okhuluma njengomlomo waleziya ingane kumgcotsho angiboni kahle angazi kodwa phela mhlawumbe zishintshe kodwa iy'ngane zase zikhulile ngiyezwa uma kuyingane encane kodwa nayo ayinikezwe igunya lokwedelela abantu abadala kodwa ke lo mfana oyoganwa yile yengane hayi ngimdabukela in advance ngikudabukela isikhathi singakashayi uma kuya ngoku

0: Bonga. Labuyela phezu kwethu ingane yayigobila ngazi yadonswa yini. Yawushayeka iqakala yaphuka. Ngahayi zobuhleni bonke ngoba ngangithi idlulile emhlabeni. Mangithi ngiyasondela sithi siyayithinta inga ikhali babaze. Mase sithi siyabheka ayi ishayeke eqakaleni yaphuka ke kodwa. Sase sihambisa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngathi noma ngiyichaza kuma wayo lento wathi yazi ngiyabonga mamchilizi ukuthi lengane ihambe nawe yayebuhleni ngoba kube le ngozi ibiyehlelela ekhaya ibizokufa njengahlala nginalokho ngiyasaba namanje ngiyaqhaqhazela kodwa ngithi nami uShembe angimbonge noma ngingakwazi ukuyicacisa kahle ngoba ngiyigwala.
1: Hawu bakithi.
0: Ngiyazibongela uNkulunkulu wasekuphakameni.
1: Ayibonga inkosi. Ngiyabonga kakhulu ma. Kunjalo indaba kaShembe injalo. Ubona yonke indawo ngaso sonke isikhathi. Asimnikeze ithuba futhi nangomunye. Sawubona ekuseni.
2: Mshumayele inkosi njani?
1: Siyaliphile lo nyazi lwezulu. Ninjani nina ngane yakwethu?
2: Siyaphila, siyaphila. Ukhuluma noAyanda ufana wamngula.
1: Yebo mngulu.
2: Ngingokuthempela ngithempela esazisweni la emakadini.
1: Yebo.
2: Yeah, right. Mina sike sibonga njalo nje uShembe ukuthi usenzele okuhle njalo ngoba siya ihela la mgaqweni abafuthi bayabanzi. Kodwa nje sike sikhumbulile ngoba namanje sayibambile.
1: Hawu mfowethu ayibonga inkosi.
2: Siyabonga.
1: Miphile ngane zakwethu.
2: Amen.
1: Ngiyabonga mfowethu kulungile. UShembe anivikele. Ma ukuthi ke uyazalwa namhlanje, well asikufisele ke usuku olulu kuphela lokuzalwa, I'll sing for you. Sawubona ekuseni.
3: Amen baba uMshumayeli.
1: Ninjani ngani yakwethu?
3: Ngiyaphila baba uMshumayeli Shandu eShowe.
1: Oh baba, sojikaza.
3: Evula amehlo ebhentsha seMpumalanga.
1: Amen.
3: UShembe baba asenzele khona kuhle ukuba alethe wena emsakazweni. Inkulumo ekhulumana enkosi osicabela zona kuyasho ukuthi wathunywa ubaba lapha uyi letters fresh lokho kuhle uShembe asenzele khona inkosi ke ibusisini kuzwile.
1: Amen baba, ngiyabonga kakhulu uMshumayeli wenkosi. Uvula amehle kuphi konje safanele bazongiyalela bakhona ke ngisondele 0604807164. Ngiyayithanda le nkulumo uMshumayeli shuthi uyakuthola naye lokhu kuhlupheka uyakubona. Asinike nangomunye futhi. Molweni, sanibona.
4: Yebo sawona ba.
1: Ninjani na?
4: Siyaphila uMshumayeli wenkosi, niyaphila.
1: Hayi, uShembe usilondolozile ngani yakwethu.
4: Ngana kwethu ukhuluma noMshumayeli uDladla wasekuphileni eStenga.
1: Amen. Kabathele.
4: Baba ngifuna ukuyibongela kuNkulunkulu inyazi lezulu into angenzele yona ngonyaka odlule kuJanuwari. Ngesikhathi kunale SPDD salapha ekuhleni. Ngilapha kwasimele eminikelo.
1: Yebo.
4: Safika uNkulunkulu. Sasibaningi nje ngiqhamuka eStenga nami saphe sahlala. Wasefika uNkulunkulu kade ephumile. Esithi ngizakuthola bathumela bagcwele eminyango. Ngicela kunene ungibe. Angizoba.
1: Qhubeka baba, qhubeka kunankinga.
4: Uthi kunabashumayele kuthiwa baleminyango. Ngicela wathumela umkami, wathumela umbheke, wathumela umfundisi umchoni.
1: Yebo.
4: Wathi kunene ungizola befundisi ukuthi yini ekubashumayele ukuthi inkinga. Mase besifika la ke sikhethe sibaningi lesihlambe sika ko 20.
1: Yeah.
4: Hayi lokuthulakala. Kuze kusukume mina uMshumayeli uDladla sekuphileni ngichaze ngoba size la. Zenkulunkulu ngesathu sokuthi nokuthi angizochaza ke kakhulu. Bese bekuphilela kuyena uNkulunkulu, mabe sifika uNkulunkulu sebethi baba, labantwana bakho beze ngokuthi nokuthi abese ethi baba, ubani yena lo kade ekhuluma bese bethi uMshumayeli. Wathambana ongilandela la nezini. Ma ufika kuyena ubaba uhleli ngaphakathi naba abavangeli bakhona. Uthi kwenzekani uMshumayeli? Ngiyamtshena baba ngeyinkekaze mani zalesontweni baba. Sengiyamtshena uNkulunkulu ngithi baba, okungisinda kakhulu mina Shembe njengomshumayeli wakho kubuhlungu baba ube ngathatha imali yengane zakho ngiyinikeze amadoda ngiyibone ukuthi ayayidla. Uthi baba cha uMshumayeli, banikeni kuze kube khona umsindo kuphela umsindo. Uthi baba uMshumayeli sikho sikona sonke. Uthi abona uMshumayeli abantu abagcwele la. Sathi mhla ka 31 baba ngitshela ngo 31 kuzongena umdodela ngakusasa. Uthi abona laba labagcwele abantu abagcwele la ngithi ngiyababona baba. Uthi bonke labashumayeli bahlala ngawe uMshumayeli. bese

0: aka lelo baba ukuthi ubaba uchaza ukuthi nabesethu baba kambe nina abashumayeli njengoba nigcwele la ngikhuluma ngemisebenzi baba kaNkulunkulu nozwayo ukuthi asihlukanise nezinto ezimbi esontweni uthi ubaba angalilini abashumayeli njengoba nigcwele la kukhona abaniphethe abangaphezulu kweni abathi niqoqa imali nizoyinika umfana kaShembe bengakayithathi yabo hey yasithusa lento ukuthi ubaba uchaza ukuthi nemisho kanje wethu ethathana imali ninikeze osibani bani sayithatha ke masathi ke kulungile uNkulunkulu ngoba kusho wena kusho mina ngathi kulungile ngoba kusho wena ngoba ngiyesaba ukuthi ngenina ngathemba ukuthi ngasaba umuntu ngaye kusaba wena uthi cha mayele kusho mina ke namhlanje banikezeni imali ngakusasa baba ngomhlaka wani sisa kumdedele ngicabanga ukuthi wawukhona mshumayeli ngesikhathi ethi abafundisi abaphume ngaphakathi namakhosi mabephuma ngaphakathi namakhosi mabephuma ngaphakathi namakhosi ngithi mangilane mangimaqole nobaba sikhathi sisa kumdedele nangu lo mfundisi umchunu athi hawu ngane nhlanhla mshumayeli ngakubona ngithi hawu baba sengenzeni futhi inkosi yami ngaphela izolo bekukubi athi hayi besibize obaba ekuseni ubaba emesibize ekuseni usibize njengoba nje sikhona umbhele umkami imini umchunu wathi ubaba ngicela kube ningifune lowa mshumayeli okuthiwa udladla sekuphikeni esitenga ukuthi ngithe kuye aze angayihlanganisi nala makomiti alayikhaya angazihlanganisi ngemali alayikhaya baba mangahlala phansi nawe asezele kona uShembe ekuseni uNkulunkulu ngiyangithi inkosi bese bethika abantu kungani mina ngisho kuhleli mina baba ngihambi lo muntu uShembe ngihamba ngedwa ngihamba ngedwa babe baqoqe ezinye izinto baba ungezola khaphi ma usezulwini baba uyathandaza ungene ebhelitini uyathandaza
1: cela uNkulunkulu ulebe nawe abe ngakuwe abe into yonke
0: baba ngiyabonga
1: zonke
0: Ngiyabonga kakhulu mshumayeli Nkosi uphile baba.
1: Amen baba wami ngiyabonga kakhulu uphile mkabatheni uphile baba wami. Neyi ukuhlupheka kwethu akufani bafowethu. Mina ngingisho ngithi njengoba yonke into siqala ngami phele ngami nje kulendle yakithi. Mangibhedwa mina kusho ukuthi phela konke okunye emva kwami sekubhedile. Manje inkinga le. Molweni sanibona kuseni.
2: Baba masingwani yaphela
1: sikhona ngoba. Siphile eminyazi ninjani nina?
2: Sivukele mshumayeli.
1: Amen.
2: Amen. Bakhuluma nodumisana wange mangilapha endolini enkonzo mpongoda.
1: Dlokofu.
2: Ngihlala lapha enehostela kamahlu.
1: Yebo Dlokofu.
2: Ngothi uNkulunkulu uShembe unyazi, uNkulunkulu unyazi lezi 40 ozokuphupha umhlaba lo uNkulunkulu ngenxa into enzenzeli elizongipha yona. Ngithe kula kwarayithi lethempeli layo uShembe efikile. Nami ngathatha ikhwama zami ngaya khona ngocelela ukuthi ngiyahlupheka into zama yiziphi phambili zimazombe zombe ngaze wagcina ngifikile enkosini impela nami ngiyele ukutho ngaqoqa phambi kwenkosi unyazizwe ngase ngicela-ke Shumayeli Majola ukuthi ngicela uShembe angisize ngiyehla ngenyuka into zami ayiqondile umsebenzi angiwuthole oqondile njengamanje bamshumayeli Majola unesipho ngeke ngize ngikwazi ukufisho manje obayikhunyelezi kodwa ngicela ukuthi mangabe mhlampe sesiqalile Shumayeli Majola ngizofika ngitshela ukuthi sekuyomanje sekunjalo-ke uNkulunkulu Shembe ngiyashembe
1: Shembe akwenzele umusa mfowethu akuphumelelise lokho okuhlelayo lokho okufisayo
2: amen ngiyabonga
1: ngani yakwethu konje abashibhisa inkosi ubani ubiyela
2: Mhlongo
1: umhlongo oh la musa uthi uqala indulinde la
2: yebo endlini lapha nje ngasehlanganani mawela lo kapitelezi lapha ebridgini
1: ngiyabona kumwela kapitelezi ebridgini khona umfana lapha esasifunda naye usecond year kwakuthi ukhumbulani ngagcina sixoshana ngesibhakela kodwa kulungile-ke ngiyabonga kwethu uphila ngane yakwethu ngiyabonga kwethu akithi ngakufunda khona phela ehlanganani yes ngafunda ehlanganani sekhona umiss gavenda nakwasithebe isithebe CP school sifundiswa umiss masa naselalelani nakhona futhi ngafunda angithi nasafunda kabi ngalezi y'khathi zezimpi manje sihamba sibaleka safunda ngalezo y'khathi izimpi lezi zombusazwe zibhokile mina nje u-first year ngawufunda ey'koleni ey'mbili ngawufunda ey'koleni ey'mbili ngawufunda kasithebe umiss masa ngawushiya phakathi ngase ngiyokuqedela elalelani entshongweni ngase ngibuya u-second year ngizowufunda ehlanganani no one sasesiphinda futhi sibuyela kwasithebe u-2 no-3

0: ukuthi cha upass 8 sekuyahwala.
1: Sekuyimanga nina nohwalalela ngopass 8.
0: Kuzo masihwalalela ke thina ngopass 8 abantu kudala bephekile badle ezindlini kwamanye amaprovinces.
1: Kodwa kungcola umshumayeli ngoba nokungena kwalo kuyaconowezela kuze kancane kunokuphuma kwalo futhi kunjalo hayi kungcola.
0: Ayisweli inyizwe la kodwa hayi sibonga nje ushembe asiqala siyaphila.
1: Amen. Phila umshumayeli wenkosi phila baba.
0: Nifale nenkosi
1: siyabonga. Sale nenkosi nami. Well, ngilokhu umshumayeli lamula Cape Town. Right ukhona kudadewethu Silindile. Uzosixoxela ukuthi ke umsebenzi uhamba kanjani, but before that angithathe nanga usimenze kube ke okugcina molo sawona kuseni.
2: Ndimfumayini.
1: Ninjani ma?
2: Uyaphila njani?
1: Siyaphilela nathi unyanzi lwezulu.
2: Yebo ba.
1: Mhm. Sikhuluma nabani la?
2: Ukhuluma nomankwakho wasechibini eBamshele eThembeni.
1: Yebo.
2: Ufumayela uThabethe nomkhokheli uma makhanya ngcobo.
1: Mhm.
2: Ngalimala umshumayeli ngoNovemba ngaphuka ithambo.
1: Mhm.
2: Ngashimika nje ngendlela engayibonanga nami kwakubakhona into ngilapha kwesihlahla ethi phakaphaka amaphiyo ngezo ngathi into ibhaga isihlahla ngathi ngiyadlula ngayithola sengivuka phansi ngishumayela ngephuka ithambo isithwini lo ngephuka ngoNovember angakabi right namanje ngisahamba ngenduku kodwa ngoJanuwari ngaphathisa umnikelo owawuya ebuhleni ngibika wona le nkinga kodwa kwathi ngopass 8 months ngiyalala mshumayeli kwakhuluma izwi laphezulu lathi mntanami unjena nje umuthi la wathathwa khona kusendaweni ethile umuzi wakhe ngasendaweni ethile wakabani isibongo lo muzi umuthi oyizinhlobo embili oshaya umuntu we-stroke uma ukushaya isinxele usuke uqeda nga uma ukushaya isilo usuke ukukhubana ngamangala mshumayeli ngamangala impendulo yabuya ngosuku ngathi uma ngosesha-sesha lo muzi ngoba ngikwazi indawo engiyazayazi yelo ihamba ijani uma ngosesha-sesha kancane ey'hlobeni zami ayingawuthola umuzi ungokufika awungazi futhi kunomuntu ohamba othatha into khona wakuyibakani kodwa ushembo uNkulunkulu ngiyafisa ngakabrite ngiyafisa ukuthi ngoJulay ngikwazi ukuthi ngicondobezele ngiye ebuhleni ngiyoyibongele osini
1: ushemba kwenzela umusa ma kufikeke.
2: Amen. Amen mshumayeli.
1: Amen. Ngiyabonga kakhulu uphile mawami kulungile. Shembe is the way. Isihloko sohlelo umsakazo izwi lomzansi. Thola ko 98.0 FM. Yes. Oh yes, bengithe ngizokuculela mawukuthi uyazalwa namhlanje. But unfortunately

0: beze ngala awazi ukuthi ngenkathi yini esuke ihloswe ngapha ngikolona
1: ya
0: akusibonge lezi shoshovu ethe nje abantu abathela abantu abakufika akwebakhumbula ekhaya njengokhumbula ekhaya mntaka baba
1: kusukuthi wena Jobe waphela to be fair honest sibasukhuluma iqiniso nje li straight alikhizwe lingenabo abantu abaphuma kwelinyizwe kodwa abanemi mvume zokuba kulelozwe nesikhathi esithile esuke sinqunywe isivumelwano sokungena kwakhe kulelo lizwe ukusho ukuthi bonke labantu abahamba abanama phepha
0: uyabona obo ngempela uqinisile obo kwisibalo nobuningi babantu ababuye lemuva njengoba thina siyakwazi angithi thina sikwazile ukuhlalula kahle ukuthi uma ngabe sithi thina akusala abanamaphepha kuhambe abangelawo amaphepha uma usubona kuzembuka wonke umuntu okusho ukuthi vese labantu nje bebevese nje beyingelele la mhlawumbe ilo nalowo benephepha futhi uyabona uma usuzobuka la eThekwini ngendlela esekwenzeke ngayo kuyasho ukuthi bonke labantu abasuka emazweni abangelamaphepha okusho ukuthi nje uyawangendlela nje aselula ukuthi ubone umuntu wokuhamba la eThekwini noma umbona wodojile ngoba isikhathi esiningi bangena la ngendlela abangena ngayo umuntu angene anandaba nayiphepha ngokwendaba yephepha nje ngibone ngathi akuyona into ebebeyinake kakhulu bafuna phela into bafuna uzofaka umnotho wabo la benze lezi zinto abazenzayo bese befaka namadrugs yonke lona labantu bafike as a criminal eSouth Africa uyabona
1: uyabona ukuze eZimbabwe nje ayikude la kamakhelwane uma ubanjwe eZimbabwe ungena amaphepha uyaboshwa same time kube kulungiselela ukuthi ubuyiselwe ekhaya
0: lento ke engabe yenzeka la eSouth Africa
1: uyabona nje ijele lapha iHarare Remand Prison uyathathwa uyofakwa kulona udliwe iy'mbungulu ezingasukumi phansi bese kuthiwa hamba khaya
0: ungayifathi iy'mbungulu
1: hamba khaya
0: ngiyabonga fuka dlame ngiyabonga
1: siyabonga futhi okay

0: Yebo ke izilo mzansi sabona.
1: Ngiyabona ukuthi landa.
0: Zikona buthi.
1: Ngiyabona na.
0: Yebo.
1: Akukhona noma buwayi yalana abaphlama.
0: Awu
1: bakadlala.
0: Ubani?
1: Buwayi.
0: Wakaba.
1: Bakadlala.
0: Awu mkabadeli.
1: Yebo.
0: Awu mhlophe. Kubeka ba.
1: Ah, bona mina. Ngizoba kudeshe nje kuthi namba ngithanga ngempower base abantu abantu bebehambile bahambi elabantu bacwele lapho esilapha labantu
0: nawo
1: elaba kutholeke khona
0: hayi
1: yilapha esekuthi babekiwe eholo bake malawe yile esilapha ababona esilapha abelumba lapha abafuna hlobo yabo
0: ha
1: basi ngokuqala nje kuphula nje ngo-transnet uzofika phansi kodwa kuza kukhulisha nathi kudlo lo transnet hey
0: Hayi no no but.
1: Yabona.
0: Yes, but okay. Izilo mzansi sawona.
2: Isidlame umzansi.
0: Khona butu njani?
2: Ayithozana ukukhuluma na.
0: Yeah, yathozana.
2: Hayi yazi. Kunendaba embili ezingihambela phambili la.
0: Okay.
2: Elokuqala awu ngithengela kwesinye isitolo. Ngibuke ifishe ilokhuzana inyamanyana noma ka 20 rand awu isuke eBrazil. Ngasho ngathi madoda sifike sidlinge inyama esuke eBrazil. Azikho ni inkukhu la eNingizimu Afrika. Ukuthi singalothisa iBrazil vele singenamnotho. Bese ke kuba yilolu daba ke lokho kuqhubeka landala labantu besifazane abalokhu njalo. Abathi beyodeda beshone. Eyikhona futhi udaba olwenzekile ngelibonile lephepheni wesifazane osemncane bethu inkosi yami kuke kuthi uthole umntwana

0: kodwa usindile yena kodwa yena kudlule emhlabeni. Engicabanga ukuthi angazi angazi kwenzekani ebhedlela ngempela ziyanda lezi gameko lasithola khona ukuthi abantwana iy'ngane enkosami ziyodwa ziyashona. Ngicabanga ukuthi kufuneka umnyango wezempilo ukuzama ukusebenza ngenye indlela ngoba ayakuhambi impela kahle le ndaba iyanda impela kunokuthi ishone ebhansi iyanda. Manje dlame yindaba sidle inkukhu esuke eBrazil ndoda kwenzenjani?
1: Angazi nami mfowethu. Ngiyangiqambaangakhasi.
0: Ayi.
2: Yizumehluko.
1: Angazi nami mfowethu, serious. Ya no. Angazi. Shuthi ivumelana phela iphathi kwamazwe zokuhwebelana. Mina angazi. Right, is Mzansi sawubona?
0: Hey babu dlame njani?
1: Yaphila unjani?
0: Sikhona mfowethu, ukhuluma nemfene bebangabe bandlulula.
1: Hawu, bayibandlulule kanjani imfene? Bayinquma umsilani.
0: Angithi phela kuthiwa abafuni ukuyinika imali. Engizochaza nje iqiniso. Abathi phela abafuni ukuyinika imali ngoba imbi, ngoba umuntu omubi, ngibonakala ngimubi. Ofana nami ke naye ngazi engayithola naye ukuthi ngingakhe nganikwa imali ngobumbi njengempene lezimile.
1: Kuyiqiniso ukuthi imfene mayisindala iyanqene kuyothakatha. Iyagoloza. umithunyela kubiwe khona. Iyanqaba ithekathe kamakhelwane langabiwe khona. Gula abantu abaronge.
0: Hayi mina angumuntu oyikholwa kahle nababuzane. Yaba umuntu ngeke ngibe neqiniso lalo. Ngoba mina mangikhuluma ngempela ngikhuluma ngeToyota imoto engangayithenga.
1: Oh hayi ke ngiyakuzwa
0: phela
1: hayi
0: ngiyakuzwa.
1: Awushindangala.
0: Hayi angishindangala mfowethu. Nganyakwe. Ngicela ukubeka nakho okuphuthumayo engifuna ukuthi abantu bakwazi.
1: Okay.
0: Le ndaba yebafana bafana.
1: Okay.
0: Yenzekini imkhuba la phambi kwethu. Siyibuka. Imkhuba yenzeka futhi ayangaphinde yama. Kodwa ebenkulu kakhulu iphuthe libekhulu kakhulu. Ukuthi kusale ubaba uMkhelele uhambe umlungu lo sithi umkhulu.
1: Sithi umkhulu. Uhambe igcine ihambile nje nawe uMkhelele.
0: Hayi uhambe muva.
1: Hey, hambe kamuva.
0: Uhambe muva. Iqiniso engifuna ukulibeka kubantu bakhe abamnyama ukuthi umkhulu abambonanga indlela ebenza ngayo izinto. Ukuthi ubeyisenga bukhoma ngoba uyayibona zigwansile amabele eyisenga bukhoma eyithathela imali kulaba. Usesikhombisa ngokusobala ukuthi futhi bazomshayela ifewele enkulu ukuthi fewele mkhulu. Nansi imali yakho usibize njalo sabuya seza lapha silokhu sizolanda imali kuye bafana bafana.
1: Hawu.
0: Uyiqinisa nisobala abantu bakithi. Angithi manje kubonakala i-ANC iphethelelwe ngamandla. Usetshenziswa leyo thuba-ke. Sefunaka sishintshulayini-ke sigijime. Ngoba phela ma iholwa ilokhuzana iholwa imbila emhlophe phambili. Ibhadi leyo. Kufuneka ukuthi ubone ukuthi uzofa noma kanjani.
1: Hawu.
0: Inkosi ma iholwa imbila emhlophe phambili, emhlophe. Buya ungasahambi uye kuleyo ndawo. Oqisa ungayiphambili ngoba uzotholana nenkinga. Sebesitshelile abakini ukuthi ngeke kuze kulunge. Akuyona-ke lento esasiyivotela le. Akuyona, sekufuna siqale kabusha.
1: Siyabonga baba.
0: Ngiyayibongela nami.
1: 22:09 indaba esigcwele nokuphekwa kwamasonto bese kuzoba-ke umagaye we-TV Kayo. Umfoka Vico ongagezanga wabuya nensile emfuleni umfoka Nombedo. Izomzansi sabona.
0: Hey kutwa msobona kusasa.
1: Nginje, uyabona lwa nginjena nje, nginje. Kunjani?
0: Hayi, nginjalo uDlamu, ngiyabonga ukukuthola wemfethu.
1: Siyamfuna.
0: Uphila nje njengoba ngikubona engathi uyaphila.
1: Hayi, uyaphila mfethu.
0: Njengoba ngikubona engathi uyaphila nje futhi wami, ngiyabonga kakhulu. Kodwa ke
2: Lita

kuthiya igama labo libizwa kuthiwa ke inkululeko zihola lapha ke uzathu umuntu akakhuzwayo siyalala kobandayo ke lensizwa insizwa phansi le emthandeni njengoba umuzwa nje ethi emthandeni abasangithandi kahle le phansi kodawoti koyitolo komshinini kosigawula semthe emncane emkhulu yakuyiwela

0: Lalela lo mcimbi, thumela iRSVP kunoma.mzimela@durban.gov.za. Lendumezulu niyethulela umasipala weTheku.
1: Abakwanga izivele Health and Beauty laba belaphi bendabuko asebesiza inkulungwane zabantu.
2: Ngafika la kangqa izivele ngathenga amabhodlela awu2. Hey, ngiphethwe inyawo zivuvukela inyawo zibhlungu ngidonseka imsipha ungatholetheki. Kodwa namhlanje sengumuntu, ngiyakhuluma ukuthi sengumuntu namhlanje.
1: Ugula inyame ikhona inqaba. Ibhodlela eliphuzwayo selisiza abantu abaningi. Ungabe umdala, mncane, likulungele. Baphinde bakulungisele izinto zakho. Kuma ngabe singahambi kahle empilweni. Thola ikhombo yokugeza amathunzi, isinyama, iqaqela izinto zakho usebenze. Business lakho liphumelele. Sitholakala kulezi ndawo. eThekwini emakethe, phezu kwejwayelane, second floor, office number 33, opposite ibus rank. Othongathi, emva kwenew shop, enumber 4, kanye nasesitenga Shaka Mall. Sithinte kule nombolo, 073-536-7332. Siphinde, 073-536-7332. 3-2 Abawanga izivele Health and Beauty usinda ngokushesha.
3: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
4: Right, njani ndaba? Hayi, ngibele ngiqale ngawe man, usemsakazweni xazelelwa amagaya, sawubona.
5: Yebo, phela amagaya.
4: Bhuti siyaphila, unjani wena?
5: Yaphi
4: ukhona nathi ngana wathi mthothongo. Ah, awu madoda, thithiza mthithithi, sithithithi mthothongo konke. Ah, ngiyajabula mfethu. Na nayi indaba mhlambe uyayazi lento engikhuluma ngayo, siqale lapho nje.
5: Ya, ngizwile makhaya.
4: Uyiphilile le mpilo engikhulumayo?
5: Ah, ngiyiphile kakhulu makhaya. Kina ngesikole nje isigqiki sababa sisigqiki kwesina.
4: Ya, isigqiki nami ngiyalazi lelo. Yes,
5: singahlali sona isitsha sakhe besele icele sahlali nezinye besebeselele sababa kuna sakhe besebeselele sethu besitsha sakhe.
4: Yini ebidala lokho?
5: Wathi wabeka wathi oh mama bethu beyitshala nenhlonipho kuthina ukuthi ubaba uyinhloko.
4: Yeah.
5: Mina ke ngibe nesihlahla ngoba umama Magubane, umama Magubane umkhosikazi wami, ah, wayitshala ngale zami leyona.
4: Hawu madoda, ngamanye amazwi usayiphila leyo mpilo wena lapha kwa emzini kwayihlo?
5: Hawu, uma ngisuka la eMount ngigoduka noma ngisuka ekhaya isami sitha siyaziwa, isifuna siyaziwa, la isidukisana ngidlala sona siyaziwa.
4: Ah, mfethu, mfethu.
5: Mina makhaya ingane zami ngiyambonga uThixo. Ngibonga yena uNkulunkulu ngoba ake ngibonga ngithi ngibonga ukuhlalipha kwami, ukuhlalipha ngithatha ngiyena uNkulunkulu.
4: Cha, awuzenzelanga, yes.
5: Ngasifisa ingane zami inhlonipho. Ngiyangihlonipha. Into yokuqala engayitheka yezwa ngasifisa sisencane. Sakhule seno 5 years ukuthi la ikhaya utshwala luthuzwa, ugwaya ubhenywa, entombazane idluka ligqokwa, umkhulu wenu wayengayifuni leyonto kuthina siyenzanga nathi. Bangilalela abantu abami bakhulile kumanje, omunye siyasebenza nabanye siyaqeda sebegede sikhule nabama u2. Basitronga ebholeni abasitronga khona. Masonge ngomeni ke bathatha uyisefe ngengoma ke.
4: Yebo, yebo, yebo. Phela wonke umuntu unetalente lakhe.
5: Yebo. Engakusho nje mina ngathi ngicela ukuba abangilale njengamanje bakuthathe lo ngingaza kuma sekane, sifundise sekane ngale sifule nemfundiso yakhe ekhaya. Hayi ukuthi ithe indawo no 15 years manje uyiphi. Yesa kuzo bahlezolala abangani bayo laba bayitshela le izizonke yibona.
4: Yes. So ngamanye amazwi nawe uyayiphasisa le yokuthi into eyikababa ekhaya ibe nayo lento ukuthi kungabe into yokudlala nje.
5: Khala lapha phela inhlonipho nje. Inhlonipho nje ekhaya isuka lapha abantu bazohlonipha wena njengobaba kusuka ngaphandle bazohlonipha.
4: Yes, bazomazisa omunye umuntu.
5: Yebo, injalo nje. Ngithe ngiphawula ngaphandle ke magaye ke enge ngiyibona yenzeka. Balethe into sifika ngamatayima ubizwe emahlweni sokusheshwa mina.
4: Usho yiphi ukubizwa ngetayima?
5: Uvula umuzwe ngetayima ukuthi ayitayima.

0: angam ngizokulethe nathi bese isuba thina bengayishuma kule bobaba.
1: Ubaba ubaba hayi lento e-time ayimanje e-time.
0: Ungahloniphi nje wayiloko bakhumbisa ungahloniphi wayilapho.
1: Hayi kulungile ngikuzile mthathaka siyabonga mfethu.
0: Ngiyabonga makhaya
1: baba. Thank you bhuti wami, thank you my man. Njalo kumthathanga ukuthi hayi naye le kubizwa ngeyetayima ezinye zezinto ayilwisana nazo ngikuthathe ngoba usungenile usemthakazweni isilomzansi sawubona
2: sawubona Kailisha sikunjani matras
1: sikhona baba Masondo njani wena
2: ngiyaphila mfowethu wena uhlala usentshumayelweni uhlala useyifundisweni
1: mfowethu
2: njalo lento kuluma is very important emakhaya
1: kunjalo
2: uyabona mfowethu indise bayibhelini wena maya unakithi uyashumayela uyaxoxa mangigoqela yona lento okhuluma ngayo ngoba ngiyakwazi ukuthi ibhayibheli abulazisa wena ukubambe konke akukho okuphikayo ukuthi akwenziwa lokho noma thina la ekhaya safundiswa sakhula kabi magastela ngezinto zesintu magayi ngifunda kumina ngikubone futhi ukuthi na
1: Yes.
2: Ngiyamukela ngale stage scene. Uyayibona yona.
1: Uyabona
2: wena lento oyishoyo. Uyashumayela at the same time uyasihlehlisa ukuthi ibaleke phi.
1: Mhm.
2: Ilento ethi iBhayibhelini hlonipha uyihlo nonyoko. Bese kuba njalo nje magaya.
1: Insuku zakho ukuze zande emhlabeni.
2: Uqedile mngani wami. Phela wena uyikhumbula ukuthi umhlaba.
1: Mhm.
2: Nangenyanga owazalwa ngayo. Ngapho ngiyaprofethelwa mina magaya ngayonke into. Njoba ino 2. uNkulunkulu wafica umhlaba umnyama uhandoyo
1: yebo
2: wathi ukuze akwazi ukwenza umhlaba akube khona ukukhanya
1: kunjalo
2: sekubani ke uthulo yake emagaya inyanga ozalwe ngayo konje yipi emagaya inyanga enkulu kuwena
1: esibili vele enyakeni
2: ngeke ukuthi mawukhuluma ungazwakali nasezulwini ngokutshela mina ngesiprofiti ngale nyanga yethu
1: awu siyabona
2: mina nenyanga yami enkulu 13 engizalwe ngayo magaya manje ngitshele ngawo ngathi hayibo Masondo yayizwa leyo nto ya so mnganami intshumayelo le nanokuthi ukhumbuza abantu ngoba vele lesasikhathi ke sasibuyisa khona imindeni engasilalela ukuthi sikhule ngale ndlela singamadoda namhlanje magaya mina sendlule zonke izitage sekuthi umkhulu
1: awu madoda yes
2: yeah mfowethu nje ine iyakhuluma lento yakho ukuthi ngempela ngempela ene uyibuka magaya kulezizo lezi ezimhlophe ayikho leyo nto mnganami njengalakuthina kanti uNkulunkulu wathi kumina abantu abantsundu hayi abamnyama wathi into emnyama magaya ngiyakuthanda ngoba nawe uyalisebenzisa igama labantu abantsundu uma sithi singabantu abantsundu kuthiwa igama liyamlandela umuntu sicindezela thina magaya sithi thina njengoba simnyama thina njengoba simnyama uNkulunkulu ubumnyama akafuni sintsundu thina into emnyama ile TV engiyicishile
1: yebo yebo
2: ziningi izinto wena magaya eziyifundisa abantu abangeke bayinake uqamba ingane igama layo angithi nalo nje igama lakho liyakulandela mina ngumusa wenkosi unathi liyangilandela ngikhuluma nanasi sihlahla ngegama likaJesu sinyakaza ngikhuluma ukuthi izulu kuthiwa liyeza ikhukhula kithi azikho ngiyayivimba nkosi yami izobulala abantu ingabe ibikho uNkulunkulu akubusise mnganami uqhubeke nje nalento oyishoyo uyashumayela ubhanqe konke
1: danke incase baba Masango incase baba Masondo ya kulungile xazulula magaya sawubona
3: sawubona magaya
1: ninjani bhuti
3: hayi sikhona sinacela kunina bhuti omdala
1: hayi siyayincenga nathi mfowethu ubani lona
3: hayi ukhuluma ngonkanyeso hayi umpo kamnguni
1: phakathi hayi
3: ngilayiklemont odwa-ke emakhaya yile kaSpelman
1: phakathi hayi uyiphilile le mpilo engikhuluma ngayo le yokuhlonipha yokwazisa into kababa ekhaya noma nawe ufike isiphela
3: ngimdala ngingumngaka ngisayiphila
1: usayiphila kwamanje
3: sikhona isigcike sikababa lapha ukhona ngisho usofa
1: kwababa
3: into ngeyababa kahle kahle lento ifundisa ukuthi uzazi indawo yakho ukuthi wo
1: yes
3: ngithi magaya hayi cha Hayi mfoka Ndosi umsakazi uyazi makukhulunywa ngabasakazi hayi cha uyasakaza amagaya
1: hayi
3: angaze ngimuze umsakazi osakaza kanje magaya mina sengihambe wonke umhlaba ngalalela abasakazi hayi cha uyasakaza mfoka magaya.

0: angehliseke. Awuthi ngihlise kancane. Bye bye. Yabonga mfethu.
1: Dai,
0: my guy is too much manje. My guy is too much manje. Ngishilo ngathi uPelepele unikeza uhlanya. Bathu baba nje ngujeqe. Wabona izi rice lwa uPelepele. Kelekile usemsakazweni. Xazelula my guy sawubona.
1: Kumboza ndoda ngikumsengile.
0: Ninjani buti?
1: Siyaphila buti njani?
0: Sikhona nathi ubani lo?
1: Umbotho.
0: Ubaba Umbotho. Ukuphi nomhlaba babambona?
1: Kwase hathi mina kodwa bengishala nawe lapho eMoria ngikade singaphambi.
0: Ah, mhlambe ngakubona bese ngidida nje phela ngoba seledweni manje. Baba Umbotho bathini ingane sakunikeza izinga ekhaya usenase sakhe isipuno nali plate lakho elingathintwa kwenzeka kanjani lapha kwaMbotho
1: wemagaya ngenhlanhla ngaphinde ngazogana umuntu owazi isizwe owakhula naye sewamaphumulo
0: awane enhlanhla lapha kwaMbotho ya
1: owakhula naye lewamaphumulo ubuso sikaMdudu.
0: Oh aw cha ngakubona ke mfowethu aqedileke manje khuluma mfowethu yes yes
1: uyabona ke magaya mfowethu mina ngisho igula ekhaya lapho
0: ya
1: ubaba wokunegula lakhe sasingalithithi
0: oh ya lamasi ke manje
1: lamasi ke manje lapha emsamo
0: kusho ukuthi noma ngabe ulambe kanjani kodwa udlalele eguleni lika baba
1: noma ngaba wethu amasi wakavuthwa kodwa angeke ngize ngiye kwelababa. Uma kwenzekile ngabizwa ubaba ngibiza kathebe sendlini noma
0: ya
1: lapha emphedeni kababa ngini ngihlala kuloka mathi njalo
0: yes okwababa nje awulokothi ubeka isinqe
1: angilokothi angilokothi magaya.
0: Yini le ngexolisa babumbotho yini le edala ukuthi kakhulukazi kuloku kuvela okukababa njalo kuvela okukababa kanoma ukhona fana ngabe phela naye uma unesitsha sakhe la esingathintwa unenkomishi yakhe engathintwa why izinto zonke ziloku zibibiyela ngale side ni kababa
1: asiqale lana ke magayi ubaba uyinhloko mangaba kuqedwe isitime ikhanda lapho lesitimela ezinemuvu simela siyagula
0: siyaphuma kulayini yes
1: siyaphuma kulayini magaya so ubaba wayethi ngisho engibiza mhlawumbe ume lapha esibayeni ubuke inkomo zakhe kade ngifika mhlawumbe ebusuku mina ngolesihlanu
0: yes
1: ekuseni angibiza funa ngibangize noma bese ngithi ngiyahamba ngikhumule isigqomo sibambe ngesifonyonga ngize kuyena ubaba baba ngizwe ngathi uyangibiza abesethi uyayibele yankomo naleya zathi ngawuwena ngale mali obusinikeza sidle ngenxa yokuthi uyasazi siyaphila nendlela engikhulise ngayo magaya dosi ngithi uNkulunkulu akakuphakamise kakhulu mfowethu endleleni owenza ngayo umsebenzi wakho uyazi ngangikufisela mfowethu kumsakazi umeya emkhulu kodwa ngiyabona ngangidlala nawe sasithi noma sixoxa nawe ngikufisela umsakazi nemkhulu kodwa ngathi hayi ngangidlala nawe magaya
0: ngathi ngathi uright la ukhona ngiright khona
1: uyabona ukhona magaya mfowethu uyibambe ngazo zonke izandla zonke kodwa ikhona into ebezithi ngifuna ngikutshele kuye khona ingoma ojalo kuyicula uma ufaka lezi zikuzwe lomdavumo magaya
0: ya ya ethini kanje
1: aba ulobi loba akachazeli ukuthi kuthiwani
0: ibileyo
1: lemethi ethi sisuma mnalo wena uthi uthi ashuba amalo ngisho uthi hayi hayi ndo hayi ndo akhiwa
0: ashuba amalo yeah
1: brando sibase duze nathi sikwanso umndele thina nje wase hadi
0: hayi zobane ukungqeqeshe mani ngingasho into engekho
1: ithi lengoma wasuma mina lona ngokomthetho ngokwesizulu ithi uhleba mina
0: oh wasuma mina lona wahleba mina
1: ehe bona lena bathi ngibona ngishela uma usho uthi wow uthi khulisha asuma mama lo ngithi awusuka nje mina
0: ebhed magaya
1: because I swear ngaphela ukuthi magaya noma ubani uvuka sesemgedeni ah ngiyabonga
0: ndoda yile mbotho tagi baba siyabonga.

0: Ya, njoba ngambile ngisemazweni, ngikuthatha ngoba usungenile. Usemsakazweni, ixazulula amagaya, sawubona.
1: Sawubona baba amagaya.
0: Sikhona baba singezwa kini.
1: Siyaphila.
0: Oh, madlala brothers.
1: Kumadlala baba.
0: Hayi wakho moya kulezi insuku baba. Hayi. Bamadlala uyaphila ekseni.
1: Baba no siyaphila. Ngithemba nabalaleli banjalo bayaphila.
0: Kunjalo baba. Hayi sengibazwile bayavuma. Na nansi indaba ngiyazi ukuthi ngizodlama ningi ke kuleli saka. Awuthulule ngizwe. Ilahlekapi mayilahlekile. So iqoqa kanjani? Khona isayiphila yini lempilo na?
1: Iqiniso lithi lempilo ephilisayo. Kumuntu omnyama iya ilahleka. Sithatha izinto zabanye abantu ezingasiphilisa. Okhokho bethu babamagaye babeyikhandile impilo yomuntu omnyama yapheleliseka. Le ukuthi ubaba wenhloko yayihamba ibangelide. Kodwa uma mhlambe ngizofinqa ngoba yinde lento.
0: Yes.
1: Ilahleke eindaweni eziningi babamagaya. Isibonelo nje. Ubabamagaya ubaba kwakhe.
0: Kunjalo.
1: Uhlonishwa ngayo yonke indlela.
0: Yes.
1: Kodwa emsakazweni ufika ahlala esihlalweni. Esihlala nanomubani.
0: Ingani mesela?
1: Esihlala nanomubani ngoba isemsebenzini. Awunayo into yakho.
0: Kunjalo.
1: Leyo nto ke ngelinye ilanga siyoyijulela ukuthi ihamba ikhinyabeze kuphi kodwa nakho kubalekile. Yabona ngesikhathi kufika inkolo. Yafike yazoshaya yahliphiza kuyisiko impilo lomuntu omnyama. Ukufika kwemfundo yafika yashaya yahliphiza kuyisiko impilo lomuntu omnyama. Yabona babamagaye uma sengiba ngcono ekhaya ngokwezemfundo bese ngiba nephakethe elinemali eningi udlula abanye ukuthi uma sengenza izinto bese ngithi angizutshelwa ngoba umuntu ophethe imali ephilisa ula ekhaya yimi ngalesikhathi ke mina sengishadelwa ngishadelwa vele senginomuzi okungowami ngamanye amazwi sengishadelwa ngaphandle kwasekhaya. Lapha ya langishade selwe khona nalo engishadiselwe naye la sesihlala khona asahambi ngomthetho wasekhaya sesinomthetho wethu olawulwa ubunjalo bempilo esiyiphilayo. Lezo ngane ke ezizozalwa lapho zizokwazi ini ngoba mina sengiyinqumile umthambo engidonsa kuwo ekhaya wokuphila. Leke babamagaye yokushadelwa usekhaya. Ngesikhathi ushadiselwa umalokazane wakhe ezongena ekhaya wamukelwa uma wakho. Naye uma wakho wayekade emukelwe ukhulu wakho. Emnikezela ngemithetho ezomfundisa ngendlela yokuphila yala ekhaya. Umthetho wala ekhaya uthi indlela zokuphila la ekhaya zithi ukuthi kuyenziwa ukuthi akwenziwa kunikezelwa umuntu okuyena olethe ubuhlakani ozokhulisa umuzi okuyena ozokwakha ikhaya iphunyuke kulabantu abasakhelayo. Njengoba iphunyuke kuyena uzoyifundisa kanjani ingane azoziletha la ekhaya engazanga zawubambe umthetho asithawule isandla sikama wakho emngenisa la ekhaya emtshela ngemthetho yala ekhaya. Lento ihamba ithi babamagaye yagcina isiphunyuka nakulolu siko lokuthiwa ubaba ucele amseke emhlabeni. Uma ubaba ucele ngaseke emhlabeni sekwenziwa isiko lokuthi uyabuyiswa. Kuvele kuhlindwe kuhlatshwe inkomo kugiyinsizwa bese kuba sekuphelile kudliwe. Kanti lelo siko lihamba nokumkhumbula ubaba uMagayi bese mase sithi siyam

0: inkolo nemfundo nami ngihamba izinyathelweni zakhe nakuba ke singagxeka inkolo nemfundo nemali and stuff ngisho ukuthi imiqondo yabantu idungwa izinto abanazo esandleni nezinto ezintsha abakholelwa kuzona ikezikade zingahambisani nenkolo yethu yesintu abese umuntu ma amukela inkolo entsha abese eyenza ibe ngaphezu kwakho konke okwe kwabakhona nje emhlabeni ize ibe ngaphezu even ngokamvela inqangi noma uNkulunkulu uqobo. Ingakho uthola ukuthi kwesinye isikhathi obaba sebenezingonondo zokuthi bona badlela kunoma yisiphi isitsha esikhona la yindlini, kodwa kukhona indoda ethi imefika umfundisi loyo in brackets, kukhona indoda ethi imefika kuphuma izitsha zegolide ubaba kade ingaziwa ukuthi zikhona izitsha ezinjalo la yindlini.
1: Yine wrong lapho ngoba nomuntu ofikile kuyena owala ekhaya ukuze singa end uphi esedla ngesitsha esidlela ingane. Yine wrong ma sifikele uyivisitha bese sikhipha izitsha ezintsha.
0: Into wrong ukuthi kulungile emakhaya umuzi nomuzi unazo izitsha zivisitha.
1: Yes,
0: kodwa inxushunxushu isuka la makuwukuthi izitsha zidlela ubaba nekhaya kuseyi-same zitsha lezi futhi obuye kudlele kuzona nokubani. Ubaba usuke ekhaliswa ukuthi ziphi ezakhe eziqondene naye. Angithi ubaba ubaba usuke engalo nomfundisi.
1: Yebo.
0: Usuke xawa ukuthi yini aphakele izitsheni zezingane bese ivisitha liphakele izitsheni zevisitha. Ofumanisa
1: ukuthi. Phela sinokuthi zikode vele ubaba wala ekhaya. Sesifikele manje i-visit. Ake sibeceleni leyo mfundisi ngoba njalo kulokuthiwa mase kufika umfundisi engazi ukuthi umfundisi kuphela ovakashayo. Mase kufike nje ubaba oqhamuka kwemunye umuzi ovakashile yine wrong ngoba phela sizama ukuthi simnikeza leya ndawo ukuthi uvakashile yena akene umntwana ekhaya.
0: Awu mhlawumbe uphundulekile umsakazi wami. Ibithi into yami into wrong ngehlo likaMaphumulo ukuthi ubaba wekhaya udlela izitshene ezidlela izingane okungukuthi akaziboni eyinikezwa indawo yakhe njengenhloko yekhaya. Alright, yabona leli zinga leli lokuhlonipheka elinikezwa izitha okungenani malilingani naleli zinga lokuhlonipheka elinikezwa ubaba ngoba ngoba kuyisinto sethu ukuthi izinto zikababa aziphathwa womunye umuntu osendlini, ziphathwa umama ngesikhathi eyiklina kuphela ezenza zibe sesimweni kodwa aziweli ezandleni zabantwana. Ngoba even ithi ubaba bekade edla usedlile hayi wenela ukudla sekungaqedelwa ziyingane, ingane still ayiqedeli ngesitsha bekade kudlela kusona ubaba kukuthululela isitshenisayo. So sengiyigoqa lento sengehla bonke abalaleli ngibalandelile akuzange kusalola imini lwabo ukuthi kahle kahle ke amaxomo aphunyuke ngapha kumama ngoba nguye okufanele atshale le mfundiso kubantwana. Nami futhi ngisahamba kulezo zingathela
1: ukuthi ubona ubaba yena ngiyaxolisa masimi ngiyaxolisa zikothi ungixolele ubaba yena uvinjwe yini ukuyitshala le nhlonipho ngoba ngizwa silokhu sishiftela komama hayo mama kufanele babatshele wena ikhona ni la okukuvimbayo ukuthi njengobaba batshela abantwana ukuthi usofa wami lo angifuni ingane ezohlala la ispoon sami ngicela ningadli ngaso yini wrong wena ukuthi uyisho lento singaze siphushele iblame komama.
0: Oh ngokwemvelo nje ejwayelekile phela ubaba angezikhulumi izinto zasekhishi ngokwemvelo nje ejwayelekile yesintu sethu
1: kodwa uyayikhuluma mase thola isitsha esingesisha
0: esinjani
1: esingesisha phela emaye ngasenaso esiqondene naye isitsha uyabona uburong noma engayikhulumi kodwa okurong uyakubona usho njalo.
0: Yebo umu baba kuningi la ofela khona ngaphakathi kodwa uzwe enhlizweni ukuthi hayi angangihlala kahle lento emphinjeni kodwa ke ngoba ngubaba yabona uma ubaba emakhaya.
1: Yes,
0: kunezinto eziningi esiphila nazo esingakwazi ukuzikhuluma ezisihlukumeza emoyeni kodwa othu umuntu uyakala wena njengendoda ubona ukuthi hayi ya ngenxa yokuthi ngiyindoda yebo ngifayele ngikhulume phela

0: ngibuye ngigcine la ngoba okwami ukuthi ngibe kuleli ekhaya ukuthi ngiqondanise isimo sekhaya nesimo semikhawulo yawokhokho la ingqondo nje kababa izungeza iphelele lapho ukuthi yena uqondanisa izimo zekhaya nezimo zezivumelwano zesinto nezawokhokho nakho ubona umsebenzi kababa ekhaya ipresence yakhe.
1: Kusho ukuthi ngingase ngivume mangase ngithi ingakho amadoda enza igameke einkulu kangaka ngoba mangilalela ubaba Mashimane uthi kuningi amadoda akuvalela ngaphakathi angakukhulumi akuyona into eholela lapha ekuthini mase nenza izinto nenza imanga la uthola indoda sibulala umngane ibulala umama ibulale kwasani ngenxa yakho ukuthi madoda nikhulumi ninezinto okuthiwa niyivalela ngaphakathi why
0: Mangabe umbuzo uthi why magayi?
1: Yes. Okunjani lokho kungasakhulumeki osozokuvalela ngaphakathi ngoba the more uvalela the more la lweqhuma khona iboom siyothuka sonke. Sithi awumaphumulo yedwa lo?
0: Magayi umuthi umbuzo okunjani lo engingakukhulumi impendulo still ngizokusaza ukunikeza impendulo efanayo.
1: Ethi
0: lokufanele ukukhulunywe umama. Lokho kungakhulunywa yimina ingoba ngisuke ngazi ukuthi nansi department yakho kufunanise ukuthi i department yakho le ewumama already mina naye usise sinqushunqushini naye uzwile ngesikhathi ngingenisa inkulu ngithese lokho kwapi lwange ngemali imfundo nenkolo impendo impilo yajika yaba hi gambling uma wasiyakhukhumala ubaba wasiyabuhla sasesiba u 55 in other words masingilisonga ngithi yonke le nkonzo le enhle kangaka yokuhlinishwa kababa ekhaya ibulawa umama.
1: Hayi
0: ngixele kumama.
1: Hayi. All right Zibathi lungile. Nawe ilungelo lakho mfethu lungile. Umashimane ukhuluma indaba enkulu la. Uthi indaba inemali. Uma umama ke ahola kangconywana. Iyaphela ubaba yena akanayo impakamo naye lapha ekhaya ubaba yokuthi vele yena udla kangcono noma uyena ondlawo la ekhaya abanye bakhipha nangomlomo imine ngondlawo la mina ngithe ngikudla la ekhaya he angifuni noma bami angifuni le noma bami cha angithandi yena nabo xazelona makhaya sawona
2: yebo makhaya uyaphila futhi
1: sikhona bafo sikezwa kuwena unjani wena.
2: Hayi ngiyaphila ujabula lo kuyashintshana la imawulo.
1: Nami ngiyoze ngijabule ngelinye ilanga. Ake sizwe jabula. Ilahlekephi?
2: Yebo singalezwa nje mina ngifuna ukuncoma nami ngisho ukuthi magaya hayi umsakazi.
1: Oh.
2: Hayi asakaza mfana ngifuna ukusho bese ngibambele yabhuta
1: ekhulu. Nada.
2: Kodwa ke wabuya wayikhokhela lo yabhuta ukuthi hayi engathi intshela uright la ukhona.
1: Umngoni oh
2: nami ngacabanga ngizwini hayi ngathi eyi mangathithuthiwe kuzile iy'mpisi ey'nkulu. Hawu umlandi ngoba phela abantu bafuna imali. Ngiphe ma ngibaleka ulakhe inkosi esikile ebhizinisini. Nathi mina uright umagayi lakakhona.
1: Hayi bani.
2: Yabona ke magayi.
1: Yeah buddy yeah.
2: Ngiyaxolisa nje ungangeni ehlokweni.
1: Cha kulungile.
2: Lento buddy ithi kumina kodwa nangendlela engikhule ngayo nangendlela engikhulele kuyona.
1: Yes.
2: Magayi lento le izulu sithi umuntu ufunda zaphi.
1: Kunjani?
2: Yabona iphambane lana ekuthini uma uthatha umuntu wesimame ngibonani umlobolo eqhede nika umgane lomu lakho yabo uzungena ekhaya
1: yes
2: bamba lapha kulo yabhuku uthi ungaba maphumulo wathatha nomuntu angakubo
1: yeah
2: ngoba maphumulo mina ngawona ngoma mina
1: nazona
2: yabona nje lento oyishoyo bhuti ngalithi esigudini sakithi ngalithi ekhaya ke langizalwa khona isathinywa le mpilo yabo
1: yokwazisa into kababa
2: ingane ekhaya iyingane iyazi ngihamba ngifunela yabo kufana nomingi ebenyanga into eniyiphundle nje
1: yes
2: iyazi iyal

0: ukuqhathanisa inkani ihambe buyo uhlangothi abahamba kulona bona ekhaya right mina ngikutshela ngoqobo lwami mina isitshe ngena kusona ekhaya kithi sikuthenje ukuthi mayifikile ubabali lo efikile ubhuti udla nasi isitsha sakhe nabi itshe lakhe yonke into yakhe udlelala angihle noma kusithi isitshe ekhaya
1: yabo
0: la engikhona-ke la emawuti la engikhona la engikhona ngoba ngabafana bami la engikhona la
1: yaukuthi
0: ubaba udlela lapha nasitsha sabana yabo nami angidli noma kuyiphi into la ekhaya ngisho la ekhaya engikhona-ke
1: yebo la emawuti-ke manje
0: la emawuti-ke yabo yaziwe ukuthi anazo izitsha imbili kababa nasiya isitsha ma engafanelanga lapho uphakelwana lento-ke uma uthandana nomuntu umthola njengala esilungeni noma ungamthola kuwupheni awo amakhaya akhe naye ufunde ngenye indlela kodwa ngeke uqhamuke sokuba umfazi usuyithatha eseshade sokuba umfazi ningadlulanga ube nezinto omfundayo oyibukayo kuyena naye akayibukayo
1: wena ngicathulisane
0: yebo yabona uma nje ngisathandana ukubheke ukuthi uba umfazi angisho ukuthi ibhuke khona elikuthathayo ngingakuxolisa ukulinganisa ngale nto yabo kodwa ikhaya mina la engizalwa khona engiphuma khona umuntu wesimame ibhuke nje akagqoke ikhaya uyasebenza akasebenzi uma esebenza uyahambe ephume egqoka khona la ngaphakathi ufake leli thinisa la kuzona ibuya umsebenzi yini ekhaya efake bese-ke esikekhumula ibhuku lakhe maseempenenjini yakhe kwakhe yabo eqhubeke nempilo yakhe kodwa nje umsebenzi ehambe ugqokile ibhuke ehambe izibuye lothi ma iseehlile noma mayini emoto yakhe ma isike ikhaya uyongela endlini yakhe kodwa ngeke lokhu iyaluzala ekhaya ngebhuku egcekile hayi ikhaya lapha kulibuye
1: hhayi ngoba linani ibhuluke kusho ukuthi nje singathi imfundiso yalapha ekhaya yokuthi nje anilithandi ngoba angithi alona aloni lutho vele lona ngithi vele ibhuluke kodwa ukuthi nje kuphela lapha ekhaya nilithandi
0: uyalinganisa aloni lutho ibhuluke ufana nokuhamba ngekhanda umuntu wesimama ushadile ngakithi uhambe ngekhanda noma engaba ngey'nwele ezinhle kanjani ngeke ube yinqodulo nje uhambe ngekhanda ngoba nakho ukuthiwa zinhle ufake leyo yivi yakhe hayi kuziwa lapha ngasekhaya
1: hayi impela aningibeke inciwe engathi nisaphila le mpilo impilo yangempela awu madoda
0: impilo enhle and futhi sisendaweni enhle futhi baganiwe abantu kahle abantu abaright angithi le nto bengisalinganisa phumagayi ukuthi kuqala la kusiyinto kungesona yabo yabona nje ake ngilinganise ngawade ngisalalele la ngifuna ukuthi yabona nje magayi uma ngoba usebenza nje uthandana nentombi yakho othandana nayo uyafika uyakhubula iy'mpahla la uyashiya yabo angithi kuma usahlala wedwa noma usaphile ekhaya noma unodadweni noma ukwazi vele usenzela unankinga khona abantu njengami engikholelwe ekutheni ayi kube ngathi angayinikelwe kahle uma ngayinelwe umuntu yabo
1: engathi ngawumama wasekhaya
0: engathi hayi engathi ayimela mina nje
1: kanti ya
0: yabo ngiyambuka uma ayina la usho ayina kanjani kuseyintombi ngesoka ngiyambuka o uyawasho into emhlophe uyayiwashile emhlophe eqhwayi right
1: yesiyafika
0: la yabo uright yabo uyayibukela kodwaukutshela-ke uyakhuluma-ke wena naye umuntu wakho umama ngicela ukuthi ungifakele ngisa sitsha yabo
1: uyamfundisa phela ngoba usafika yes
0: hhayi bese yabo uzobuzwa la ntonyeni ithi hayi zitsha ziyafana nje kuyaqitheka ukudla uma ngifakeni la usuyabona ukuthi hayi lo muntu lo
1: afuna ungilalela
0: akayi la ngiyakhona yena yabo hhayi uthule bengibekanise ngey'mpahla zakho zokugqoka uma ufike wayishiya njenala ungayiwashile kusasa ukhiphe ezinye odlobo uyagqoka sekuyafika isikhathi sokuthi magayi uthanda ukugqoka leya nto oyigqokile ngalela langa uma uthi ayikabawashile okhihleni yabo usuyakhuluma ngayo mama leziyampahla ayiwashanga.

0: ekhulumithi hayi bo mina ngiyazi nje ngiwasama kuyi-weekend ngizimpahla njena lokho wayikhumulani nalanga bengakawasiwe awu bengithi iwasiwe umuzwe ngendlela akusindula ngayo nila ngiyokutshela ukuthi wena unazandla hayi uyabuka ukuthi hhayi uyophila le mpilo ngilalo muntu iminyaka emingaki ngafanini ngithandana nalo muntu owenza kanje empilweni yami yabo usudlulela phambili ubona umuntu ubona ukuthi hhayi usuthi owami angakamtholi nangu kanti impilo yake emakhazi kalesizayo maphumulo ezinye izinto zincane nje yabo uyazi ukuthi yabo emakhaya-ke ngalithini uma intombi yangasekhaya ihambe edrobheni iye edrobheni uma ibone nje abantu bangakubo inalokho okuhlonipha yako bangakubo kwesoka inabo abantu basemzini hhayi ukuthi abasemzini ngoba bengabawansele
1: ka abakhelene omakhelwane omakhelwane balayiqome khona
0: balayiqome khona yabo
1: hayi jabule
0: kodwa-ke
1: ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa futhi ngiyakuzwa mina
0: ngokuthi-ke ngoba vele sesithatha sikhuba naleli gama esithi ndikwehla igama ezinzweni siyathatha nje ngoba nalo uthando liyaphala uhlala luthanda khona lona uthando yabo uthatha umuntu uhambe kuhambe ubone lo muntu akabazi nokuthi abantu basekaba yini yabo manje iyolokho ubiliyele la uhlale naye ephansi udayi yabo kade sinobhuti abafethu laba abangasekhaya bavakashile lana yabo usukhuluma naye eceleni yabo hhayi yabona nje kuba nesithunzi ngakithi umuntu ehloniphe umuntu wesimama yikho-ke ogogo basemakhama ofike nentombi bayibona ifile ihambe egcekeli
1: ukuthi lo muntu uzoyiphila impilo yala ekhaya noma qha
0: hhayi noma qha bebuka njengamehla enyama beyibukela bethi hayi ufike nenyeke
1: kulungileayiubaniulungileayi
0: kusenzele yabona kufana nokuthi umuntu mayinika ukudla lekhaya lelithini isho ingane ekhaya ekuzalweni ekhaya ayivele kunyusa nje kuyodwa nje leli ya ingane ifundisiwe ukufundiswa
1: nenethi leyi leyi ethi leyi angazi noma sisuke sesimduda noma simonani ukuthi ubaba ngazala ukuthi khona imizi enganqeni ukuthi ukudla kukababa kulethwe kanje ngepleti libanjwe kanje ngesandla ekhona ama-tray ekhaya kusemzweni nje la ikhathi ngisho ubaba unikezwa kanje ithini lapho mina ngiye ngizwe engathi khona la kushoda khona ama-tray agcwele kodwa ubaba unikezwa ngesandla kanje ithini leyo mina ngisichaza noma kwenzakalani ngami kanti
0: ya le nto impilo kababa wakhona ekhaya emndenini lapha abazalwa khona noma bakhona umuntu wesimama naye akayithathi nothisi le nto ayinankinga ayinandaba kodwa uyibona uthi nendaba uma kufike iy'vakashi
1: into engiyizwa madoda ninenkinga ney'vakashi nina ayi ayi iy'vakashi kathi aniyifuni madoda ngeke
0: no hhayi noba ngayifuni iy'vakashi
1: yini
0: yabo ubaba la ekhaya uyena ongakhulumi nomama wakwakhe uthi hayi bomama wayengangifakela itrayini ma ngukuthi uyakuphendulayo labo mama baphendulayo uthi angeke eke ngathi uma ngikunike ngisandla ukudla
1: aw kwani kunjani ada kwanini kushintshani kushintshani ukuthi nginike ngetrayi ngoba ukudla
0: kusewukudlaushintshathi isipuni sifakwe phakathi ekudlendana
1: yabuka
0: makaya ungazi ukuthi ngiqamba mangalentoengiyona mina yabona mina ekhaya uphaka baseceleni uphuthu
1: eeleniamanzi
0: ufake isipuni phakathi
1: emanzini phakathi
0: impilo yasekhaya uyazindisa ukuthi ade ngihlambe izandla nanjani izovindisa yezitsha la yokugayiza izandla ngiphinde izandla la ngimfaduko impilo hhayi ukuthi
1: nokudla kuza nje kumboziwe ngenethi noma ingemfaduko
0: ngiyakutshela kunjalo nje impilo yakhona injalo ekhaya
1: babhayi mfeni hayi yamnandi impilo mani eyi babhayi kulungile
0: hayi kulungile makhaya ngiyabonga wethu ube nosuku oluhle bhoti
1: libe luhle nakuwe ya usho kanjalo-ke uthi cha mina ngiphila loo mpilo ndosi leleyethi leyi ithini ithi uyamduda awu ngimdudani awu angaze nginikize ngethi leyi Jehova ngcwele sawubona
2: maqhaya omkhulu
1: baba.

0: Njani?
1: Usaphila emakhaya? Ukhuluma noShimo ngila empusheni.
0: Yaphu Shimo, nansi indaba seyithebeni. Abafazi bethu anga noma basiduta noma basitete emsa noma ithini le ilahleke phi Shimo? Usizwile siyayixoxa.
1: Ayi mina emakhaya ngibe nenhlanhla yokukhula ngibona kubaba lento yenzeka. Naphinde ngenhlanhla futhi ngibonile kumkhulu nogogo lento yenzeka.
0: Yeah.
1: Kodwa mina ila misayidi ayikhulumanga kahle ngoba ngisuke ngahamba ngiqashe before ngibe nendawo yami kodwa okuthe ukugcineka la kumina okwethi nosofa wami kuthe ukugcineka la ngoba la
0: ngokubamba nosofa
1: ngokubambe konke kodwa ke ngicabanga ukuthi leyo ukuthi kube khona umuntu osifana abe nemali kunawe lesho mashimane uzikode hayi ngicabanga ukuthi iyona impela eyona izinto kakhulu ngani ngoba ingane zethu manje uthula ukuthi zikhula zingenayo indawo la emekhona ukuthi nami ngifuna ukufana nobaba zikhule izinto nje nasekhaya ke ngayibona lento babengasekho yenzeka ukuthi uthola ukuthi mangifuna ukukhuluma ngenqubo kababa nginganakwa mase konakeleke ingane zodade wethu nesimasekwe ngabe ngavele ngahamba kohle emqashweni mase konakaleke sekuzothiwa sija sikhulume nawe ke Shimo njengendoda bese siplana kwenzeka nje sekufana kanjalo mina ngibe ingxenye yododoti
0: yokuxazululwa ingxenye mase xazululwa
1: ngicabanga ukuthi yonakale lapho ukuthi
0: awu kodwa Shimo ngisenembuzo engaka kodwa silungile mfowethu. Azululo makaye usemsakazweni sawubona ekseni.
2: Zico mkhulu kunjani?
0: Sikhona bhuti singezwa kuwena unjani wena?
2: Yaphila imbijana.
0: Yes, yes. Ubuthokozani lo?
2: Hey. Angazi uma ngizothuthi bhuti noma ngizothuthi bani bani.
0: Yindaba uthithwa yini ngoba ubhuti nje kumina?
2: Ngubhuti kuba kuwena?
0: Hey.
2: Hayi bo makaye. Ayibo ingane nini yindaba enezingane sizwe singahloniphi nibizani ehlonipha
0: thiwa phela hlonipha omncane hlonipha omdala
2: uyazi ngibe emagaye ngilapha elokhunjeni ngilapha bekuthi kodwa uthi ngalisho igama lale yamjondolo ngihamba khona ngijayisela usidi wami lo ngudayisayo
0: yami
2: ngibona intokazi inyuka ama-stebis kodwa ikhathele ngithe isathatha igrasi lokuqala yakhathala seliphelami hawu ntokazi uyokana kanjani ma usahlula ukunyuka isitebhisi lesi sikanje yathi ntokazi phela lapha ngizobe ngigane khona ngizobe ngigane umuntu wami ngizobesengathi mina njengoba phela omama edlala bedinga ukuphekelwa uyopheka kanjani ithi hawu phela ngizobe ngingaganilele ngizobe ngigane indoda yami mina angithi nawe unaye eyakho indoda yawuthi magama
0: ya ngiyakulalele ngiyawezwa mina.
2: Uthi nawe umama ezali obe nendoda yakhe.
0: Yeah.
2: Nike isikhathi le magaya siyakusola leso. Isikhathi siyakusola. Yabo le magaya inhlonipho ibalulekile kodwa ngibone emancane amathuba okuthi inhlonipho malisenga ithuba amapercent okuthi inhlonipho ibekho le emhlabeni ezweni lonke ngiwabona encipha. Ngizokwenzela esinye isibonelo. Yabona uqali ukuthi uma ungena e-toilet mhlambe nje ngingasese. Ubuwa izingane ezincane ezinakho ukuganga ngamaphenyo omsizi lapha ubuka izinto eziyibhalayo.
0: Yeah.
2: Izibhalo ohlambo like isi yabo hlambe like umama yabo. Ubaba usho ukuthi baba khona utshekile kosambothi ingane ibizama. Eza manje ayisakubhali ukuthi umama ubaba. Sevele izidweba abantu beganga. Uyacabanga magaye ingane encane ehlambe efuna ugrade 6 izogweba abantu abagangayo endlini yangasese. Imindset futhi imindset yalengane isikude kodwa ukuyibuka age yayo uyabo. Nana leto magaye efikile yokukhala leto ngihlale ngikhala ngayo ukuthi esikhathini samanje sesikhakambisa kakhulu ubucwebe like ukubukeka komuntu ukuthi unjani yabo magaye njengamanje mangathi suke njengamanje uhambe nje noma yiphi nje indawo la emjondolo nje uyihambela uyigobele nje mhlambe uphaqa wakho ka 10 rand nebhuku lakhe elishiphi nje ka 30 rand. Uzothi noma ubizelele umuntu akunike respect kodwa mawugqoke ke kule 1000 yebo.

0: lokufaka ukhari enepleti lakhe lokufaka ukudla kwakhe kwangaxutshi. Ujobe phake i-rice, kuphake ukhari ndangica, kwakuhlukanisa kube nendisi yokuphaka ukhari, kube nepleti lakhe lokufaka i-rice. And lesikubanga nesipuni sakhe kwangaloku oswanje kuba ne-trailer nethombosa kwangaloko swanhlobo thinto kwakazi wahlesi nje ngabe ukuhlela ukudla kufaneke ukuthulule ukuthulele kwenye indishi yakho uze ungamekushele ukuthi uzovela udla njengesitsha sakhe singathintwa nje enanosofa wakhe-ke nje ongathintwa fanje mhle ngabe kufika izivakashi hhayi usofa kababa lo wakuhlali ntona wena kuyinhlonipho. Ngiyafisa nje sengase ngilanda namhlanje zingayilandela leyo nhlonipho awuyayimnandi kakho.
1: Yes.
0: Hayi ngane zinto besezenza ngayo manje. Ngiyabonga amagayi kusomthembe into ozongaka-F.
1: Mvelase wena wavele enyandeni ngelinye ilanga uyehlise kancane nje iredo Mvelase lapha ngemumva. Le nto ithi ngisho ubaba ephakelwa. Yabona uma kuthiwa ubaba umphakela obaba bedla ebholeni khona le ndishana kuthiwa yibhola. Yabo le ndishi anamele lele. Yabona uma kuthiwa ubaba uyaphakelwa. Yakufundisa-ke manje ngoba nawe ma eminye imizi ibhidlika nje yinxa yokuthi ezinye izinto nananiyifundanga emuva nisasuka emakhaya ukuthi indoda iphakelwa kanjani. Uyabona uma uphakela indoda kubheseni ake sithi uphake i-rice noma uphuthu, uyabona, ngiyabona vele ukhari uzowufaka eceleni lapho, ukhari wakhe uzowufaka eceleni. Kodwa ma uphakela umuntu wesilisa usaliphethe nje ibhola lelo omphakela kulona, awudlule lapha esobheni kakhari uthi hasha, uthi ukumatisa indishi phansi uthi heshe heshe heshe, ebese ufake uphuthu kuthi kusephakathi nendawo, uphinde ubuyele ngale futhi ukhe lapha kukhari uthi heshe heshe phakathi nendawo uphinde futhi ufake uphuthu. Uyabona kube neyitezana ukudla okuphakela umuntu wesilisa uma egwaza yona ya eyi madoda. Hayi kodwa angazi kufundisa kuze kufike phi, kulungile kodwa nakho lasikhona.
2: Magayi ngibingelele mntaka baba, siyabingelela. Magayi lento oyikhulumayo ngizwa ngifela obukhulu ubuhlungu. Ngoba kumanje into engicabangayo ukudivorza lo muntu enginaye. Ngayo leyo nto. Mina Magayi siwu-9 kumama. Wasikhulisa ngayo leyo nto leyo ebeke ubaba ukuthi sihlezi simazi ukuthi ubaba uyini. Wayemenza inkosi kahlehle ubaba. Ngoba yonke into ayihlezi sishela into kababa ithintwa zingane. Ubaba wenu into yakhe fanele ihlale isendaweni yayo. Uyabona nje sikhule sazi ukuthi nje into ey'kababa yithintwa kangaka ukuthi sazi aba badala. Kwamanje ushonile-ke ngonyaka ophelile beseno-85 kodwa besingayithinti into zakhe. Iy'nto zakhe ngaba bese zithintwa yizukulu zakhe iy'ngane zethu, yizona bezitshela ukuthi into kamkhulile, hhayi ukhezo lamkhulile lona. Ngathina besingathinti ngisho okuphathelene nobaba. Kodwa-ke into ebuhlungu-ke Magayi engifuna ukutshela yona, lona umganile hayi into zami akayithathi notice, akazinothi yini. Ngisho indishi engigezela kuyona ayithatha nayinike iy'ngane igeze ngayo. Ngithi ma ngithi hayi bo indishi yami le, athi hayi akekho umuntu onento yakhe la siyashera. Manje-ke into ebuhlungu-ke i-background yomuntu, umuntu uma ngabe ezalwe yena uma wakhe nobaba wakhe engashadanga, i-background yakhe iyahluka kunami mina engizalela emshadweni, ngakukhuliswa ngale ndlela engikhuliswe ngayo. Yingakho-ke sengithe ngathi isinqumo sokuthi angisadingi i-counseling, ngangidingi lutho. Into nje engizoyenza manje ukuyongena ey'ncwadini ey'nkulu ngimdivorce, kanti ezofunda isifundo futhi ngimtshele uma sengidivorzele ngithi hayi ngenzela ukuthi uhambe uye kini bakufundise ukuthi umyeni wakho uyinkosi kuwena, awukwazi ukumfanisa ney'ngane. Kuyo yonke into oyenzayo ufanele kumbeke phambili ukuze kunamhlanje iy'ngane zami azingihloniphi, azingiboni nto yini ngenxa yakho umawazi. So-ke kufanele ngimdivorce asale nazo-ke, ngiqhubeke nempilo. Ngikhathele mfethu, ngikhathele. Yabo le nto okhuluma ngayo ngikuyo kumanje and ngizomdivorza futhi. Kumnyama kuwubomvu, akekho nje ozongishintsha kule nto. Ngiyabonga.
1: Iyabuhlungukele yokuthi sekuzophela umshado ngempela mfethu, kuze kuhlukaniswe kuklejulwe iphepha mfethu ngenxa yenhlonipho, ngenxa nje yokuthi ayitshaleki le nto la ekhaya. Le nto ihamba izithi ngisho iy'ngubo zomuntu kake ingubo ikababa ngeke nje yabona ukuthona ingubo isikhipha sikababa sikinqika phansi, ngoba uma ubona isikhipha sikababa sikinqika lapho ngathi uyena ubaba uqobo lokho inqika lapho. Yabona isikhipha sikababa, isikhipha sikababa usibona sikinqika phansi phansi phansi enhlabathini lapha, Yebo babu bekumlilo wabeka la esihlalweni kwawa. Kodwa mase sikinqika kanje yaphansi uyabona manje ukuthi uyena ubaba uqobo ke lokhu inqika lapha phansi. So ezinye izinto ngempela ayifuni ukuthi uzutshelwe bona nje ngokwakho.

0: Ngumlaleli uthi
1: ngilindelele magaye gcina indimande emizinyathe.
0: Yagcina.
1: Hey, ngiyasihlo sakho magaye. Kona kwahlonishwa phambini. Obaba ngempela sasibazi. Yabona kwakuthi mangabe mhlawumbe uthola ukuthi sithole sizazi impahla lezi nje indishi lezi oyishoyo.
0: Yes.
1: Negqika njalo. Sasihlonipha singathinti inhlobo. Futhi mangabe ingane kakhulukazi yento lemantombazane wayazi ngathi mayihambile mayihamba athi uma uhambe usheshe ubuye kungaze kufike ubaba wakho ntambama ungabuyile. Ingane zaqala zayikwenza lokho ezamanje sebeyashaya u-6 7 8 zingekho emakhaya. Uba bafike nje babuthi ukuthi ingane zaba ayisekho ayisa umthetho awusekho noma bethatha ubaba ukushaya umthetho kodwa manje umuntu ucindezelekileke ngeke abakwenza bazenzile ukuthi ingane. Sengishona ukuthi inhlonipho nje ayinkulu kakhulu kuqala besatshwa obaba.
0: Kulungile, ngikuzwile mina gcina. Siyabonga kakhulu. Nangomunye umlaleli uthi
2: Magaye
0: Sihlahla,
2: ngiyakubingelela usihlahla samabhenca lo ngcobo useluganda azulula Magaye. Magaye, lokho nje kokuhlonipha izinto ekababa bekusho olukhulu. Le nto noma yenzeka kwabanye njengamanje kodwa ayisekho kakhulu ngoba lento iy'ngane zamanje khona ey'hlala nje ey'tradini Magaye ey'shawo ukuthi zehlule iy'yalo zabazali ngeke ngibableme abazali kakhulu kodwa inkinga la ikhona isekuthenini ihamba kakhulu ngesitayela. Izinto ekababa ngisho kuthiwa bekufika uMandela bungeke umphakele ngey'nto ekababa ngezitsha ekababa umhlalise esitulweni sihlala ubaba khona isitulo sama-visit. So nje lento Magaye ihambisane ey'nganeni zethu nesitayela. Ubaba njengoba ezitshe izinto zakhe nje yonke into kababa kungadlalelwa kuyona ingane ayingena ekamerweni likababa. So nje yonke lento ibikhomba ukuthi ubaba udrive uyena ohleli esteringini laphana uphethe iy'mpilo zenu. So umuntu onjalo oyinhloko ekhaya udinga inhlonipho enesidima sakhe njengenhloko. So bekwenziwa kodwa nje esikhathini samanje Magaye konakele mngane yakamama ngifuna ukukukhohlisa. Ngiyabonga.
0: Ukuthi kolungisa bani ke? Hayi mina iyazi nangomunye.
3: Magaye unjani? Magaye ukhuluma noNtombi.
0: Yazi
3: ke Ntombi. Magaye thina ekhaya uma wayitshala wayishiya futhi. Thina nje ubaba akashadile sehlala nathi thina ingane. Kodwa nje ubaba unesitsha sakhe kuyimanje. Unekomiti yakhe ubaba, unetrail yakhe, isipuni ke nganaso ke sakhe. Nesihlalo nje kuyazi ukuthi mese qhamukile ubaba kulesa sihlalo ngisho ngathi uyakuhlala iy'ngane ngoba phela iy'ngane zidwa zizwa phela esisuka nazo la emadolobheni aziyazi kaleyo nto zihlala esihlalweni sikamkhulu. Kodwa uma iqhamuka nje kusho ngisho ingane encane ukuthi isuka nangumkhulu esihlalweni sakhe ahlale. Ngisho sibuyile nje kuyaziwa nje ukuthi ubaba unesitsha sakhe ngisho ngahamba uyebi kuyaziwa nje ukuthi ubaba nje unesitsha sakhe. Futhi ngiyakubonga loko ngoba ubaba uma wakutshala wakushiya kanjalo wayihambela emhlabeni. Kodwa ke kulaba Magaye hayi bandla bandla ngiye ngisho ngithi hayi ngibablame mina ngoba phela ubaba una 40 mhlawumbe ubaba una 35 uma una 30 ingane ina 12 akuyini Magaye uzofundisa omunye baba. Ngiyabonga Magaye.
0: Zingane zonke ingane zeingane ingane yengane fihla yonke into wena ukushake Magaye.
4: Molo Magaye.
0: Yes, bud.
4: Hayi Magaye, ngicabanga ukuthi usashelenziswa into yomuntu omdala, umuntu omdala. Nayi bengibona nje ekhaya mina ubaba uSidumbu Sembazi uma befikile ephuma elizini.
0: Yeah.
4: Uthola ukuthi hawu, sisha zakhe masehambile, sephindile emuva emsebenzini, siyabuyiselwa futhi ekhabetheni kanjalo. Isipuni sakhe saziwa isipuni sakhe sikababa. Hayi lokho kwasemalokishini ke lapho kuthiwa uhlele epletini ubaba. Senombani bese phinde futhi abize ngo 30 yabo. Hayi ke lapho kweke sikhulume semalukshini kuye emakhaya hayi kusahamba ngandlela nje kwanjwa ngale nje kakuthi amaphumulo into yomuntu omdala into yomuntu omdala sise sikababa nje sakuhlonishwa ngaziye phela lezi ngoba phela lezi khazi ukugcina ke phela kula nje mina nje hayi bandle khanye baba nje wazohamba emhlabeni kusaba nje ngosuku oludala ngazike manje yabo phela manje sakwaba khona u 30 yabo amadoda asathintwa amakhanda. Hayi mina bandla-ke hayi-keke sisho lutho-ke lapho-keke kula nje usuke nje thina emakhaya hayi bandla sihamba nje ngomthetho omdala nje. Angibonge Magaye ngokwandunakazi mina igama ngu-Michael. Suwa kona liye kama pumule plan wakuzwa.
0: Yangu. Tangi Mikael, isi ya mwonga kulu.

0: Odinanga moyi.
1: Oh makaya.
0: Baba.
1: Hayi ngithi mina makaya niyaphila.
0: Sikhona.
1: Hayi makaya ngithi phela bobu uyitshele lezi insizwa lezi eyilandi LP yonke ukuthi phela zikwe zisidedele lesisibeke. Buka sengize ngakhohlwa lento bekufanele ngisho. Awu awu awu.
0: Eyilandi LP LP. Hayi sengiyakubona ukuthi ungakanani umkhuluma ngama LP. Kulungile.
2: Wenkomse ngilele.
0: Yes ma'am.
2: Hayi ngicela ukungibuzele badla kuthokoza. Abantu besifazane bamenzani le ingaka njalo nje namanga bePaul hleze ePaul ngabantu besifazane abamenze kambi abatheni akakasho nje akakasho nje ayo kungibuzele ngiyacela bandla
0: hayi ulalele
2: samenzani sabantu besifazane sawushini
0: Ulaleleke into engiyithandayo ukulalela.
3: Mama guys sawona njani abalaleli?
0: Hayi
3: emina ake ngithi la akubalekile bakuthi umuntu owubaba ukuthi abe nento yakhe nje ekhaya ukuze abe nesithunzi ahloniphene senganini kwazi ukuthi okay. Lokho isitsha sakhe iglass yakhe le imag yakhe ispoon sakhe isitulo sakhe. Angiphathi ke yasekamereni ke ayi ingane akumele zwele zingene nje ekamereni la baba akumele unless makubaba ebizile ufuna zemhloniphe nje kakhulu lapho bese ngithi la kuthokozani ayi uthokozani ngeke kunenkinga abantu esovane bamenzana hey ngeke yabo njalo makukhulunywa uzofaka abantu esizwazana hayi ngeke khona inkinga uthokozani ngeke
0: hey bakala ngothokozani mambusi ngiyakutshela umyalezo uyaphila mambusi phila makasindi phila lapha eWest Ridge ya ngiyakuzwa ngiyakuzwa umyalezo phila ma phila
3: mama guys sawona njani abalaleli
0: hayi
3: emina ake ngithi la akubalekile bakuthi umuntu owubaba ukuthi abe nento yakhe nje ekhaya ukuze abe nesithunzi ahloniphene senganini kwazi ukuthi okay lokho isitsha sakhe iglass yakhe le imag yakhe ispoon sakhe isitulo sakhe angiphathi ke yasekamereni ke ayi ingane akumele zwele zingene nje ekamereni la baba akumele unless makubaba ebizile ufuna zemhloniphe nje kakhulu lapho bese ngithi la kuthokozani ayi uthokozani ngeke kunenkinga abantu besizwazana bamenzana yabo njalo makukhulunywa uzofaka abantu esizwazana hayi ngeke
0: inkinga enkulu ukuthi akanaye futhi umuntu esifazane ukhuluma ngabantu
4: gabi gabi magayi dubandlela gabi gabi nakubo bonke yabazuma macela emjoji ngithi gabi gabi mama cele lo emjoji
0: khumbuza wena wakhumbuza ushaka ukuthi inkomo isengilele awu madodhe
5: magayi magabo isilonzanzo
0: yabo nje
5: inhlangano iphocela indawo nsefenis ifulume iphosto zinyanye ndiya Ha kosinqame siya. Ha shenge.
0: Hlakahlaka uphile mfana wami. Hayi ngiyakuzwa mina uthi kuyonyanya indiya mfana.
6: Hayi ngilendo mbingelele wemagaya. Lendo elesihloko okukhuluma ngaso mfowethu. Sikhule ngaphansi kwayo thina. Mina ngingikhulela endaweni ekuthiwa isempendle. Ubaba nje impela ubekade enesigqiki enespuni nendishi yakhe le sekuthiwa inamele evalwayo embozwayo khumbula nje ama microwave or ugesi wawungekho ngaleso sikhathi ukudla kwakhe kwakubekwa la ngenhla kwensika la yaduze komlilo ukuthi kuhlezi kuwom Noma ngabe kuthiwa kwenzeke kanjani angeke uzudlalele esidekini saba ngabe ngiyongokugcina lapha engidodoso kakhulu noma dengibize cha ngizohlala eduze kwakhe ehlehle bengingahlali kusona bengincama ngihlale phansi mbane khona ezongibrusha kahle ikhanda ukuthi nje hayi le mpilo kwakuyimpilo.

umo asibabongelo sisabalo kubefike njalo bezongcoma bezobonga abanye bakhiphe ngishuma le drink kuthiwe mina niphuzani drink yini na ayi ngibonga ngendlela nje nangisiza ngayo ngangazi mina ukuthi lesifo singahlukana nami ngangihlushwa isilumo njalo mangizoya ensukwini zami uthothi ngiyabhonqeka ngiyasikeka ngaphakathi kubeqebeqa ngazi kwenzakalani kodwa since ngathenga ibhodlela lakwangqa izivelo kuthiwa inqaba oh nkosi ngathi sasibekwe yinina lesilumo ingane zami sengiya ezinsukwini zami ngikhululekile anginankinga ngenxa ukuthi ngaphuza leli bhodlela lakwangqa izivele okuthiwa inqaba yangezwa ukuthi ngitheni leli bhodlela seligijime ngendlela yokuthi wonke umuntu onenkinga kwesingezansi ungwesilisa ungwesifazane likulungele libahlupha kakhulu ke singezansi abantu esebethe ukukhula la uthola ukuthi noma ephisi umchamo ayakasavamsile ukuzwa usephiswa manje kube sengathi yonke into angayenza manje so leli ibhodlela ke livunyiwe ukuthi hayi esebelisebenzisile hayi bawuzwa mehluko hayi bawuzwa mfethu bawuzwa baya uza umehluko futhi baya ubona nangamehlo uyangizwa uthi ngithini leli bhodlela ngathi kuwe ngelinye ilanga masi la ekhaya sinomkhulu sinogogo asingabe sisabuza ibhasi ibhaliwe la esiphongweni kuthiwa ematikwe uyabuza wena iyaphi le bhasi ingani ibhaliwe nje ukuthi ematikwe naloke leli bhodlela libhaliwe lithi inqaba ngoba lizokwenzela inqaba egazini lakho uma uphila nje umuntu ohambayo phansi komthunzi welanga alikhethi we ndosi mina ngiyakholwa ndosi khona abantu abanjalo phela hey mina ndosi ngiyasonta mina into nje angiyithithi dame lalela let me tell you something leli bhodlela isihlahla esigawuliwe safakwa ebhodweni sabiliswa zahlanganiswa zathakwa wena phuza uphile siqhamuka phansi leli bhodlela emhlabathini njenga nawe angithi nawe uNkulunkulu wakubumba ngobumba wafela amathe phansi uNkulunkulu waxova wabindu waninda umuntu emehlweni yebo inhlabathi just imagine inhlabathi njengoba inhlabathi ixhopha kanje kodwa uNkulunkulu umesenza imangaliso uthatha yona lento exhophayo uyininde emehlweni kwimpumputhe yabona wena nje mase ngithatha inhlabathi manje ngixove ngikuninde ungakhala minye embezi ngaze uye kodokotela kwangena into esweni eningiphephethani yini wangenwa into esweni kodwa uNkulunkulu mase efuna ukwenza imangaliso zakhe uyolanda yona lento le okuyiyona esisabayo nengakuba ukuthi engakuchopha engakulimaza impilo yakho yonke amehla agcine engaboni uyovula ngayo impumputhe msebenzi kaNkulunkulu ke le yingakho ngithi nalo leli bhodlela eselikwenza ke manje hayi sesiqala nathi ungakholwa nami nginxusa nje lakhona kodwa sengiqala ungakholwa manje ngithi leli bhodlela kanti kufakweni kulona ngoba hayi abantu impela hayi lenza manga mfethu hey kwalo umuntu ayikade efike ngenyanga edlule wathi ingane zami ngehliselena ngikwazi ukukhuphuka itebhisi kodwa uthi uyambona umuntu uqingqo nange ngene eminyango hawu wasubala athi hey ngathe ngelilodwa ibhodlela namhlanje ngiqaqeke yonke into ngisho amadolo kuphelile yonke into ngiyayihambela ngenxa leli ibhodlela ngisho odokotela sebethe mana uyabona ke wena ubhontshisi ungabusawudla manje bathe odokotela iklabishi ungalidli babale odokotela ayima sebebala mtakama babale uzuxakeke ukuthi kanti pho uzodlani mase bebala konke inhlobo yokudla kuthi ungakudli kanti cha ukusekugula kwesikhashana awulandeleli ibhodlela lakwangqa izivele kuthiwa inqaba ke ungibuze ngifuna ukubuzo wena liphelile awuzwanga lutho hayi lutho nje hayi ngeke ngabe sikhuluma ngenye inqaba hayi le ngiyaziyo hayi le esisiza abantu benama piles athi umuntu sengine inyama eyiphumile ngemvandosi ama piles ngezwe akusahlale ngisho nangesinqe ngisho ngihleze etaxini ngihlala ligugube mange ngaye endlini encane ndosi we ngiyoze ngimenyezwe ngoba akuphumeki inqa ama piles lalela hamba kangqa izivele ufike ucele bakunikezele iphodlela engikhuluma ngalo igama lalo kuthiwa inqaba yangizwa ukuthi ngithini
Leli bodlela ngisho komkhulu.

Ogogo ngathi omkhulu ke nogogo asingalokho ke sibuza ukuthi uphethwe yini umkhulu umkhulu nogogo vele sebebadala sebehlala ngobuthaka abavele babe nalo leli bhodlela kumnyama kubovu likunjani engaphethwe lutho ahlala hlala buyahabula umkhulu athi hhabu into yakhe akwazi ukuqaqeka yangizwa ukuthi ngithini ngikutshela ke ngeyimangaliso ke zaleli bhodlela lakwanqa izivele okuthiwa igama lalo inqaba alilodwa ke bathandekayo ngixila nje kulona ngoba ngiyathanda wonke umuntu aphile kuyisifiso sami ukuthi wonke umuntu engihlangana naye emgaqweni wonke umuntu ayiphilele bese kuba udedengi bakho ke kodwa ukuphila engathi bengingayinto eseqhulwini kuwo wonke umlaleli wezi lomzansi ngakho ke singakufihleli masiphethe izinto ezinhle neyisiza abantu sithi woza nawe mkhulu gogo aunti malume buti omncane sisi what noma ubani ohamba phansi komthunzelanga limlungele leli ibhodlela lakwanqa izivele okuthiwa inqaba ngangizwa ukuthi ngitheni seyinqabileke inqaba nempilo yakho nawe kodwa futhi kubalekile phela uma ubona ukuthi izinto zakho ayihambi kahle empilweni ebese uyasukuma yangizwa ukuthi ngithini sukuma ukusukuma ke ngiyazi kunzima khona abantu abakholwa ngokubona njengopilato umuntu ozabone ngoba sekhehle angazi esengasavuka empedeni abo kuyimaye bona ukube ngaya kwanqa izivele kunini kodwa umagaya wayeyikhuluma le ndaba lalela lapha kwanqa izivele banekhombo yokugeza okuthiwa ikhombo yokususa amathunzi yokususa isinyama yokususa isigcwagcwa yokususa lento ebamba into zakho ngoba khona ukuthi ubone empilweni ukuthi akufanele ngabe wena ukulesimo kusona wena kufanele ngabe usaphila le mpilo oyiphilayo kodwa usaphila wena impilo obona kahle ukuthi udonsa ngodizili abantu bayabusa ngapha nangapha badla amafruit asemhlabeni khona abantu uyazi ukuthi ngikuhlebele khona abantu abangakwazi ukuhlupheka sikhala ngopetroli nje lana ngopetroli unyukile asimoto zethu asisathi khona abantu abangayazi kwalonto ngoba abantu benze njani basukuma kusenesikhathi balungisa impilo zabo ukusukuma ke kukodwa ke mina engikwaziyo njengamanje esikhathini samanje ukuthi uye kwanqa izivele kuphela ufike ucele ini ikhombo le abathi ngiyokugeza yokususa amathunzi leli thunzi lakho lokungaganwa umfana omhle kangaka uyibhungu imanyule yebhungu uswala kahla yazi insizwa ukuthi uswala kahla lensizwa kodwa masithi sibheke umakoti dololo makoda kabona noma ithi yaqonywa lensizwa ivele iqonywa abantu nje ubona ukuthi hawu yeyeni weJehova yini mfana kodwa wemfana wena yini bebangaka uyabona engathi ungumthethisi umuntu kanti naye uyiswe yini ingilosi yakhe yesinyama ngoba umbethwe ingilosi yesigcwagcwa okufanele ngabe maye imkhethisa umakoti right ivele imkhethisa umakoti wrong yeso yeso Masa sikulandelileke isigcwagcwa kuba njalo uyishiya zonke izintombi ezinhle ebeyizovusa umuzi kayihlo uvela uhamba uyothatha isiwadi wadu nje uyazi wadi wash uhamba uyothatha wadi wash uyazi wadi wash lokho kufanele saspenda ngakho ekhaya wadi wash yabona lokho penda namhlanje imali ke lana kusasa kusasa ngathi nisapendanga futhi wadi wash uvela uthatha wadi wash nje into owazi msuganga Nawe ntokazi nawe insizwa zikhona ekhona omagaya uyabona imanyule omagaya uyabona umagaya uthawu uyabona nje insizwa edlula mina ngingazi ukuthi kanti yaqhamukapi uyabona insizwa ezifana nathi zikhona edahlazela ubona kana insizwa ke le awungabe ngikhishayile la kumagaya kodwa usishiye sikhona uvela olanda isidwashu nje uvela uthanda nesasi isidwashu ubona thawu Kodwa sisi, khona umuntu owazi ngazi umthethise kudade wenu. Kodwa sisi yini? Wena sisi wena sisi yini lento yenza usisi? Kodwa sisi yini lento yenza usisi? Uthethise usisi wakho ngosibari. Kodwa sisi usibari bebe, wena kwase kuphela usibari wena sisi kodwa.
uyayibona indaba yini usizayi ngoba basephelile osibari ilelishwa ile ngilo semembe.

0: sithe esinyama okufanele ma imkhombisi umkhwenyana ozolobola iveleni imkhombise umkhwenyana yabo yabo lo hlobo lomkhwenyana lo ongazi noma liyaphuma noma liyashona ohabhunguka naye ya bamkhomba ngala komtshepheni bamkhomba ngala kokoshaka yabona konkobongo ulala konkobongo wabhungela ngala konkobongo uyabona asisho ngoba lezi ndawo size yacha sisho nje indawo engama local local is leger angithi uyazi lona hayi walahleka la nje koshaka wabhungela ngala istenga uyazi ushiyithe ngala ushiya ma respect amadolobha athe ukufuta imali avela ebhungela istenga hayi ungala istenga umkhwenyana wakho njalo lo sikhuluma ngaye wahamba ethi uyosebenza wahamba nomphela wangabe sabuya masiyalandela siyalandela bathi hayi banokumbona ngala komkhomazi edolobheni lapha emkhomazi athi wabhungela la emkhomazi edolobheni hayi ulako dududu bamkhomba la edududu yes unomkhwenyana njalo nimutshela abantu Sungathi somkhoyana nje wena ukuthiwa hayi babagcina ukumbona la ngase crossing la kamasha crossing eh bambona eDube village eyothe kusho ukuthi uqashe khona la konanda uhambile kodwa yena ukusalayo yini ngoba wena unethunzi nesinyama lesi sidinga ukugezwa ukuze ingilo siyakho uma iqondanisa iqondanise nabantu aba right ingani bakhona abantu aba right zikhona insizwa nje Pho wena yini njalo ukhaphansi wena sitsha sigcwele njalo wena umuntu uyaqoma nje sisihambe liqoma umuntu wrong uyazi manje seyiqinisa ubizwa ngamaganyana angemnandi kubese ngathi wena umuntu obathandayo abantu besilisa kanti hayi ngobathanda njalo umuntu uyagadla uthi uyaqoma liqoma umuntu wrong ukuhlale noma 6 months uthi usabuyisa ubuntu usabuyisa isithunzi hayi mina ngikhathele nje angifuni lutho nje mina into ethi mfana nje hey abafana bayefana uhlale 6 months kuyothi ngeka 7 inyanga uthi uyathathelela uthi uyaqoma futhi uvela uqoma umuntu wrong yes ubrong nje iloko ubukulandele wena ngoba awugezekile hamba kangqayizivela ucele bakunikeze ikhombo yokugeza yokususa amathunzi nalomsebenzi kwadwa ufesela mhlawu uzowuthola ubani owazi Ngikhulumi ke umuntu ohlushwa izitha, hlushwa izitha abantu abakuthandi. Konke la ufika khona abantu bahlaba amakhanda phansi. Uyazondakala nje wena wathi woneni? Yanga izivele ficela bakunikeza intambo. Intambo uyifake la okhala uthi ngqi, uthi ngqi, uthi ngqi bese uvala la. Yabona ngithivala khona, vala la. Thula uthi du. Uzoyibonela wena izoyikhulumela intambo. Sizovela kancane kancane kancane izitha. Ngalokho uzondela into engekho. Yilaye mjondolo abakufuni. Uthi uyageza ekseni uyemsebenzini, emsebenzini abakufuni. Uthi haye ke ngigodiwe ngiyemakhaya emafarm, nasemafarm abakufuni. Pho kanti wena uzohlala phi? Awutshele mina nje ukuthi uzogcina ihlezi iphi pho? Uhlala emoyeni. Cha, hlala khona la kulomhlaba. Ingakho ngithi ke ungadlali abantu wena, abakufuni nje, abakufuni nani. Hamthatha intambo yakho ufaka okhalo intulutidu ikhona ePine Town zonke lezi zengikhuluma ngazo ikhona ePine Town abahlushwa imizwa ukhona uvukume nogeqa ugeqa ke ngiyuthanda ngisho ngoba nawe nje ungashuya intimizwa umuhlushwa iqolo mhlamba usebenza ngokuhlala niyathunga mhlamba udriver wetekisi uvuka ekseni uzobuya ntambama umsebenzi wakho uyakumisa mhlamba lapha kagobi iqolo mhlamba uyasakaza njengami nje ufika uhlale 3 hours njoba ngihleli nje ngiyezwa iqolo lathavuma iya kangqa izivele ufucele bakunikeza ugeqa chathe nje ngogeqa kuphume wonke udoti lo mhlawumbe ushaya umsebenzi ucishufaye nowami kanje yabo lo msebenzi go 3 hours yabo nje over ungene ngo 9 ngo 12 usuyaphuma yayiwo lonto yeah ish ngiyatsaka lokho kuma kai hey hey ngiyatsaka lokho manje
1: yamakhaya oyazilomzansi zithedeleyani bafana wami ziphonyane ngengoma kwamakhaya makhaya asambe ikomanda le yamavikela mbuso izilomzansi le 98.0 FM
2: uhleli lobheka icele kuyizilomzansi
3: uhleli lobheka icele kuyizilomzansi
0: yaba kwethu cha akhona akhona akhona ngempela ukuthi ngoba ngizama ukuthi ngiyatsaka bakwethu kodwa khona hey khona kunjalo man hey khona kunjalo Ko ko ko na vele kunjalo vandla ngena

0: Eka ndike kwingxaka abantu ababheke nazo empilweni zabo uluncedo kakhulu ke umkhulu Shinga usele khona nawe ke ungahloma ngepen nephepho uthathe incukacha nencombolo ezithe evethe ukhona khona phake kuSmith Street eSangro House opposite kwaShoprite third floor apho akhoyo isikhona iscan zamahhala bakhona onesi abakhona abazokunika lento oyifunayo kanti xa ufuna ubona gaqa lakhe zikhona insuku abakhona ngazo uzoyikhipha inombolo xa ufuna ukuthi akubhekele owazi umsuko wendaba ukuthi uqalaphi noma mhlawumbe inkinga zakho uyazazi yakwazi ukufika hlala naye phansi nixoxe ma useduze kwakhe ke hayi ndiyakuxelela akukho okungalungi baninzi bayafakaza wena uhlalele ntoni ungezi kumkhulu Shinga kanti nasegoli khona amakhemesi onke ke akhona ikhona imkhiqizi yakwaShinga Med kanti ke futhi ma ukuthi wena uyabona ukuthi ucezile uyakwazi ukuvela ufone usho ubuke iphi indawo ubanikeza i-pax number bazokuposela leyo nto oyifisa kodwa into ebalulekileyo uthathe inombolo uzoyisho nakanjani hayi sengizoyimosha le nto ngekhe
1: salam
0: sengizoyimosha mkhulu ngeke uyaphila tat
1: kuyaphileka mkhulu wami ngingezwa ku
0: hayi inkosi sasigcinile and futhi ke isasinikile ithuba ukuthi ake silifakaze elivangeli hayi ngoba singcono kodwa sisanikwezwe ithuba ithuba masalitholile ke lisebenzise
1: kunjalo mkhulu manje abantu abaningi abaneyinkinga bakuboni lokho njengethuba
0: uyayibona
1: ukuthi ngoba ngisagciniwe ake phela ngijabulise nami ake nami ngenza izinto eyizokwenza ukuthi noma sengidlulile emhlabeni so siyashoda ngaloya muntu aseyilutho ngaloya muntu kungavele ukuthi nje kudlule yona so hayi kuthi ngiyampu kufihle nje kuphele kanjalo
0: kuthi
1: hayi ushiyeni lutwe
0: dololo
1: ukwenzakalana empilweni yakhe edwe
0: babe bekhona abantu befana nomkhulu Shinga ongeza kubo uma ubona into zokucakile zicazuleke
1: kunjalo mkhulu
0: athi nthule
1: hayi kodwa ngike ngiqale ngibolisa abalezi lomzansi ngokuhlwahlukana kwabo ngawusetaxini ngawusekhaya ngawukuphi kuphi la ukhona kuyilisabatha ngithi ngiyakubingelela ngumkhulu Shinga ngiqhamu wakho napha kwaShinga Med abaningi bethu abathi hayi mkhulu Shinga mkhulu Shinga ngeke kodwa le voice le ayisho ukuthi la khuluma ikhehla nje engaphezi kwa 50 years cha abalezi lomzansi ngasho ukuthi ngase ngangena lezi thunya noma ngase ngangena lamathu ngathi cha ndoda ahambelele labantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekene nazo hayi cha mfuna qamba manje sengibalekile lili ngasho ukuthi manje kuthiwa manje mhlawumbe ngithi angidlala iVN ngoba khona iVN engena izolo kodwa angithi ngibe ngidlali mhlawumbe ngayindaba ngesonto elizayo eyomama ekhala minyembezi minyembezi athi ubaba solokhu ahamba akaza buya wahambe ethi uyozama wahambe ethi uyokwenzani kwabo uhamba kwakhe lo kodwa ngithe sengisibambelele kwanomuthi futhi omunye engimnikeza wona obebese nje ukuthi hayi cha ubaba ngeke senginiminyakana esebale iminyaka engaphezu kwathi wahamba kodwa ngithe sengisengisela amakhambi esibambelele nalomuthi lo wanginikeza wona nalamafutha la wanginika wona ngithi mina ayiphelanga inyanga ubaba engangifonelanga ayiphelanga inyanga ubaba engashonga ukuthi mama hayi ngiyanikhumbula ekhaya mama ngifisa ukubuya mhlawumbe nginenkinga kanje kanje hawo umkami nginenkinga kanje kanje but ngiyakuthemba ukuthi ngizobuya nje ngoba ngisho ukuthi uthembise nje ukuthi ngesonto ezayo bebuya umuntu agcina ukukhuluma na iminyaka emibili eyidlule yilakho nengibone khona ngajabula khona athi hayi cha shothi into zamina hayi ngeke sisebenza ngampela ngoba akusiyona uqala akusiyona wesibili akusiyona wesithathu akusiyona wesififth sebe monte ngakhulu kwa nami sengiyazibona ukuthi hayi cha lento leyaba beyisho ukuthi hayi cha bangivuma bangivuma sengize ngayiconfirm azashala isigxivizo ingangithi nawe la ukhona la ohleli khona akusukumi musa ukubone musa ukubukela inkinga ikhwela phezu kwawe igibela phezu kwawe zitanasela yonke into nje wena embi yayitanasela phezu kwempilo yakho ungabovuma kube kanjalo musa ukuvumela ukugula konke kuyakuhlasela zonke izinto nje wena awuthi umkhuhlane uzodlula kuwena kuthi hayi kunenkinga yokuthi hayi kuzodlula kuwena ivirus ethile kudlula kuwena ngobani wena ngoba awuyiphuzi lezi zinto lezi eziklinikas lakho awuzidli lezi zinto lezi ezikwazi ukuthi zikuhlanze uhlezi ufikelekile nje njalo wena uphuza imbi zamasha uhla hayi ngoba ubhoreki ubooster ama social mzimba akho ukuthi ngoba uphuza le combo leyamasha uhla iyona ekusizayo phela ukuthi umzimba akho uqhubeka ufunctione kahle njengoba uphuza le lembiza

Gumdaga manyambo se engo sigenda bazeli za sasbeli zon gwenzega na sakile mzat Afrika. Ndaza kote sila soba live unge kdala paya gwin. Egulo kuzana gwege. TikTok ya, ma TikTok asa mahle asi uvelu pala nje TikTok wako izilo mzat. Uzo mwana gulobi lobi. Sisa ungena gengo uskibeli mvene siyamba siya pa ema renkeni. E nawe nomu kwa ipinda ukuple na wanga gino association magwe app. Ungene kwa app ya silo mzazi. Besu ya palalo na weti kumana. Ustele limu kwa ipinda nawe ujwa. Wena ipi renki yako apo. Pila wandeli sigi sigi style mfinizu wene apa wanyati. Yamana, yamana huku sitinge FMva. Nifuna mandu mazo kibeli mpena. Andifuna noma zesbingi ngini. Nifuna mandu mazo kibeli mpena yungu. Sikibeli mpena yungu. Sikibeli kubola ayo. Ngubeni kumnande kaya. Unga indao. Unga indao. Unga indao. Unga indao. Uya. Uto mnande chokuwe. Unga indao. Wefango.

kanjalo kwephamala lenkqubo negamala kumnandekhaya emfokesithobozisiphantse ehadini mandekwesekanyamba ethimali tsho zonke napha phantsi kombhede napha kuwodrop wathula nje emfoneni yemalo yangibambezela angibambezela shushu bhaibhi angabeshisa kakhulu umntana umbeka esifubeni uzawuphola ayi ongaphola umfaka efrijini andibambezela idali andibambezela idali ngaphambili pha uveka kuhle khona umfoneni ufowuna uncedo and uphuma phi idali wemfoneni uphuma phi ekuseni kangaka em ebelezi nayishifti nam bendisebenza ekuseni naw uyafika uphuma phi idali yemato e hayi ndiyakucela sigibela imfene siye emarenkeni siye emarenkeni ngempene sihamba ngempene siyigibela egobolayo and ihamba nentokazi uzama ngapha ungapha ecaleni uzama ulapha ecakwam ulapha akekho kude ulapha ecakwam wenza sho ukuthi ke kuma-social media pha uyayibona yonke le nto esiyenzayo ngena ke phaa ku-social media ngena phaa ke kuwhatsapp kulokhuzana kufacebook ngena phaa kutiktok silive nje ngoku uzama ndiyakuxelela wena ushayite ikhuzi mentshisi intokaziwa ngaphaya le kulasejozini ngaphaya ngaphaya kwabo heyi mano ilapha ilapha uzama nanga amatsha atliziyo madoda siyamba siyemarengeni.

baba omfo kamakhathula andihamba yodwa namhlanje ndihamba nozama intokazi yakwamyeni iyo ke yenza yonke lento oyibonayo njengoba usibona silive ngoku ma-TikTokers amahle nangu behind the scene behind the scene siyabonisa yonke indawo umhlaba wonke apho nesithola khona enkosi besiyintoni ngaphandle kwenu ayikoba singcono kodwa ke sisengabakhethiweyo zama ukuthi asenze kanje asenzeke asahambe siye engomeni ingoma phambili ingeva emva allright ugqitha njengapha ubaba umdluli namhlanje ebetshilwa ungapha ejolvet apha kwesobahubhe eyi yabona i-network iphinde ibethabethe so ke sizoba naye baba umdluli ngesonto elizayo baba umdluli nani imxelela uba ngesonto elizayo kodwa for sure uzobe khona ngesonto elizayo ngoku siya kubhuti ngecala emva kwentsimbi yesibini 2:30 siya kuhlongwane asixelela tshela ukuthi kwenzekani ezweni sakhile eMzantsi Afrika kule ndima kamasikandi ebaphila abantu eMexico kungathi bafana bafana ngolwesini iyadlala kwakhona kodwa ithemba likhona ke zama khona amajezi engathi asekhona seyitolo abantu bagqoke bo amaje ayiko asikholapho asiyeke indaba yengevu thina ingoma phambili singengoma sinozama apha intokazi yangaphaya ejozini ngapha komhlaba elingana ngapha emano yabona ma uthola uthi uzama ke bezinyathela uyakwazi uba usibanibani lobehambe la kuthi unyawo uyakwazi yakuxelela ma ufuna uba nezinto ke ubovana nabantu bafana nozama ubovana nozama ma ufuna uba nezinto nje ufuna uba rayithi ezimpilweni sonela kuzama so into ethi ke ngena apha kutiktok ngena apha kufacebook ikhona iposti siyixhomile hayi man izanyamoze oba nojikijiki.

0: njani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda ke izi lakho liyangibusisa kakhulu.
1: Yazi
0: yazi ngendlela engibusisa ngayo.
1: Yes.
0: Ingoma zakho o
1: yebo
0: ngiyakuthanda.
1: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

Hayi, ngitsiglalele noJablan hayi umfokango bese nongisele hayi sithi ngithi mina hayi abaphile nje abafowethu bonke la no ngamkhothi ikhehla lami la ukule ngasho

0: ke sengabuyigejeleke 0604 0794 0604 0794. Singeneke kuzona incingo zakho semanje sawubona
1: kuzima kwabeduzu uma umampintsha
0: umampintsha ucula yedwa
1: ye ay
0: ithini ingoma ithini ingoma
1: we
0: I give up. Someone saw one? Mfowethu kunjani?
2: Ngiyavile, ukhulona ukubuza ukugeza yadaba.
0: Mfowethu.
2: Ngeke ngivume. Ah, please.
0: Ongjuzeleni.
2: Yeah, mntwana mfowethu. Hayi.
0: Dangi mfowethu kulungile siyabonga ne. Good luck. Hey, monga tsholisa kuyona. Hey, yave ngingahleka. 0604 0794 0604 0794. Khona ke nama voice notes aswabheka sibone ukuthi ke ngakubona ahamba kanjani kodwa komsakazo wakho hamba phambili izomzathi FM. Right, asiqale ngalawo. Someone sawbona?
3: Ah, no boss nedolo bayi ke. Umfoka meya ngila ipha intawo.
0: Umfowethu.
3: R Mashesha mampinta ku danger ngeke ngivume.
0: Hey, bana. Ubekhona uArmashesha kule ngoma lekude yangoma
3: ubese ngasekho phela kodwa sengiyathola
0: ukuthi ukuthi big nas
3: eh thara shosho
0: mfowethu danki siyabonga ne alright 0604 0794 0604 0794 amtshwara ke sisonke ke mfowethu ukhosi sosiba emzomusho ke ukhosi sosiba ke akhulumi ke ngaloko esikhuluma ngako asiphinde ke sibheke ngala nge ama voice notes sibone ukuthi ke khamba kanjani ke ngakubona
4: dawe mtshwara sithele ingoma mtshwara silalele singama PPL silalele wena nje mtshwara
0: okay akakafiki ke lokho imusic quiz okay nami ngiqale ke indawo enirong okay asiqale ngala
4: hi big nuts bitch Dignas Dignas
0: yithi ni Dignas yithi ningoma ye Dignas
5: sawbona msakazi
0: mfowethu
5: hayi le ngoma le e Dignas mampintsha le
0: yithi ningoma
5: le inkomo zamalobolo bongokuhle emchuno ngilale nanda mfowethu
0: ngiyabona razo
6: Ayo babitsha lo kabyami ngeke ngivume. Awu tjetele kabyami mampintsha noma kanjalo okhehlala.
0: Dangi siyabonga mfowethu ke size ngala.
7: Sazwami. Ngiyathemba uyaphila uthi umsane sibisi la emadimeni le crazy. Hayi msazwami nengendlela engigeza ka ngithi hayi big nazi.
0: Big nazi.
7: Ngathi big nazi mfowethu. I mean uthi umsane sibisi bule madimeni le crazy. Dangi msakazi.
0: Brazo siyabonga.
8: Ngingane potesiyawo kuma noshongela meza efolweni iho isawuthi noma ngisazi kahle but
0: big
8: nazi
0: big nazi danke kulungile right 0604 0794 someone sawubona
9: yebo mfowethu
0: mfowethu kunjani
9: hayi ngiyaphila mfowethu hayi mfowethu hayi sengizwile mfowethu umampintsha mfowethu
0: umampintsha sithini isihloko sengoma
9: Ngidengvume.
0: Umampintsha uhamba yedwa.
9: Hayi. Uhamba ngamafana baba. Ah, uthenda.
0: Dangi mfowethu yabonga kakhulu ne.
9: Okay, siyabo wethu.
0: Right. 0604 0794 0604 0794. Asibona ukuthi ke ubani ke omunye okhona ngala kwi okay. Asibona ukuthi ubani ke lo munye osibhalele uthi lona ke business ingoma ke iculwa umampintsha. Lapha ke ufikile gasa siyabonga kakhulu ke ufikile gasa osibhalele kwana ke inombolo ka WhatsApp. Khumbula ku nombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448. Njalo ke mtshwaye iqembu ke le business makini manje mthiyane Fontaine othongatha babongisa shoko ukuthi ke ihloko sengoma sithini wemakima nemthiyane asibuye

Right, 5 minutes after 8. Okay, labang tinile ke nangalang ko siyam kuno boloka WhatsApp. Nakone na siyam kuno siyam bang kuno. Ahas ke aging kaleng ala kyo rogi kuno boloka WhatsApp ng baro kuchige. Kapag anjan bakon ako bakon lapara ke kyo na kuno boloka WhatsApp. Kumulang 0638208448 0638208448. Yon na kuno boloka WhatsApp kuchige. Ustola kyo na ke lapana ke kuno na ke WhatsApp 0604804.

0: 0604 nangakhona futhi uyakwazi ukuthi ke usithole ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM iyo ababaningi ke ngala ku WhatsApp kose yamangazo njalo. Okay, asiqale ngala ku WhatsApp ngiphinde ngitshonte nangale ingcingweni ngibone ukuthi ke ngiphuma nani.
1: Ah, samba samba samba samba njaras ngale ugqum samba ngale ugqum kuyolamula lele nomona sisuka phuma kahle kwaduluze shika vele payo
0: Brazo!

Yeah, ingoma ke le yakhe ke uLizwe ethi ke amathole kuwe kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathu FM. Into engiyifundile nengiyibokile ngalolu hlobo lomculo ukuthi ama artists afana nabo uLizwe impela bathandwa kakhulu ngaphandle. Umculo wakithi lo ngicabanga ukuthi omunye umuntu mhlambe osafisa ukuthi angene endimeni ezomculo mhlambe ngabe umuntu esifazane nomuntu wesilisa ungabukeli phansi umculo wakithi. Ngabe umasikandi ngabe isicathamiya ngabe umculo ofana nalo kuyenzeka kwesinye isikhathi wena uyitshela ukuthi hayi ufuna ukushintsha ngisho uhlobo lomculo ngoba ubona ukuthi hayi umculo wakithi ongathandwa eNingizimu Afrika but mange kwenzeka wabonakala ngaphandle abantu bangaphandle bawunothisa umculo wakho ukhumbule ukuthi bona bayijwayele lento iyona vele le abasuke befuna ukuzwa. That's why njengamanje nginesishow ukuthi mangathatha ucingo ngifonela uLizwi kungenzeka ukuthi akekhe eNingizimu Afrika. Mancane kakhulu ama chances ukuthi abe eNingizimu Afrika. Why inginqa ukuthi umculo uculayo ucula nje umculo wasekhaya. Le ngoma nje lethi webafana amaphamathole njalo njalo. Ngiyakhumbula nje ngidriver nomunye umfowethu wala eNingizimu Afrika ubaba usekhulile nje. Wathi kumina hey le ntombazane iyacula noma iyadlala. Ngoba vele lento siyijwayele sikhule ngayo siyayazi webafana apha amathole into kade kudlalwa ngayo so endlebeni zakho wena umuntu waseNingizimu Afrika into ejwayelekile le wena ungathi mulalela uyitshela ukuthi aw lo muntu wese kwasekuphela ukubhala yini or kwaseku kanjani but maqhamuka umuntu mhlambe wase China umuntu wase UK umuntu wase America elalela lokho okuculwa la uzwe into ehlukile vele makuzoqhamuka wena ufuna ukuyoculisa ku Beyonce ufuna ukuyoculisa kwamanye ama artists apheshaya vele ngeke uzukwazi ukwenza le yanto ngoba vele into yabo kufana nokuthi wena uqhamuka nento vele abayaziyo nabayijwayele so asike isidingo sakho sokuthi baze bakubhuke baze benze inani kodwa uma uqhamuka nale ehlukile akubona mangabe performer ngendlela abantu baphesheya basuke bejabula ngayo befuna ukusho same thing le ayishoyo befuna ukukikiza ngoba into abangayijwayele engajwayelekile endlebeni zabo so mangabe ukuthi we artist and usafuna ukwengena kumculo please mawazi umculo wesintu uzazi izinto zesintu ula ngazo there's nothing wrong uziqhenye ngento yakini angikho sho noma ngimtshontsheni uLizwi ngibuza ukuthi mhlawumbe uzoyibona mhlawumbe ngizoba nobufakazi ukuthi use South Africa noma okay South Africa ngitry noma ngimiyeke yeah okay nokulungile uthi ari ngibone ukuthi

se Africa ID Aziz yo yabona ke lengoma ngazi ukuthi kuvele kwenzakaleni noma ngezo kunye kodwa ngithatha ngibe yabona nje ngivele ngizwe ukuthi hayi cha impela ke ngowase Africa manje noma nginami ngithi yebo yebo yebo ni right sesi right impela hey hey hey hey hey hey hey kodwa kulungile umculo wenu siyawuthanda

doc. Kodwa ngazi uma kusemjalo noma sekuyikhohode bangazi. Kodwa nje hayi lo msakazo khona cha hayi ngeke hayi. Nayibhaxabule ngoba naye baxahlala umjalo. Hayi le khohode. Angazi uma sengene noma kusewena. Hayi bayibambe kanjalo awusuka madoda. Siyabangena.

umuntu ongakuthandi okuthandeni omshele nento onayo uyingozi ngoba uzothi uma ebuka nindawonye acaba ngomunye umuntu ngoba kanama feelings akho.

ngempela ufudumalo yebo nto njalo sifuna abantu abafudumela futumala lapha endlini uma ukuthi ke usemsebenzini ijazz lakho ke liqoqe ngempela ungahlali emakhaza yagolisa amakhaza ungahlali emakhazeni ngempela ke eqoqa ukuze ke ufudumale siyazi ke siyasebenza ebusuku nathi simsebenzi nje siyayibamba nesayidudulo lapho ke nogada abomthetho amaphoyisa ezibhedlela awu nganza kwethu asiyibambeni nje siyidudule sisebenzeleke imindeni yethu khumule phela ukuthi nemindeni yethu kumele ke ilali idlile banethemba njengoba sifukile siyozama Angibuya ngiyabacoshe ngiyabathatha abangenayo ngiyabona lapha 0638208448 Zambia and Shipa uChase Bugwayo

0: umadoda sibonga nje kakhulu enyakazeni kwethu sijive ashona lena lengi nethemba ukuthi ke bongadansela esitulweni mdakamango uyarobhana ndokurobhana nje lokho ubuthi abadansela esitulweni wosukuma uphenduke ucace ukuthi uyaphenduka. Siyabonga kakhulu ke kuleyo ndawo lapho ngasekhaya kulungile njenga manje ke sihamba ke siyashintsha lento siyenza kanje ngoba libumbene ngempela ke phakathi kwamabili ya ne u12 njengamanje kushintsha nensuku mhla 14 njengamanje insuku ke zishumi ke nane kubani ke kunhlangulana kwizigulungwane zembili namashumi ke anesithupha kubona kumsazi wakho izo lomzansi 98.0 kanti ke 1 minute past 12 isikhathi sakho njengamanje mithi ngiyabheka kahle hle isikhathini sakho siqale kanje na ke mse siya yenza ke lento
1: umlazi isidingo efelwini kwamakhutha amazintodi Adams Vengelspruce ilovo emfume karatini umkhomazi usithi

namhlanje kuphike kona ngempela ya inetwork iyahlupa hlupa ngempela ke umagayi kude kakhulu namhlanje siyamzama as

khumbula ngomhla ka 14 kuNhlangulana 2026 ku 26 minutes past 12. Ngithe ngiza la kusukela nesukulu la izolo ngiza ngala. Hey, ngahlangana nensizwa nje kushuthi iyangazi lensizwa. Lensizwa nkosi yami iyabalisa iyakhala. Ukukhala kwayo uyabona ukuthi ngempela ikhala ngendlela ukuthi cha ithemba nje yona yalahla. Kodwa manje nakhala ngayo kakhulu engayibona insizwa iyakhala badodhe. Ithi usibanibani udlale ngami ngendlela esimangalisa insizwa nje esencane ngempela oyibona cha yona uyabonakala ukuthi isancane. Kodwa nawo lento ukuthi mina ngifisa ukuba yilento engifisa ukuba yiyona kuthokoza abazali bami. Kodwa manje akwenzeki ngendlela. Uthi ngithembe umuntu njengoba ngizithemba mina kanti bengamele ngimthembe. Ibhlungu lento uthi ufike wamshiya endlini. Uma emshiya endlini usethi uyabuya akukho lutho. Manje befuna iseluleko kimi ukuthi angenze njani ngoba lensizwa ithe cha insizwa ngathi ngiyakwazi kanivele siyazana ngathi oh uwe lo wathi ngiyakubona nasekhalendeni qhawe kuze lo mzansi liyaphiliza qhawe into enjena ngenzeka kanjani ngenza njani mina wena uwe nabo ngenza njani uthi ke umfethu ke umshiye endlini umuntu wakhe kushuthi wesilisa umshiye endlini emthole la emthole khona wathi uyabuya nje awu izinto ezibalekile nezinye izinto bezikhona azisabonwa naye akasabonwa

ibuhlungu leyo nto kakhulu mengabe ke sizothi ke siyezwana siyathandana kube khona kanti vele ongekho ngalendlela mina engikhona ngayo mengathi nje shwi uzosala ayenza izinto ezingekho kahle agcine ke ezenza lezinto angihlukumeze ngihlukumezela.

into engimtshele yona ke mina ngiyazi inhliziyo yakhe beyibhlungu futhi ngempela ubona cha ngalimaza umuntu ngamehlisa ngabona cha uyehla ngempela uyayizwa into engimbekela yona umntama manje cha mfethu ye kungamthungathi ngalendlela osomfuna ukumthungatha ngayo mfethu kodwa ke kumele kona ke iID phela ke itholakele ngendlela ke efanele ungabe ke sothatha ke engenye indlela ngoba ukulimaza noma ke ukuthatha enye into uthi uyoyenza komunye umuntu uzokuthatha ikufake ejele uyabona wena bothu uyalungisa wena ngeyakhe indlela kanti uyona mo entweni vele eyinkinga kumele singakhohlisani nganzwa kwethu ukushaya nokwenza lento uthothi umuntu uzothatha into ethile akukona ukulungisa lokho kunaloko uzidalela inkiya ngoba umthetho ukhona uzithathela wena umthetho ngezandla usuyazisola manje sothi yazi ngcono vane ngamnyeka so ugaxele so sejele usuboshiwe umuntu ulimele o umuntu oqwe into ngalo umuntu eish ngendlela omenze ngakhona le nto omenze yona ngabe ngempela ke umuntu ake siyilungise lento ngala nangala nawe ebhuti qikelela qaphela ukuthi ushiya bani kweyakhindlu qaphela ukuthi ke ubanobani noma ke uba isi uhlanobani endlini yakho ushiya bani ngempela ke lo mthanda endlini yakho nawe ke umuntu wesifazana uthembeke kumuntu wakho ungezi kumuntu ngenhloso ke ezingekho zinhle ngoba kusasa lokho kuyobuyela kuwe mina ngisho ke ngana kwethu ngithi ungamhlukumeza omunye umuntu kodwa ungakhohlwa ukuthi lo muntu omhlukumezayo uphethwe unabantu abamphethe unengelo zakhe ezikhona kuye ziphilayo kuye ezingathokozi ngaloko kwenza kuye kusasa nawe kuyokwenzeka lokho kwenze kulengane sokwenziwa omunye umuntu njengoba udlala ngalo bhuti udlala ngalo sisi nawe khona bawodlala ngawe kusasa qaphele ukuthi ungayenzi into eyobuya kuwe iphinda phindiwe ngenxa yokuhlukumeza abanye abantu inyanga yethu lebantu abasha asenze izinto ngendlela kuyiyona singaloke nje sinjalo kuyaliwa yashawala hayi bakuthi uma ngabe umuntu ungamthandi nje ungaloku uhluphu ufuna into zakhe ungaloku nje uzisondeze eduze kwakho mngabe ungamgcwala umuntu ngoba lo muntu yena njengoba ekunika lezi zinto uyakuthanda yena unenhloso ezinhle ngawe wena unenhloso ezimbi ngaye kubene kune kwenze

umuntu wesifazane emhloniphe umuntu wakho umuntu wesilisa emhloniphe umuntu wakho ungamhlukumezi mthanda umuntu wakho njengoba uzithanda wena ngabe nje umuntu ke ungamthandi musa nje lokudlala ngengane yabantu lokuhlala kuyo hayi bakwethi hayi uyisono lokudlala ingane yabantu ngesikhathi wena ujabula uya kubangani bakho lawa owenza nabo le nto engekho engalungile ukhuluma ngathi hawe hey ngibambile usho lo magama washoyo angekho mahle ngokubuka sengathi lo muntu omenze lento ohlamba akacabangi noma mhlambe khona le gama esinisayo ukuthi iinyoni uyabona kanti lento ayishoyo izophenduka kuwe kusasa lobo bubo benzile kuzophenduka kuwe kuphindaphindiwe ungaboyenza into ngekuthando yenziwe kuwe kusasa kunabantu besilisa abalungile ababahloniphayo abantu besifazane ngendlela esimangaliso Musa ke wena muntu wesifazane ukusebenzisa ngesinxele lokho. Kunabantu besifazane abalungile abamhloniphayo umuntu wesilisa. Musa ke nawe mnewethu ukusebenzisa ngenye indlela lokulunga komuntu wesifazane kuyena. Ungamhlukumezi ngenxa yokulunga kwakhe. Aphele ukuthi lo muntu uphethe izogala kusasa. Uyazi bathi mesebegadla banikazi bomntwana bagadle kube sengathi uthakathiwe noma uloyiwe kube sengathi khona abantu abakanti luthela nguwe owenze izinkinga

ucabanga ukuthi njengoba uhlukumeze leyo ngane ucabanga ukuthi iyodwa ihamba yodwa yini ayikho yodwa njengoba nawe uphethwe nje njengoba uganga nje wenza lezo zinto ezingekho zinhle komunye umuntu uphethwe naba baphathika kabi ithongo liphathika kabi lakho uhlukumeze ezinye izingane. Ukukhumbuleka kunomehluko phakathi kwethongo nedlozi njengoba ngithi ithongo ilele lihle yilabo abakukhanyisela izinto bakulethela izinhlanhla abathi mithatha kanti kungenzeka ukuthi umuntu uma ephila enze izinto ezingafanele ngabe yazenza khona itho idlozi eliphila kuye elimenisa lezi nto edinga ukuthi lilungiselwe izinto zalo ukuze lingakwenzisi lezi zinto zenzayo. Awukwazi ukuthi ungaze uthathe into ebucaka ngakwe omunye umuntu ngempela uwe ukuthi aphile kanjani yini umshayelani kangaka

0: Ngilalele awuthi ngishayele lengane yakhe awuthi ngiziqondisele lengane yakho mina awuthi ngiziqondisele ihlalelani ngangani yami
1: bese bathi abanikazi ke bomntwana kahleni hlisana umoya sizoziqondisela thina siyanizwa sizoyishapha mkwenu awu nani nizobona
0: bathi sinikeni thina sinikeni sinikeni
1: Umese bededa ke bethi cha hayi ayenzani uzoshaya kabuhlungu ngoba idlozi lomunye umuntu hey ngokumhlukumeza lo muntu alithokozi neze
2: wena ungabuka nje uhlukumeza omunye umuntu wenza izinto ozenzayo kuphumelela izinto ezimbi komunye umuntu uphumelela ujeje hayi unqobile hey bakunika isikhathi eside labantu uzutshela ukuthi wena hayi sekwakhohlwa na usakho lutho kuyobuya kudala la kube sengathi abantu abathile ubheka abantu abangenacala kanti nguwe owona lo wona khona

inyanga yethu ke abantu abasha asizwaneni asibumbaneni singabantu abasha sibe yingane zandawonye sibahloniphene abantu abadala sizihloniphe nathi siye kukhlukumezana siye ke nje ukulwa singane zandawonye umuntu wakho uxabane nilwe awu anihlale phansi nje nilungise lento yenu awu nibheke phambili nothando lwenu. Kule nyanga nje ake sizifundiseni nje ukuthi noma kuthiwa ubani umuntu oqhamukayo wenza iphutha ekulungisa umukele ungamphenduli uthi ayibo ungazongena indaba ongazazi hey yawuyena ubaba wami wena uyena ugogo wami wena umkhulu ama ukwesihoxoxise lo magama abanye bethu sike simukele nje ukwakhiwa kwinyanga yabantu abasha basakha abantu abadala sibheke phambili siyingane ngoba khumbula siyohlezi siyingane kubo noma ngathiwa ke sificwa isigaba esithile sokukhula umuntu omdala ohlezi ungumntwana

thina esingenalo ngoba sisaye ingane sisafika emhlabeni. Baneso ababa nalo ababonayo entweni. Uma bezothi kuwe wesibanibani awuqhele kulabangani bakho. Wesibanibani awume kancane lolu hambo lahambayo awume kancane mntanami. Kukhona ingozi ekhona la. Udazinkani wena. Mese uthi ingozi eqhamukapha naka abantu abadala hayi. Hayibo. Mugela lokotshelwa kona. Uphinde ke umuntu omusha futhi ubheke izinto ke ezohlambalazekini uphinde futhi ubheke izinto ke ezogcina ke kusenkingeni bake bathi ke abanye ke kusindo wabaleka kusinda ke wacela empunzini kubalekile ngempela ukuthi uma umuntu izilingo zomhlaba uvana uzibalekele ngoba kunezilingo ezikhona ziyaphithizela izilingo emhlabeni ziphindize ziphithizela zifuna wena ziyakudinga uma ngabe nawe ungaqapheli izinto zizokuzuza zihlale ku ugcineke nawe ke so kwenye ke indawo ke obengazitshela ukuthi ke ungaba kuyona izulu mzansi 98.05 ingalangahla umsakazo isikhathi sakho njengamanje 12:49 imengithi ngiyabheka kahle hle la ewashini lakho mesanduvulela umsakazo ukhethe kahle hle nayo qhawe lasithi khona ke izwi lokuthi

0: Yeah.
1: Inhloso yakhona eyithanda ukujula kakhulu.
0: Yeah.
1: Kulokhu kwesiphala. Ngoba baningi abantu athi umuntu engenzela imbeleko.
0: Yeah.
1: Nomunye engenza imbeleko. Hayi imazo imbeleko. Manje imbeleko isimkanjani? Yabo.
0: Yeah.
1: Ube nombuzo bonke yabona ke kubhidene ubendle la. Xa benubendle.
0: Yeah.
1: Ngenxa ukuthi abantu isintu. Basiphambanisile. Ingakho abantu abaningi bephambanelwa izinto. Ngenxa yokwenzeka kwazo. Lutsheku.
0: Yeah.
1: Ake siqale la. Umuntu kuqala wesifazane.
0: Yeah.
1: Ukukhulela kwakhe bekwemukeleka. Uma ezokhulelwa esecacile.
0: Ngiyabuza.
1: Uma sikhuluma ngomuntu ocacile, sikhuluma ngomuntu olotshole umntombi sakhokho inkomo kwaphuma ngihlume ukhoyiso. Wasekhulelwa.
0: Yeah.
1: Esecacile.
0: Yeah.
1: Asikhulumi ngomuntu okhulelwe esalotsholwa eseyingoduso.
0: Exactly.
1: Asikhulumi ngomuntu okhulelwe emiselwe nje iduku eqomile.
0: Yeah.
1: Ngoba ibeleko yenzelwa ingane yokuqala emcacweni. Asibuye ke sihlahleke manje naye ingane ilotsholiwe yakwaXulu.
0: Yeah.
1: Yaza shadele yacaca yacacela kamnyati.
0: Yeah.
1: Mayifika lapha yana kulindelekile verse ukuthi kayikhulelwe phela.
0: No.
1: Ukuze kubonakale ukuthi ukugcacwa kwawo noma ukulotsholwa kwayo kuphuma kwenkomo kuzokwakha umuzi yini. Noma kuzowumisa ungaqhubeki.
0: Yakuzwa.
1: Akusho ukuthi kumuntu ke bakwethu ocacayo.
0: Yeah.
1: Abese engakhulelwa emzini. Usuke emise umusa cha, kuse kumshophi lo ofuna ukwelashwa. Siye okuningike uma singakubheka ukuthi abantu badalwa yini bangakhulelwa uma becacile.
0: Yeah.
1: Ngoba ziningi izinto ezibashayayo wemfada.
0: Baba.
1: Uthola ukuthi ingane ayitholakali.
0: Yabuza?
1: Yabona uma ngase ngithi halamuzi.
0: Yeah.
1: Uyabona uma kuzothi makulethwa ibizo zomkhwekazi.
0: Yeah.
1: Kube khona umuntu ongambathiswa kubo kwentombazane ongasekho ukukhulelwa kwalowo muntu uma ecaca usuke kumnyama kumfiliba.
0: Yeah.
1: Uma kukuthi yena uthe bezogcaca emzini wambathisa abaphila kuphela wayeka abangasekho kanti bamakhanda omndeni.
0: Yeah.
1: Ukukhulela kwakhe futhi kuzoba mfilibe emzini. Okungadala ukuthi kuzaleke ngisho umuntu okhubazekile.
0: Yakuzwa
1: ngenxa yesizathu sokuthi kukhala

0: abangasekho ngaye ngokwenzeka kwezinto ekulotsholweni kwakhe.
1: Ngiyakuzwa.
0: Asibuyeke manje sizongena sithi shi secacile usekhulela. Umuntu osifazane ukhulelwa inyanga ezishiyagalolunye.
1: Ya.
0: Bese yabeletha. Ngoba phela umuntu akazali akayona inkomo.
1: Yes.
0: Kodwa umuntu uyabeletha.
1: Ngiyithanda le, yes baba.
0: Ubelethwa ngani umuntu? Ubelethwa ngempela.
1: Ya, yakos.
0: Ubelethwa ngempeleko.
1: Impela.
0: Ukuthi yakhwe kanjani kodwa linjani? Impeleko.
1: Impeleko, yes.
0: Asibuye ke manje nanga ukusekhulelwe usibongile.
1: Ya.
0: Wakhulelwa intombazane yakwaxulu ishadile. Ikagcile kwamnyati. Izokhulelwa emzini, khulelwa emzini, isikhulu isisu sibalwe inyanga. Zothi mazithi ziba ishaka lolunya.
1: Ya.
0: Sekufanele abuyele kubo.
1: Ya.
0: Afike lapha kubo useyolindela ukubeletha. Uma ebeletha abelethele lapha kubo.
1: Oh, okay.
0: Ingane yokuqala leyo. Cela bakudwebela abalaleli, ingane yokuqala. Uma ebeletha usezohlala inyanga zibe ntathu kubo. Bese abakubo bathatha imbuzi.
1: Yeah.
0: Bashisa impepho. Babikele abaphansi bala ekhaya. Ukuthi nangu uluzibanibani usibongile. Nina bodonda. Nina boqabhashe.
1: Yeah.
0: Uyile kwamnyadi wagadi. Nazi thelo ke manje. Usefikile umzukulu wenu oqala. Njengoba esefikile nansi imbuzi sithi ingane zonke eyilama yena umzukulu lofikile.
1: Yeah.
0: Nansi imbeleko esithi akabelethe ngazi ingane emzini.
1: Yeah.
0: Ngakho ke lengane egadeni nazo zonke zofika emva kwayo.
1: Yeah.
0: Ibulawe lembuzi. Ingane ifakwe isiphandla esandleni sesokunxele.
1: Yeah.
0: Bese kuthathwa isikhumba ngakusasa baqedwa ithebe zale mbuzi. Senziwe imiyecezi ibe mine. Shutha amabhande.
1: Oh yeah.
0: Hayi zona sulile imiyecezi umlaleli sethu.
1: Yeah.
0: Uma ke seqedwe lapho usezogoduka ekubo.
1: Yeah.
0: Sekuphethwe izintsha njengcanyana. Ezu ama amaqhaga asondela iqhaga.

0: kube ilayisi.
1: Yebo.
0: Umtsholwala amazambane. Uzogcina impela yathi uzovula i-tuck shop ekhaya uma uzoba nomsebenzi.
1: Yeah.
0: Amaqhaka lawo.
1: Okay.
0: Ngoba wenza into endaweni abantu abayithakaselayo.
1: Yebo.
0: Ngicathi angezwa
1: ngithola kahle.
0: Uma ke sehamba ke kuphelezelwa amantombazane nje amabili amathathu. Nalo lo qhaka lelo abalithwele ebelethe lengane ngalesikhumba. Esesimbeleko. Yalezi ingane azo zibelethe emzini. Emva kwale. Yalezi?
1: Yakuzwa.
0: Bese ke mayifika laphaya kubo kwengane. Yilake isizophandlwa khona ibikwe emndenini kubo. Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Yabona siyaphandla esabele esenza lembeleko.
1: Yeah.
0: Mayifika laphaya kubo isiyaphandlwa. Isifaka isiphandla sayo sakubo esandleni sesokusa.
1: Yeah.
0: Yangezwa?
1: Yes.
0: Uma isiqedile ukwenza njalo, leyo ngane ngisho ingaba nomshophi yedlule emhlabeni. Kodwa imbeleko yayo imile kwezinye ezizotholakala uma zibelethwa la ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngoba isiZulu sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Kusho ukuthi esibili, esithathu, esine, esihlanu. Akasezokwazi ukuthi noba ngeke senza lokhu ukuthi ahamba ebelethela kubo. Ngoba isidingo sembeleko kuzona asisekho. Ngoba oqala usenzeliwe. Waseke enzela nabo bonke laba abazomlandela ngemuva ukuthi babe nembeleko.
1: Oh, all right.
0: Kodwa ke ngithi wena mpuka qhawe.
1: Yeah.
0: Uthathe umuntu osehishi yankonyana.
1: Okay, yeah. Umchazele umlaleli, sichazele inkonyana. Uhishi yankonyana. Yeah.
0: Yeah. Ishi yankonyana ukuthatha umuntu osenengane.
1: Nakho ke.
0: Ayithole kwenye indawo. Ngeshwa wangagqaphela khona.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngakho ke uma esezele vese usenenkonyane la ekhaya.
1: Ngikuzwa kahle. Ngiyakuzwa.
0: Uma ke esezolotsholwa kahadebe. Amthathu hadebe. Yena ngeke asakwazi ukuthi ingane yakhe azoyizala azoyibeletha ngohadebe. Ake ngisho njalo.
1: Okay.
0: Ahamba ezalele kubo. Yangizwa?
1: Yakuzwa. Yakuzwa.
0: Ngoba abantu zobadida abaningi le yembeleko.
1: Ya ngoba inembuzo engenayo eminingi la. Kulungile. Ngizoyiphotsa
0: kuwe. Imbuzi ingane eyokuqala kumuntu ocacayo eyenzela imbeleko.
1: Okay.
0: Kodwa le yesibili uma ibe neshobolo lokuthi iba yesibili. Kodwa ibe iyokuqala kubo. Yilake imbeleko ingasabi khona.
1: Okay.
0: Use bese elotsholwa.

0: umntombazane hayi umntombi. Athi angezi.
1: Ngiyabuza.
0: Ngoba kunenkomo nakhona iphukayo.
1: Ngoba usenengane.
0: Usenengane.
1: Okay.
0: Uma esegqacela lapha kade useshiya lengane kubo. Futhi ushiya umlanjwana kubo.
1: Okay.
0: Mase ahambe na ayemzini aqhubeke lezo ingane azinayo impoqo yokuthi le ezaliwe ezithema ibelethwa emcacweni kanina ukuthi ayihambe iyokwenza impelele nangu futhi uqhaweke uthe nje sathe baba
1: yeah
0: ukhanda
1: ubushobo.
0: Uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Ukhanda kwamnyati.
1: Inako ke? Na.
0: Bese uqhawe asuleke ukusoma.
1: Oh, dad. Ew.
0: Ukusoma. Uyangizwa?
1: Hayi, ngikubambele.
0: Usulekile. Bese ke kuhlala imbewu. Imbewu bese iba umuntu, akagacela.
1: Ngiyakuzwa. Kagoso.
0: Le ngane ezelwe kanjalo wena bese ungaqhubeka kodwa. Ugcina umgcacela umntana wakho.
1: Ya, yebo.
0: Le ngane yona iqala iphandle kuni nalungu.
1: Okay.
0: Ngathi angeke.
1: Ya.
0: Kodwa uma seyiqha esegcacu nina egcacela kwahadela. Ngesikhathi kwenziwa usiko lokukhishwa kwengane ngoba uhadebe uthe mekhulelisa la ekhaya ukuthi bese kuqalile ubuhlobo ebukhanda. Kodwa ubukhandele ehlazweni. Usothi Mike sizokhishwa lengane kuqale kwenzimbe leko yayo.
1: Okay.
0: Uyangizwa?
1: Ngikuzwa.
0: Awuzimehlo?
1: Yeah, yeah.
0: Ngoba umini uyocacela la vese ephuke khona elotsholwa. Useyocacela khona futhi. Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Sekuhlatshwe imbuzi la ekhaya ezohamba ke nengane le endala. Kutha ke sesenza imbeleko yomntwana ngoba uhlawulile uqhawe la ekhaya.
1: Yeah.
0: Walobola futhi useyagqagqela. Ngakho ke le mbuzi sipheshe ukuthi lo unina wengane. Usegqagqe umntombi ngoba konke kwenziwe kwadonizwa ethongweni lakwamnyaka.
1: Yeah.
0: Awukho ucopho omnyuku. Aba kwamnyati ababonile ngenxa ukuthi uhadebe wephu wenze into emphulile.
1: Yebo.
0: Inkomo ukuthi akacacelwe intombi into. Bese kuyenziwa lembeleko bese ingane iyakhishwa. Emva kokugada kukanina.
1: Yo, ikhishwa ngale khabo mawayo.
0: Yebo, emva kwembeleko uyangizwa?
1: Ngiyakho, okay, ya.
0: Ngiyakuzwa. Uma unina eyogada, ngikhiphe ingane yami kwamnyathi ngiyise kahle. Izoqala isale le ndande le la ekhaya.
1: Yeah.
0: Uma isala le ngane la ekhaya. Isintu nesizulu noma nesiko lakwantu indaba yobuku umgqaqo kanini
1: ngiyabuza ngiyabuza ehlamiyani babona umhle mhlambe uzobuza ukuthi awu yini ngawubuke ngifuna just ukusikhanyisela
0: ngikhanyisela
1: yeah.

0: Yeah.
1: Yabona khona isisho sesithi ungizwa ngendaba njengomdato kanyoko.
0: Mm, yep. Yeah. Yeah.
1: Lokho kusho ukuthi bese ngokomthetho kusuke kwenzeke nje ihlazo phakathi nendawo.
0: Mm.
1: Ngakho ke kufuna lifihlwe leli hlazo.
0: Yeah.
1: Nakuba lenziwe umkhwenyana wagcina egqagqile nengane la ekhaya. Kodwa akufanele ingane iyodla lento ekuthiwa umkholiso. Hayi umkhoyiso.
0: Yeah. Yes.
1: Umkholiso kanina.
0: Mhm.
1: Emzi.
0: Mhm.
1: Ngoba nje ningashada ninga uthola ukuthi qhawe lapho kwahadebe.
0: Baba.
1: Uyokuzoshada manje njengokungaka nje.
0: Yeah.
1: Impomo yokukholisa unyoko kini alifake emlonyeni.
0: Mm.
1: Seliba ngakho. Ishathini le kanganani noyizwa ngephuka. Balele nje.
0: Hey, Dr. Myati, okay.
1: Ngoba ukukholisa umfazi kusho ukuthi kusuke kukhonjiswa amathongo ala ekhaya umnyango wengane.
0: Ngiyakuzwa.
1: Azizala la ekhaya. Ukuba ngikho moyeni bengizibeka ngenye indlela.
0: Yeah, yeah, asihloniphesi, ngiyalazi udaba.
1: Yayizwa lona.
0: Yeah.
1: Ngakho ke ingane ayikwazi ukudlaka abanye ngesintu nje sakhona kuthiwa ummekezo.
0: Yebo, yebo.
1: Uyangezwa?
0: Yeah.
1: Ayikwazi ukudla into enjalo ingane.
0: Mm. Yakuzwa.
1: Yingakho-ke kufanele ingawuboni umgcaco kanina.
0: Ngiyakuzwa mholi.
1: Ngoba ukusina kanina esicaweni akufanele vese ikwengamele.
0: Yeah.
1: Kanti uyangezwa.
0: Ngiyakuzwa.
1: Isala lapha koni nalume.
0: Yeah.
1: Indlela yenyama le yenkomo yomnqamo.
0: Yeah.
1: Uyazi?
0: Wo uyayidla le, okay?
1: Le yomnqamo uyayidla ngoba yokubulala ulina bese kwenzeka lo.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ngiyabuza.
1: Nembuzi yophaphe futhi uyayidla kanina.
0: Okay.
1: Kodwa angakudli yilokhu bomcaco, lokhu lenkomo yokukhomba inxebe sibayeni.
0: Mhm.
1: Umfazi mayicaca.
0: Right.
1: Kodwa usuke senzeka imbeleko kobalungu.
0: Mm. Yeah.
1: Kuyothi emva komgcaco. Mhlawumbe esontweni noma emasontweni amabili eyalandela usuku lomgcaco noma isonto lomgcaco.
0: Mm.
1: Bese kuhlatshiwa imbuzi. La kwaMyati. Le mbuzi ikhipha ingane. Unina akekho vese la ekhaya.
0: Mhm.
1: Sekucacile. Hey ngoba khona into emingasazi wemfakatha.
0: Hey baba.
1: Mhm. Umfazi mayigcaca. Kubo uhlala inyanga ezisithupha engalibeki.
0: Oh.
1: Emva komgcaco.
0: Okay. Oh, okay.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Ngakho ke le ngane le yakwaHadebe ezaleke kaMyati.
0: Mhm.
1: Iyazi yaphanjwa ukuze ingabangwa zidalwa ivele lo mshopo obhula njalo.
0: Yeah.
1: KwaMyati ngoba inhloso yokuyiphandla leyo ngane kusuke kuyilayo.
0: Yeah.
1: Isiyakhishwa ke manje nina kekho sekuthi hayi ke wanazi ukuthi kwenzeka umshophi la ekhaya. Kwavela nanga umlajwana.
0: Yeah.
1: Ku TMC. Sangezi bazongishaya o TMC le Joshua.
0: Yeah, zixelise ya.
1: Yeah, watholakala ku TMC noma busibongile.
0: Mhm.
1: Ngakho lo mase siyamkhepha mase niyazi thunina usecacele lapha ya. KwaHadebe. Ngakho ke ngabe ngisayibanga lengane nabantu bakwaHadebe eyakhona.

0: Uyangezwa?
1: Yabo.
0: Bese ke ibulawa lembuzi ebusuku ekuseni ivuka kwenziwa itheme. Yabela leli gama engizolisho.
1: Ya.
0: Ingane ayidli imbuzi ekhishwa ngayo kwenena lo.
1: Okay. All right. Kungani? Isizathu.
0: Engathi suka ibulawa labo balo.
1: Oh yes, yeah. Njengoma wayo, okay?
0: Afadeleke manje ke inyama eshiselwe impepha kade kuthenyelezwa phezukwayo. Ngayo ngegama layo.
1: Mm.
0: Ihle kuze idala sikalo kuzina amathela makona.
1: Ngiyakuzwa.
0: Khona impilo yayo izoqhubeka laphambili ingabe namafindo kubo.
1: Mm. Dokotel.
0: Kodwa iyafaka isiphandla.
1: Mhm.
0: Iyaqhelwa ngenyongo. Ngoba isizathu salokho ukubulawa kwayo koni nalume.
1: Okay.
0: Isiyothi bayifika kubo. Bese kuyikhona ke ebenze lesiphandla.
1: Mhm.
0: So kuyibika la ekhaya. Ngoba seyifikile nomkhono wesokunxele.
1: Okay.
0: Iphelezelwa izalukazi embili noma ezintathu. Ezisuka emndenini kuni nalume.
1: Hmm.
0: Zizoyethula kubo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Bengithi ufuna ukubuza.
1: Ya, kunemibuzo engenayo. Ya, ku 0638208448 ya bayangena bayabuza bafuna ukwazi ukuqala siqale ngalo uthi msasazi ngiyabingelela awukwazi yini uyenzela kubo imbeleko ingane ngakithi yenzelwa kubo kwayo okay uyasho
0: ngizokuphendula.
1: Okay. Wabesethi ke kusho ukuthini uma uthola ingane yesibili emgcacweni kodwa ibe iyokuqala kubi uyayiphandla leyo ngane. Wabesevala ukuthi okunye umsakazi uma ingane itholakala ekhaya umama waye engacacile leyo ngane iyenzelwa imbeleko koni nalowo. Nyati. Yeah.
0: Yabona ke uyiqacisile la umphulaphula.
1: Yes.
0: Ubone nalume wengane.
1: Mhm.
0: Uma ingane ingazi belethelwanga emqacweni.
1: Yeah.
0: Ngiyahlehla ngiqacisile ukuthi iqala iphandle kuqala.
1: Mhm.
0: Njengomlanjwana. Hayi mbeleko.
1: Yeah.
0: Igama mbeleko lenzelwa ingane unina uma egqacile.
1: Ngikuzwa kahle.
0: Kodwa ngezo.
1: Yeah.
0: Iyaphandla ngoba kufanele eluswe zidalwa zala ekhaya.
1: Mhm.
0: Sina sijiji simpu.
1: Yeah.
0: Senzele ingane imbeleko. Kota ibelethelwe ekhaya ingumlanjwana leyo ngane iyaphandla igadwe akuyona imbeleko le ngoba makwenzeka unina egcine engacacelanga la ethole khona iyafala nokunina ngayocacela kwenye indawo
1: ya
0: ibe umlanjwana wala ekhaya.
1: Mm. Okay. Nangomunye obuzayo ku 0638208448 ngabuza umlali nawe uma ufisa ucaciseleka. Uthi ngiyabingelela emsakazweni. Ngicela ukubuza kudokotela ukuthi manginesiphandla sakomalume usenze njani mse sofake sakubo. Noma uzifaka zombili ngiyabonga ukhoma emgaba.
0: Lalelake umfuka khoma awusuka madudu sotobo omkhulu.
1: Baba.
0: Ukhathi unandisa unyelele.
1: Yes.
0: Oh

0: ugazi okhomo labo jazz.
1: Okay.
0: Abakwethi ngombi kade lapho mfana.
1: Oh, okay.
0: Yabo injalo nje.
1: Uyajabula kulokho.
0: Angeza ukuthakazela nje.
1: Ha, ngiyakuzwa. Kulungile okwakweni.
0: Wakini.
1: Yeah.
0: Lalala ke mpuka khomo emgababa. Uma wena awuphendula umbuzo wakhe mfana yi. Ikwalahlela ngimthaze
1: kwakwalahlela ngizokuphindela awume ngibuyele la akuphela vela ngithi wakhulu manje sonya sizizini uthi ke ngiyabingelela emsakazweni ngicela ukubuza ku Dr. Mnyadi ukuthi mangi nesiphandla sako malume usenze njani yes
0: yeah yabonaka uma esefake sakubo esako malume sesokunxela sisibe emkhonweni futhi wembuzi wesibele sembuzi sikhumbele
1: okay
0: sifakwe bese kubo uzosifaka esandleni sesokuhla
1: mhm
0: shothi uzoyiqoka zombili
1: okay
0: asikho esikhishwayo bese ngenesi ngoba inhlangothi zakhona bese gasifana
1: okay
0: kunjalo.
1: Uthi ke umunye la msakazi ngicela ungibuzele kubaba uMnyadi uma ngiganiwe owesifazane kubo uthini la bayiphilela impilo yenkolo. Okay, shothi bayiphilela impilo yenkolo. Izingane zami. Mina ngingenzela ngingazenzela yini isiphandla zisabiza isibongo sakubo ma.
0: Awazi ukwenza isiphandla.
1: Yeah.
0: Umlaleli ukhuluma ngabantu abasindisiwe.
1: Mm. Yeah, uthinta inkolo la Yesu.
0: Laba abangakwenzi lutho emasikweni.
1: Mm.
0: Lo ngane isuke isisulu ibe neshwa. Lokuzalelwa la kuphikwa khona isekelo sempilo yomntonzo. Ngiqala ngamabomu kusho kanje ngamabomu kodwa wena uma kukuthi ingane yakho izalelwe phansi kwaloso simo uma kushaka kancane ukulotsholwa kukanina ufuna kodwa wena iphephe emasikweni ufanele phela usale usulobolayo nangokushesha khona izokhishwa lapha
1: okay
0: bese iza kini bese uyayiphandla ngoba uma uzoyiphandla ihleli koni nalowo amaqala okoni nalowo ma azonisana nemathonga kini bese ingane ibangwezidalwa empilo yabo esimandawonye
1: ngiyakuzwa
0: kunjalo ke mkhulu
1: siphinde sidonse lo uthi msakazi ngiyaxolisa ukubuza ngiphindelela siyabonga mlaleli uthi ke undodana wami la ecacelwe khona abawenza amasiko uthi ke umlobokazi ngicabanga ukuthi ubhala njalo umlaleli lapho uthe
0: umlobokazi uthi umlobokazi vele unkosikazi
1: wayibeka mnandi yes wakwami usenengane uthi sokwenze njani ngembeleko noma ukumphandla Eh.
0: Dawona iya ejule.
1: Ey ey ey ey ey. Yeah.
0: Okukhombisa ukuthi lesihloko sembeleko bekufanele sibe khona, yesbo?
1: Yeah, yeah, bekufanele impela. Bekufanele dokotela. Yeah.
0: Kunjena le mkhulu.
1: Baba.
0: Uma kulotsholelwana kuqalwa ukhandwa umshobo la ekhaya. Ngekufanele ixoxwe imindeni yombili.
1: Mm.
0: Kuthi enkolweni yesintu. Nase enkolelweni yaloso sibongo sasemzini. Enkolweni nasenkolelweni.
1: Yeah.
0: Ngoba ukusindiswa kuyinkolelo.
1: Yeah.
0: Akulona inkolo.
1: Ngiyakuzwa.

0: ngikubambela.
1: Kushiwo ukuthi la ekhaya thina njengoba sonobola la ekhaya. Sicela ukuthi kubanjiswane sihlanganyele ukuze esikwakhayo okubuhlobo bungabe intekenteke. Kuxoxwe kuvunyelwane ukuthi la ekhaya ke noba ningawenza amasiko kodwa sicela ngoba sesiyalobolelana sikhanda ubuhlobo.
0: Yeah.
1: Iy'ngane ezizobelethwa la ekhaya emzini nikwazi ukuthi zenzelwe amasiko bese niyaqeda. Ukuze zona zibe nesisekelo ngoba azinikile inkomo kuni nalume la engenziwa khona amasiko. Kodwa kuxoxwe kufana nako ngibathisi.
0: Okay. Yeah.
1: Kona abantu abathi abambathisi banilobole. Kwakini nobe cace abangashisi ngisho impepho yokubulala umlobokazi basezocaca la ekhaya.
0: Yeah.
1: Leyo nto idala ukuthi iy'ngane zibe isisulu sokubangwa zidaka zidlandelwe izinto zakonina lume. Yangezwa?
0: Ya, ngiyakuzwa.
1: Ngenxa yokuthi kunenkolelo hoze yokuthi umsamo nempepho bamadimoni. Ingakho igama nkoleloze lingafanele libe igama elizoba lisabalale kuba sekulotsholelwana. Ngoba akufanele sezizinto sizenze kokayi.
0: Yeah.
1: Zibe likhali nganhlanye njengombele.
0: Ngiyakuzwa kahle, ngiyakuzwa.
1: Liwamula niwamukele amalobolo. Ukikizwe ngoba nisuke nimele laba abangasekho abaphansi.
0: Mkhulu.
1: Kodwa bese ningafuni ukwenza lokhu okudingwa abaphansi ukuze imbewu etshalwayo yobuhlobo ingafekeli. Yangezwa?
0: Ngiyakuzwa.
1: Ngakho ke kufanele kube namaxoxo imindeni nombili. Nikhohlwa abathandanayo. Kodwa nibe nobuhlobo imindeni yomibili. Kugqagqelwane ngaphambi komgaco.
0: Yeah.
1: Bese kuyavunyelwana ukuthi enizokwenza ngoba sesiyikhiphile amalobolo. Sawandetha amabhela la ekhaya.
0: Yeah.
1: Nawamukela. Asenawamukeleke kusho ukuthi ke ingane zobe isitholakele. Ikhiphile. Noba umlobo wazi wethu ubukhiphile. Nimbulale la ekhaya. Ngoba vese akezoza nenkoleloze yala ekhaya.
0: Ngiyakuzwa.
1: Useyokwenza inkolo yala izocacela khona.
0: Ayi, dokotela imbuzo iyaqhamuka la. Uthi ke ngicela ke ku anonymous. Uthi ngicela ukubuza lapho ku dokotela ukuthi uma ngabe ke mina sindisiwe ekhaya ngingumntwana ekhaya angenzelwanga lento enikhuluma ngayo. Uma ngabe ke ngingenzelwanga ke imbeleko ingqinamba engiba nazo empilweni mhlambe zikhona yini? Ingqinamba eziba khona empilweni uma ngabe ke ngingenzelanga imbeleko.
1: Ibankulu ingqinamba empilweni. Ngoba kuhambe kuhambe lokuma impilo yakhe ihambe kube ngathi ibamnyama ibamfilima.
0: Okay.
1: Kangezo?
0: Yebo.
1: Ngenxa ukuthi imbeleko awenzelwanga konyukulu. Ningakho sibuyela kulokade sikhuluma ngakho ngaphambi ukuthi umlalele nje asende lokho kumqhafazo.
0: Yes, dada.
1: Inkolelo ayingabulali inkolo yesintu.
0: Yakuzwa. Yakuzwa.

0: ukuze imbewu etshalwayo ingathi bayikhula ingakwazi ukuthela ifekele.
1: Yeah.
0: Angizwa?
1: Yeah, uzokahle.
0: Ngakho wena ongaphandzwanga ongazange wenzelwe imbeleko konyoko lo. Uzoba isisulu sokubanga zidalwa namacala konyoko lo. Azokulandela nakuba wena uzalelwe emcacweni kini. Yangizwa?
1: Yeah.
0: Ngoba lamacala amathongo akhalela konyoko lo mazona mathela wena.
1: Ngiyakuzwa.
0: Nengane ezolama wena zizoba nomkhuhlane ezingaphili ngendlela efanele. Ngoba nazilayo imbeleko yakuzila lo. Futhi lezongane ayibelethekanga. Azinaso isibusiso. Somtaco kayihlo nonyoko.
1: Uthi lo waya usindisiwe ko 13 uthi siyabonga ngehloko sihle, siyabonga dokotela, siyabonga umsakazi. Ubani lo uthi ihloko sinamandla kakhulu, ngiyafunda kwizwi lomzansi. Siphinde sidonse la uthi umsakazi wami nobaba uDr. Mnyadi uthi ke uma ke uzikhokhela izingane zakho, sacela ukubuza nje usaqhubeka nokulobola, unalo yini igunya lokuzenzela ke isiphandla izingane zakho? Umngoma lo embumbulu, ngibonge isihloko sihle kakhulu.
0: Siyabonga umuntu osembumbulu.
1: Aw madodana.
0: Akhona embumbulu.
1: Ya, embumbulu.
0: Isembumbulu. Embumbulu.
1: Okay.
0: Yes, hayi embumbulu. Embumbulu. Bele ngakithi.
1: Ha, dokame ulunge sabela manje, mini pronunciation futhi engejile kuyona.
0: Ha, ubulalela obhalile ngoba naye uzosho. Baningi abangazi abakha khona embumbulu. Abathi sembumbulu. Isembumbulu.
1: Yes.
0: Kulchaze igama lakhona ngeli lilanga ukuthi kwasho kanjani ukuthi sembumbu
1: sembumbu. Ngikuphindela umbuzo.
0: Hayi, lalela umbuzo ngozwe.
1: Okay.
0: Ulobonile kodwa akagqaqela. Kodwa ufuna ukwenzela izingane isiphandla kubo.
1: Ya, usaqhubeka. Yes, usaqhubeka nokulobola. Ya.
0: Uyaqhubeka nokulobola.
1: Unalo ligugu. Ya.
0: Linda ugqaqelwe.
1: Ya.
0: Bese uphandla izingane zakho uma seyikhishiwe kone nalo ukuze zingabe isisulu sokubanga yedalwa zakini usaqothosa wena.
1: Yeah.
0: Ungaqedile ukulobona. Abantu abanegunya abakoni nalume wengane sefanele bayithathe phela bayise emsamo bese beyihlabela isiphala. Hayi mbeleko.
1: Oh yes.
0: Isiphala.
1: Yabo.
0: Sokugadwa la ekhaya njengemlanjwana qala. Bese ke uthi masugqagcelwa mfuka mngomo. Awuqedi ugqagcelwa unina wazo. Sezizokhishwa kune nalume. Mayifika lapha kini ngendlela engichaze ngayo eqaleni makuthi uhlele ubulibambele. Bese ke wena usuyayiphandla izingane zakho. Emva usekisekishiwe kone naluma emva kumgqaco kanina nawe njengoyise.
1: Hayi, ngiyathemba uyagculiseke uyaqiniseleke ekhaya umngomo omkhulu.
0: Hawu mfamngoba madodana embo embumbo.
1: Yebo, uyancoma nehloko uthi sihle ihloko. Uyathokoza kakhulu. Uthi ke lo dokotela esisele maphetheleli yabona sibheke manje isikhathi kulungile uthi ke
0: Hayi kuwena udlaye mina ngithuli.
1: Ngiyeke, ngiyeke. Uthi ke uthi ingale eyenzelwa imbeleko kahlehle ngiyafunda. Uthi kahlehle ingane ezalelwe emgcacweni. Uyabuza kushuthi. Uyafuna ucacisele.
0: Kunjalo.
1: Uyaqinisekisa.
0: Impendulo uthi ithi yebo. Ingane ezalelwe emgcacweni. Le ezalelwe emlanjwaneni unime engakagaci nakubuyisa lobona.
1: Yebo.
0: Ingena emlanjwaneni yona. Kodwa konina obabaye bayiphala.
1: Yeah.
0: Ake sicacise le ngokho umlaleli ezoyizwa kahle.
1: Yeah.
0: Uma lengane iphandle ezalelwe emlanjwaneni. Uma isikhishwa konina lo. Yangezwa?
1: Mhm.
0: Isiphandla sayo siyajika sibimbele.

0: Angus?
1: Ja. Uzo kahle.
0: Lo mbuzi ebikayo ukuthi ingane izonqanyiswa ngakusasa, uyangizwa?
1: Yes.
0: Ngoba imbuzi yomfamo ngoJula mase sikhuluma ngomgcaco wesintu ngqo.
1: Kulongele.
0: Ukuthi ibaluleke ngani?
1: Ya.
0: Yes.
1: Kuzo kahle.
0: Lozo ingane makuzolahleka leyo nyongo futhi kakhona ngoba kusho ukuthi abadala bazi makuba inyongo ingalahlekanga. Enkomeni yomncamo. Ngoba kushuthi ukubikelwa kwabo inyongo intshontshiwa kusafinyelelanga kubo. Inkomo isifele ize.
1: Ish. Ya.
0: Ingane ezotholakala lapho futhi izobangwa yidalo.
1: Uyongixolela ke mlaleli
0: ngokuthethana. Uma wakho uyihlo nonyoko bengagqaqanga begcine emshadweni.
1: Ya.
0: Kusho ukuthi akuhlatshwa ngalutho ngapha nangapha. Nizobangwa zidalwa ngwavese enizalwe unyoko wazala umntombazane uyihlo wazala njengesoka likanyoko hayi indoda kanyoko.
1: Okay. Yabuza. Lokele lalela lapho ngasekhaya. Ngiyabona ukuthi lokho enibuzile ngizothatha nje lo sivale ngaye eminyati. Usoshini nombolo nibuze kena ngqo ubaba umnyati. Uthe lo esobola umsakazi nobaba. Uthi ngicela ukubuza uma uthole izingane zaze zantathu ngaphambi komshado. Bese ushade uphinde uthole abanye futhi usushadile. Kwenziwa njani ngenani lezimbuzo okumele ukhokhe ngazo amacala khokhele ngalo zamacala shoka njalo
0: Ala kuyenzawo
1: Yeah Yebo Yeso
0: Intawulo la ikhuluma ngayo
1: Yeah
0: Ngoba uyalobola kodwa lokho ezivalile lenthiwa sawu alobola tusaqathula vale sawu ezalona
1: Yeah
0: kunjena ke mkhulu. Uma uzogaga nonina wengane ngisho ngathi uqale wahlawula. Kodwa uma ezogaga nawe nina wengane. Ngesikhathi ulobola inkomo olobola ngazo ziyavuka lezi wahlawula ngazo. Zikhuphuka ngohlangothi baye bathi ingalo obunye abantu bathi umkholo
1: yebo
0: zikhuphuka umkholo zivuke zebabheka
1: yeah
0: angis
1: yeah
0: kushuthi maka kufanele wena ulobole ngenkomo ezilishumi lanye awuloboli ngazo zibe yishumi lanye uma usalobolunene ufika uhlawule sihambe zintathe ngale ngale ngale
1: yebo
0: okusho ukuthi sekusele inkomo engake ezisikhombisa usuzoyikhokha lezi inkomo ezisikhombisa wena ngizwa
1: yeah
0: zababheka bese kuvuka leza inkomo ezintathu zesephulo futhi inhlawulo leyo uyangizwa mawuqeda lapho ivuka seziyaphelela ziba lesho. Ngoba vese umkhoyiso kanini ngesikhathi uhlawule ukuqala ingane awukhokhile. Seziba lesho mlaye. Seyivuke ngendalo iphelele.
1: Ngiyakuzwa. Dokotela.
0: Kunjalo nje.
1: Ya, isikhathi sethu labo ababhalayo Nkosi yami sebebuza kuwe mhlambe isonga iphetha nje impenge yethu tata mse ushane nombono.
0: Inkunzi yabanjwa kodwa ayibanjwa mkhofu.
1: Yeah.
0: Hayi ngiyadlula nje kunoke.
1: Okay, tata.
0: Yeah. Okay, right. One. Izwi engake ngiphethe ngalo ngamabomu.
1: Baba.
0: Ake siyeke ukuphambanisa izinto nendlela yokwenza. Ngoba lokho kuyayigqilaza izingane zethu esizalayo. Nakuba sisesibungweni soyise ngoba

0: iphelele.
1: Yeah.
0: Ngenxa nje yokuphambanisa ukwenza kwesiko.
1: Mhm.
0: Ila ingane khona zingena esijweni zokubangwa idala.
1: Eish. Yana.
0: Ingakho ngithema ngihlela. Ngase ngiyancenxa ukuthi no, mase siqede ukukhuluma ngesiphala. Ake sixoxe le mbeleko. Isathu tifanje ngenkathe lemhlophe ehlongweni.
1: Injani ndaba?
0: Ngakho ke uma soyibamba kanje eyembeleko siyazi timelele.
1: Mhm.
0: Neyophanda siyazi imelele. Nesiphandla sivuka kanjani sibe imbeleko.
1: Yeah.
0: Ngoba ngicacise konke namhlanje.
1: Kunjalo baba.
0: Esintwini sibambelele ngokuphelele.
1: Nkosi yami.
0: Yangizwa?
1: Injani ndaba?
0: Umyalo utholakala ku 083
1: 083-468-61-61-73-73
0: Baba.
1: Yeah.
0: Singa ilande masisweni ngoba vesa isiswanga.
1: Yebo, zaduna.
0: Sato.
1: Yeah.
0: Bese senza isekelo sokuthi ezadunwa kubo bajabule ngokulandwa kwazo ekudunweni ngoba kusho ukuthi okwabalahlekela ngokungemthetho kubuya nje kuba kunjalo.
1: Baba.
0: Ingakho isiko kufanele singasilahli. Ingakho isiko singakulandeli lokho kuthiwa liyaguquguquka.
1: Yeah.
0: Impilo eguquguquka.
1: Yes ba. Right, wanqamuka ku Dr. Mnyati kodwa ke konke besekuphethiwe. Siyabonga kakhulu Dr. Mnyati. Ithongo lakho likhulu njalo, uNkulunkulu ke akhansele njalo. Siyabonga nje kakhulu besikhuluma kakhulu ke mbeleko namhlanje lapho ngasekhamlalisi nethemba lokuthi khona ukucoshile wabamba lapha nalapha. Ya. Lungile ke izwi lomzansi leli 98.0 FM noqhawe ke umfoka Bhungane. Kulungile asenze kanje ke thina sibone ukuthi into zethu ke zihamba kanjani kwa nomsazi wakhe izwi lomzansi.